0: Assalamu alaikum barkanka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shiri shirin ilimi da tarbiyya shiri ne dai da ke zo muku a duk ranar Asabar da misalin karfe 3 zuwa karfe 4 na kowace rana Asabar kuma shiri ne dai da muke gabatar da shi tare da Malam Abdulhadi Sani Gofar Nasarawa wanda kuma tuni Malam Abdulhadi ya shigo ɗakin namu ya da shirye-shirye a daidai wannan lokaci don gabatar muku da wannan shiri na wannan sati Malam Abdulhadi barkanka da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shiri a shirin ilimi da tarbiyya na wannan sati
1: to malami ne barkanmu da yamma
0: to Malam Abdulhadi ya sallah ga sallah nin dai wasu wasu an yi sallah da yau ana kusan kwana uku ga sallah ne ko kwana hudu ne
1: to malami ne sallah kuma sai ga mai yawan rahin Allah
0: in Allah ya kai mu to ubangiji Allah ya mimita mana
1: amin amin da cin buri da komai dai an gama
0: riga an gama
1: kwana na uku
0: an yi kwana na uku
1: duk wani abu da aka tanada dai an zo karshe sallah ta wuce
0: sallah ta wuce
1: yana ta bar waiwawa
0: da bashi
1: Allah ya sa ba a sake yin wataccen bashin ba
0: gaskiya ne musamman da rayuwa ta kasance ba abubuwa kullum
1: ana son a yi zancen rayuwar nan saboda abubuwan wato kullum aka yi zancen rayuwa kawai sai in dinga ganin rayuwar da ake a kasan nan kamar mutuwa muka yi muka dawo ba mu yi a gurin ba
0: kamar wata sabuwa ce ake yi
1: musamman in ka ji kudin wani abin idan ka kalli yan kwanakin da aka yi takin shekara 4-5 zuwa 6 in ka ga nawa ne kaza yanzu nawa ne kaza sai ka ga kamar wata duniya daban aka mai
0: da Malam Abdulhadi a lokacin da na sani da in an abu ya kara naira 5 ko naira 10 za ka ga ana ta surutu kai naira 10 fa naira 5 wannan yan madarar da ake sayarwa ta sachet din nan ta abin nan sai ga an kabe fi naira 5 za a dan kara akan ta ba
1: to ai shi karin ma me yake
0: ka ana ta abin nan amma yanzu
1: malami ne me yake kawo me zai kawo me yake kawo karin wala malami ne ina da wani kani na jami'in tsaro ne na dan sanda yake Somalia wallahi yace min kusan shekara 70 da wani abu a garin nan kusan uku ma yace shi tun da yaje yadda yake siyan komai haka yake siya bai taba samun kari ko na kwabo a ce an kara ba har ya zo kasan a Najeriya ka isa sani ba mu san saukar su ba
0: ka kama yanzu alal misali manna da ake ta magana mai yayi tsada ta fi kusan 1400 ana magana fadin America da Isra'ila da Iran ya janyo waɗannan a kwanakin baya zaka ga gangadan Yemen ta sauko kasa ma da dala 100 wanda muna dabdamawa shiga cikin bukunkuwan sallar nan saboda ci gaba da tsagaita wuta da ake yi manya sake karyewa to amma zaka yi mamaki lokacin da gangadan Yemen take naira 120 shine wannan manyan tashin goran zafin to yanzu an samu rago kusan naira 20 da wani abu ko kuma in ce kusan naira 30 ma amma har yanzu wannan sai da zuma nake gani a wata jarida ana cewa matatan mai ta dangota ta rage naira 25 to kaga me ake cewa
1: malami ne shi ragin mai a Najeriya a yadda ake sai da man ba magana ce ta ragin mai wa naira 25 naira 30 naira 50 wannan abu ne idan ai abin da yake faruwa lokacin da tashin farko kawai aka danna acceleration aka danna da gudu ya kai 1000 da wani abu to kamata yanzu zai sako kara dinga mana zancen wani naira 20 naira 30 naira 50 amma matsalar ai malami ne wasu ne suka mai da kasar kamar kamfanin su yadda suka ga dama haka za su ce yadda suka dama haka za su ce a'a amma babu dalili babu wani dalili ko na kusa ko na nesa da zai sa yakin Iran da America ya sa wai mai ya tashi a Najeriya idan ni abin da nake
0: kallo kasashen mali kasashen mali ba su da mamawar su rage kudin
1: mali wallahi da ni wani ne a nan kasar sai na yi resignin daga kan kujera ta ai gani zan yi ma tunani na ya saude daga layi yaya ni da nake da danyen mai nake da arzikin man kuma ina da refinery na kashe zuciya ta ba za ta yi aiki ba kuma na yadda ba za ta yi ba saboda bakar mugunta ba zan gyara ta ba to wani ya zo ya yi matatar tunda ina da danyen man in bashi mana in ce ta ce mana iya wanda za mu sha amma babu hujjar da za a kalli dan Najeriya a gaya masa wai saboda ana yaki a Iran wai mai ya tashi kaza to ai malami ne idan ana yin tuwo a gidanku laborori suna zuwa ci ran da suka yajin aiki ba za su ci tuwon nan ba ko kuma an tara hanyar da za su shigo garinku su yi aiki in barema a biya su in aka yi tuwo a gidanku me zai faru jage-jage za a yi da shi ba mai ci kamata ya ce man fetur a Najeriya sako a yi in dai an tara mashigar hormuz din an daina ɗiban crude oil din a tafi da shi to a gida kenan za a bashi shi kenan to aiko dole a samu yawaitarsa dole kuma a tace shi da yawa dole ya zama

0: ana da shi dewa to amma tunda akwai nufaka duk san sai an kuntatawa talaka sai an ci masa zarafi sai an nuna masa shi ba kowa bane a kasar shikenan kawai mai ya tashi ya fita da gudu
1: ba ba kamar jira yake
0: kuma wai a zo a ce an samu ragin naira 20 su daina fadan ragin naira 20 ba shi da wani amfani ba zai yi ka kara min naira 500 har ya kai 1,000 kaza kuma sannan ka samu ragin naira 20 wai ka shigo radio kana fada wai an samu ragi me amfanin wannan ragin a ragin naira 20 sai ka sha man wajen naira 60,000 zaka samu 3,000 wani irin abu ne wannan wannan ni ina ganin ba wani abu ne wai na wani ayaba ba ni dai akan kaina ni kadai ban yaba ba ni ban yaba ba mai ko naira 200 aka rage masa wallahi ni ban yaba ba saboda da a ce daga wata kasar ake kawo shi babu arzikin sa a nan kasar to da shine sai mu yaba eh mun ji an yi kaza amma dan me ga abun a inda kake sai ka ce wai a ni barin sai da nawa ko barin je in siyo na wani kuma har kai wani wata togaciya da cewa wai an tare wani guri ai yaki ake ai kaza wani irin abu ne wannan wannan abun ni ina ganin ni a mahangata ni tunani na abun da ya bani wallahi da ina cikin mahukunta a nan kasar wallahi sai na yi resigning wannan abun kunyar wallahi ba za a yi shi da ni ba
1: kamar yadda wasu kai ga shugaba
0: wani irin abu ne wannan wani mutane su dangwale ɗan yatsun su yadda kuke da awar zabakku akai dan ana son ku shikenan wannan shine sakamakon kauna da soyayyar da talakawa suka yi a nan kasar kuma har a ce an samu rigin naira 20 wai an yi kaza an kuma a zo wai ana iya fada a radio da jarida saboda a bata feji me rigin naira 20 da 5 wannan abun ni gaskiya a mahangata ba wani abun ayaba bane ni a fuskata ni kadai amma sauran yan kasa duka in sun ga hakan yayi duk su yaba amma ni dai akan kaina ni kadai ban yaba ba ban yaba ba har yanzu a zo gabar da ni zan ce an yi ba yawwa amma babu dalili na kusa ko na nesa da zai sa ayi tuwo da garin ku kuma a cinye a hana ku kana kallo malami ni makon da ya wuce a cikin bukukuwan sallan nan muka yi magana zancen layya ga dabbobi nan birjik akan tiraku an kasa siyan su
1: ba
0: za su sayi ba
1: haka na wasu na
0: ko 700 su je gidan kakannin su dawo sai dai 1,000 kaza kuma a haka ai kullun ni ina fada ina sake fada talaka ya kamata ya nutsu ya kalli me ya ji me kuma yake ji me aka yi masa me yake sa rai za a yi masa a gaba yi wa kansa hukunci da kansa
1: shi yasa ma
0: idan ya saki ya kuma kuskuren da ya yi to zai karbi sakamakon da baya tunani kuma zai tsinci talatarsa a Laraba gashi nan dai ai kokarin kan hanzarin tana hannun yan kasar ko
1: yanzu ba
0: to ga lokaci nan yana zuwa sai su kalli riba su kalli safa ko asara
1: wanda yanzu gashi nan dukkanin jami'u sun kusan fitar da yan takarkarin su kuma an ce an fitar da su wasu suna gani ai musu da ba daidai wasu kuma suna gani an musu daidai
0: kuma yanzu saboda rashin ta ido daga wasu yan siyasar yanzu za a bazama ana yan murya ana ku yi hakuri abubuwa ne kaza kaza ni wallahi duk wanda ya tinkare ni ya ga mun wai ku yi hakuri abubuwa ne kaza kaza kaza sai in ga mar wannan rigar tun sanda ka zo campaign sanda ka zo ita ce a wuyanka ka canja ta ko ka canja su wannan motar da ka zo ita ce a shekara 4 da ka zo mana da ita ka dawo yanzu kai kenan mu ne abubuwa suka zama kaza kaza amma kai naka normal wannan wasu abubuwa ne malami Aminu gashi nan ana ta yi ai dama an kusa yin yunwa halin kowa ya fito tunda in aka gama fitan yan takarar waɗanda suka samu sun samu za su zo kuma sai mu ga da wani irin ido za su kalli talakawa yan majalisun dattawa suna zaune akan kujerinsu dukkanin su aka maida man fetur yadda ya zama a matsayinsu na wakilai dattawa fa masu zurfin tunani ake nufi in ka kai dattijo mutumin kirki ne kai mai zurfin tunani wanda ka san daidai zaka iya kwatanta rishin daidai ka ce ba daidai bane wannan daidai kuma ka ce wannan shine daidai a gabansu aka narkawa man nan wannan uban kudin a gabansu aka rika jibga harajijjika a gabansu zaka dan yi transaction a banki suna kallo banki za ta cire maka 2,000 da wani abu ta ce kudin alert suna kallo a gwamnatocin baya an sha irin waɗannan takaddamar da yan majalisa su ce ba su yadda bankuna su rika yin haka ba waɗannan yan majalisar suna kallo aka yi waɗannan abubuwan haka yan majalisar wakilai ta tarayya suna zaune a zaurukansu mannan ya dinga tashi ya dinga tafiya ba tsayawa yanzu kuma me za a zo a ce mana yan majalisar nan dukkaninsu gabaki ɗayansu suna zaune ake ciyo bashin nan rana ɗaya ake gama karatun bashin nan a yadda a ciyo shi ina sakamakon abin da aka yi da bashin da aka ciyo wannan abubuwan da suke faruwa ni fa a tunani na da nake ganin tunani na ba mai yawa bane ni a iya dan nawa tunanin ina ganin wannan abubuwan ba daidai bane kuma ya kamata su yan majalisa su tsaya su yi tunani su kalli kansu me zamu ce da al'umma yanzu da

kurkutan nan suke matsowa bashin nan an ciyo an ciyo an ciyo an ciyo wani abu akai tangible wanda dan Najeriya zai ce gashi yau inda bashin nan da aka ciyo shi ma haka wutar lantarki akai wa mutane Malam Aminu ta inganta aka ce gata nan ta zama standard ba daukewa to alhamdulillah an ce ta can an mora a'a tsaro aka inganta babu wani abu duk dare zaka yi tafiyar ka da makudan kudinka a jaka ko a keke kake zaka inda zaka je lafiya babu rishin lafiya an ta same ka zaka iya zuwa da mara lafiyar ka yana sharaba a ce maka ba gado duka ina ba su sakan da aka ciyo kuma sai a yanzu zamu ga yadda za a yi mutanen nan su zo su gaya mana kuma me za su ce mana lokacin da suke so za su koma jiya me kai da kake so yanzu ka koma bakai komai ba jiya yau gari ya waye kuma ka sake dawowa kana so a sake bude ma kofa ka koma idan talaka yayi tunani yayi karatun tanisu duk wanda yake kan kujera kafin ya koma sai ya masa kyakkyawan sikirinin sannan zai maida shi amma wayannan abubuwan da suke faruwa Malam Aminu ni inda za a bi ra'ayina duk wanda yake kan kujera kada ya koma saboda ai idan kuma zai koma to shi yazo ya fadi meye matsayarsa da lalacewar abubuwan da suka lalace hauhawar farashi tsadar mai karyewar tattalin arzikin kasa da tsadar dala abubuwa da dama da suka faru mecece matsayarka kai a ina ka tsaya da aka yi kaza a ni dama ban goyi da baya ba a ni ai dama an yi kaza sai aji amma dai a wannan tafiyar da ake yi haka kullun a wannan rayuwar a ce kuma a haka kuma a sake dawowa a sake kunsawa a sake komawa gaskiya fi sabilillahi akwai gyara saboda mu ba dadi muka ji ba wahala muka sha bamu ma ba za mu iya bada labarin ribar demokradiya ba a wayannan lokutan babu abinda muka ji sai gashin kuma da ake mana waɗannan abubuwan yana da kyau a gyara wasu daga cikin su sun kamanta amma an fi karfin su tunda dai in aka yi dominating ɗinka ba yadda za ka yi akwai wanda idan ya zama shi daidai yake so a yi za su iya ganowa amma dai a yanzu haka kawai a kudindino a taho Malam Aminu babu wani tantancewa kuma a sake yuhu inda rididi kawai a koma gaskiya akwai gyara dan wayannan abubuwa ne wayanda suke da matsala sosai da sarƙaƙiya da ya kamata mutane su tsaya su yi nazari sosai su kalli halin da ake ciki ga abubuwa nan suna ta faruwa yara matasa babu aikin yi makon da ya wuce mun tattaba abubuwan da suka danganci matsalolin yaran nan matasa waɗanda dole sai bangar siyasa nan suke yi a madadin sana'a su ci kenan babu wani abu da suke yi wanda ƙasar nan ga ta Allah ya hore mata damadamai ga filin noma ga fadin ƙasa ga arzikin da za a iya yin komai yanzu idan kowane yanki kowace jiha a ce wani daji ne wanda yake zaune baya ba shi da wani amfani daji ne kurin a share shi ai gonaki da shi a sami yaran nan gwamnati ta ba su jarika ta ce ku noma abu kaza mu za mu siya an kunyi gobe za a samu mai zaman banza wanda wayannan abubuwan ga abubuwa nan da dama da ya kamata a yi wanda idan gwamnati ta yi wa matasan nan haka gwamnati ta taimaki mutane babu ma wanda zai kalli me ake ciki shi ma harkokin gabansa sun ishe shi ita kuma gwamnati ta je ta gudanar da mulki su ba da tsaro lafiya da komai su kuma mutane su kokarin ciyar da ƙasa kawo wa ƙasa arziki inganta abubuwa na rayuwa sannan kowa ya dau ya san cewar ma mutum ne shi zai iya amfanar da wani bayan kansa to amma ana tsaye a guri daya a gu daya ake babu wani abu wanda yake za a ce gashi wannan an samu wani ci gaba ne wanda za a ce ai ci gaba ne wannan gashi wanda wayannan abubuwan yana da kyau su mutane su tsaya su yi kallo na tsanaki bisa ga abubuwan da suke faruwa na rayuwa su kalli abin da idanu na basira me riban mu ne da aka fara harkan nan zuwa yanzu mu a matsayin mu na yan kasa menene riban mu nawa ake sayar da shinkafa kaza ci yanzu nawa ake sayar da nawa muke shan mai yanzu nawa muke sha da nawa muke sayan yadin da muke dinka a jikin mu yanzu nawa muke siya atamfofin da muke sayo iyalin mu mata da nawa muke siya yanzu nawa muke siya da waɗannan abubuwan za a yi lissafi idan aka lissafa su sai a kalli cewar to kuma ina ribar take ina faduwar amma ba haka kawai a dinga tafiya blindly mutane kawai suna ana ta yi musu roman kunne kawai da an zo an ce maka kaza sai ka riga ai honorable ya ce idan ya dawo ayin Allah yadda babu wani abu za a yi kaza za a yi kaza kuma bayan babu wani abu da za a yi an yi wannan alkawarin ya fi sonawa wanda ma yanzu abubuwan da yanda suka kasance Malam Aminu da dama ma wasu daga cikin yan siyasar alkawarin da ake na zami muku kaza din ma sun daina yin alkawarin kawai ku zabe mu babu wani alkawari na abubuwan da ake yi

0: gaskiya fi sabilillahi yana da kyau a ce an samu gyara an samu sassauci an samu a duba a gani idan misali nace zan je can da ina nan to da zan bar nan me yasa na bar nan me yasa kuma na tafi can so abubuwa ne waɗanda suke suna da yawa abubuwa ne waɗanda suke muhimmai kuma kuma abubuwa ne da ya kamata shi talaka ya tsaya ya kallon tsanaki a rayuwarsa ya kalli yanayin da ake ciki na tsada da talauci yunwa da fatara tana sa ƴaƴansu suna lalacewa mazansu da matansu yaro mutum yana kallo ɗansa ya gurbace babu yadda zai da shi saboda in yace kar yayi ba shi da kuɗin da zai sai abinci a dafa so uku a gidansu idan yarsa ce ba shi da yadda zai yi yana kallo za ta kawo abinci a dafa a gidan shi ma sai ya ci wanda wayannan abubuwan idan da ana yin jagoranci ana kwatanta gaskiya a shugabanci da waɗannan abubuwan ba za su yiwu ba saboda ƙasa ce mai arziki kamar yadda na sha faɗa yau idan aka zabe ka wata kujera a ƙasar nan kafin wata biyu zuwa uku ka gama kuɗi in ku da babu da sai a zabe kan kana yadda kake sai a zabe ka da motar da kake hawa ka shekara hudun ka gama mulki da ita kake yawo saboda me ba arzikin da za a iya sayi ma mota ba arzikin da za a baka kudin da za ka gyara kayan furnitures ba arzikin da za a baka kudin da za ka yi dressing ba arzikin da za a baka ka je ka sai abun hawa to amma yanzu daga inda aka zabe ka kana shiga in aka hankado maka wasu kudade masu kauri sai ka ga da can wahala ma kake yi ga inda ya kamata ka zo waɗannan abubuwan kuma da ake a ƙasar nan da aka bada dama mai ƙarfi wajen tattara dukiyar mutane a ba zababbu shi yasa ake rigima akan kujerun Malam Aminu yanzu kowa ya bazama kujerar siyasa kawai yake nema mutum da sana'arsa tana iya rike shi yana iya komai a sana'ar Allah ya mallufin asiri a'a sai ya zo ya gurbata dukiyarsa da kuma abin da yake haƙi ne wanda ya rataye Qur'ani ya rantse zai kwatanta gaskiya kuma ya ki gaskiyar kuma ya zo ya ɗebi dukiyarsa ya gwama da wannan a zo a tashi gabaki ɗaya hargitsi wanda wayannan abubuwan inda a ce na sha faɗa tsarin da ake a Najeriya a mulkin da ake yi inda mulki ne da ake yinsa tattare da transparency wanda zaka zo duk bayan kwata zaka tattara yan jaridu kai musu bayanin ci gaban da aka samu a mulkin da kai na wata hudu an samu ƙarin tattalin arziki an yi kaza yanzu muna guri kaza daga kaza zamu dora bayan wata hudu kuma ka sake tara su da akwai wanda aka ce ga kujerar wallahi Malam Aminu ba zai karba ba saboda akwai wanda shi ya sani wallahi tunaninsa gurbatacce ne ba zai iya mulkin mutum biyar ba in dai yin sa za a yi na gaskiya da ka'ida to amma tunda abin kawai abin da yake faruwa kawai mai karfi shine shugaba in kana da karfin bada wani abu a zabe ka ko kana da karfin saye wasu mutane tsiraru da ke fidda dan takara to kuma babu yanda za a yi da kai saboda kai zaka bada abin da ba wanda zai iya bayarwa sannan kuma an zo zaben da yanda kake ganin zaka yi haka zaka yi in kana da karfi saboda haka kowane kare da doki sai ya taho ya ce shi mulki yake nema by all means kowa kujerar siyasa kawai yake so saboda me saboda kawai anan ne za a yi arziki rana daya kullun muna jiyewa mutane musamman masu mulki kada a zo wani sauyi ya zo wanda za a zo a yi taza da tsifa na waɗanda suka rike kujeru ana cewa kawo me kai sanda kai zuwa kaza nawa aka yi me aka yi dawo karfa a zo ana mi a rako ma baya kuma yanayi ne na rayuwa babu wanda ya san me zai faru ba wanda ya taba tunanin ƙasar nan za ta ɗauki wannan shekarun ana mulkin demokuraɗiyya idan a lokacin da ba samu mulkin demokuraɗiyya ban aka ce za a yi kusan shekara 30 ana mulkin demokuraɗiyya akwai wanda zai ce bai yadda ba amma gashi Allah ya kawo kuma ba a san me kuma gaba za ta yi ba saboda babu wanda ya san gaibu sai Allah to waɗannan abubuwan da suke faruwa abubuwa ne da ya kamata mahukunta su tsaya su kallo na tsanaki su kalli yadda aka gudanar da salloli mahukuntan mu waɗanda suke musulmi ƴan uwanmu da suka yi sallah a cikin mu su kalli wace irin gwaina aka toya a wannan sallar gidajen da suke yanka shanu guda biyu ko uku da kyar suka yi daya akwai wanda duk shekara sa yake yankawa ya kasa yanka rago ci gaba aka samu ko ci baya a ibadar da sai mai yawan rai ne zai iya yin ta waɗannan abubuwan yana da kyau a kalli talakawa a sauke haƙoƙinsu ba lokutan da ake da buƙatar su kuma idan ya zo ba a dinga binsu ana rarrashi da yaudara da ƙarerayi da abubuwan da ba su kamata ba domin su zo su sake sunkuyawa a taka gadon bayansu kuma a sake wucewa kuma a sake mantawa da su sai shekara huɗu ta yi saura ƴan kwatanni sannan kuma a sake dawowa ana ba su haƙuri waɗannan abubuwan yana da kyau mutane su tsaya su yi tunani da kansu su al'umma waɗanda su ake mulka waɗanda su ne waɗanda ake rawa da bazarsu wanda kuma da farcensu ake susa su kuma an datse musu nasu faratan da suka ara farcen susar su sai aka ciccire musu farcensu aka kyale su a haka. babu wani abu da za su iya yi. Yana da kyau mutane su gane cewar dukkanin mutumin da ya tsinci kansa Mala Amina akan wata kujera ta mulki, ya kuntata, ya gallaza, ya matsa, to yayi tunani baya kadan lokacin da shi bai zama mai mulki ba, da wani mai mulkin ya gallaza, ya kuntata, ya matsa kaman yanda yayi, shi zai ji dadi? Mala Aminu, kudade ne ake samun su amma ba su da albarka. A yanzu a nan garin sai ka samu ragon naira 500,000. Kuma abubuwa ne wa'anda gabaki ɗaya duka shekaru nawa ne, shekara ce kasa da 10. A da ragon naira 18,015 sai ya maka layya. Ragon 18,015 shekara 10 da ta wuce shine na 350,000 a yanzu. Wani irin tsalle da direwa farashi ya nan kasar? Wace irin lalacewar darajar dukiyar mu? Wace irin lalacewa ce ta samu dukiyar kasar? Kudin kasar wani irin lalacewa ne ya fada masa? Abin 15,518 ya koma 350,000, wanda a kasashen da suka ci gaba a duniya mai wanke-wanke da goge-goge a gida ma ana biyan sa miliyan 1 kudin Najeriya, wanda a kasan nan wanda di yake aiki yake karban naira miliyan 1 a kudin Najeriya, sai ka kalle shi ka kara kallon sa. Mai aikin gida boyi-boyi, mai goge-goge da wanke-wanke tana karban miliyan 1 a wasu kasashen, ba kuma ma kasashen Turai ba, a kasashen Larabawa ma. Ko a Saudi Arabia akwai wanda suke aikin gida a wata ake biyan su ya kai miliyan 1 kudin Najeriya. Amma wannan rayuwar da ake yi a kasan nan, a irin wannan albashin da ake biya, wallahi Malam Aminu, ba za mu haifar da wanda kan mu da mai ido ba. Dole mu samu rauni ta kowace fuska. Kowa so yake rayu, ga tsadar rayuwa, ga kuma kaskantaccen albashi, kullun ga hauhawar farashi, sannan kuma albashin yana yadda yake. Na sha fada daga lokacin da mai ya koma 1,385 ko da 90, minimum wage ɗinka 70,000 ne. Haka kuma kake, kuma haka ake so ma'aikaci ya rayu, shi kuma wanda baya aikin gwamnati a haka zai rayu.
1: Ko babar kake zuba mai sai ya cinye rabin albashin naka gaba ɗaya, a ce dai kullun zaka zuba min 1,000 ka je wajen aiki ka dawo, kusan za a ga abin da yake faruwa kenan. To
0: in na 1,000 za ka sa naira 30,000.
1: 30,000. To ka kusan rama albashin ya tafi kenan.
0: To kaddara ma ka cire kwana 2 na kowane sati, kwana 8. Kaga kwana 22. To 22,000 misali. Asabar da Lahadi kar ka je ko ina. Kawai in ka shiga gida tun ranar Juma'a kar ka fito sai in masallaci za ka.
1: To amma kuma zaman ka Mala Abdulhadi kana gani haka zai duba.
0: To ai wai shine ba
1: akwai ziyarce, akwai daurukan aure, akwai hidin dubu zuwa kasuwa.
0: Ziyarar da daurin auren in ba ta kama dole ba, in ba na jiki ba, in dai ba na kusa bane sai an hau abin hawa, kana ganin yadda ake yi. Sai dai mutun ya rabe da wayar katin sa na naira 100, wallahi kai hakuri, wani abu ne ta so mun kaga ma na tafi waje kaza, Allah ya sanya lere jiran da da muke bukata. Shikenan dama ya san ba za a je ba. Haka ake yi.
1: Wata ila ma zuwa ja daura an sai ka shanye man 1,000.
0: To sai ya shanye man 1,000. Kuma ma yanzu ga abubuwa sun zama wasu iri. Da idan aka je aka daurin auren da arziki a kasar, za a yi yar walima, ka dan ci shinkafa, ka sha ruwa da dan lemo, ka taso. Shikenan.
1: Ka rage.
0: Ka rage. To yanzu da yinwa kaza ka da yinwa kaza ka dawo. Shi angon in yace zai yi wannan hidimar da ake yi, to ya cinye kudin abincin da zai ci na wata 4. Kuma da ya ake auren, a tamfar da zaka siya naira 3,000 ita ce naira 18,018 yanzu. 1,500 da ake sai da Côte d'Ivoire da Diamond da Classic 2008. 1,500 yanzu nawa ce in an same ta? Super Holland a ledar ta a liƙe 18,000 ce yanzu nawa ce? Waɗannan abubuwan da mutane suke gani kaman ba komai ba ne, yana taɓa mana addini fa da tarbiyyar mu gabaki daya. Wannan matsatsin shi yake sa mutane suke aiwatar da rashin gaskiya. Ko a wace harka ka saka mutum sai ya yi kwanton da sai ya ma kwanto ya shata lema a kafa, dole sai ya kare da kai ko kaki ko kaso. Ba kuma a kallon cewar daidai ne wannan ko ba daidai ba ne. Duk yanda ka kai da aminci da mutum, in dai za ku yi wani abu sai ya fitar da wani abu ta jikinka. Waɗannan abubuwan su suka jawo. Kuma na sha faɗa, lokutan da al'ummar da kake mulka kai ne shugabansu, ƙarƙashin kulawarka suke, ka kuntata musu, ka matsa musu, suka zama wasu iri, suke zalunci, suke zamba cikin aminci, damfara da komai da komai, alhakin yana kanka, tunda ƙasar ba ba ta da arziki ba ne. Wakilai suna kallo, me za su kallo waɗanda suke wakilta su gaya musu? Abun takaici, abun kunya. Wasu daga cikin wakilan nan wai har zuwa suke za su yi faɗa da waɗanda suke son kujerun su ma su je su ɗana. su samu abin da ake samu ni in dai ba za a gyara ba na yadda kowa ya shekara hudu a buga shi da kasa wani yazo shi ma ya tafi yayi arziki shekara hudu shi ma a buga shi da kasa wani yazo da haka har ayi juyi kowa ya samu tunda dai ba wai magana ce ta kishi ko kawo ci gaba ba ko wani abu sai ta baci sai mutun ya siyo kekunan dinki sai azumi yazo sai mutun ya kawo shinkafa mai 25 kg wai zai raba wa mutane mutun nawa ne a mazabarka mutun nawa zaka iya ba wa shinkafa mai 25 kg mutun nawa ne a mazabarka mutun nawa zaka iya ba keken dinki mutun nawa ne a mazabarka mutun nawa zaka iya ba babur mutun nawa ne a mazabarka mutun nawa zaka iya ba mota abin da ya kamata kai a can wanda zai gauraye kowa tunda kowa yana da haƙi a'a yanzu sai ka ɗebi wani abu mai kauri sai ka ba wani lokacin da wani kuma yake cikin talauci yake ƙara tsiya cewa kuma sannan azo mutun ya sake wanko rigar sai taho yana gaya wa mutane cewa ya dawo ai yana so za a bashi shine zai koma ya zarce to da kake kai mai kaiwa mutane suna kallo suna zauna a majalisun su aka tsulawa mai kudi suna kallo suna zauna a majalisun su bankuna suke yanke wa mutane kudi suna kallo suna zauna a majalisun su ake ta samun hawa farashi babu ka'ida naira kullun faduwa take yi shugabanci na kallo wakilci na kallo kowa yana gani wannan abubuwan yana da kyau mutane su gyara su waɗanda suke kan madafin iko su sani waɗannan abubuwan lokacin da talaka ya farka daga baccin da yake yi wallahi zai wa mutum hukunci da dan yatsa wallahi mutum ko zai mutu sai dai ya hakura wallahi ya fadi ba kuma yadda za a yi saboda idan an ce za a yi magudi ko murda zabe ko wani abu yana faruwa ne idan tazarar kadan ce amma an tazarar ta yawan da ba zai yi ba wallahi dole sai dai ka hakura yana da kyau mutane su gyara waɗanda suke kusa da ku ku zababbu ba sa son gaya muku gaskiya saboda me saboda kar ku ji haushin su ku daina abin da kuke yi da su su daina samun abin da suke samu ku sani wallahi zaluntar ku suke yi duk wanda yake kusa da mai mulki ya kamata ya gaya masa gaskiya ko da shi ne zai zama sadaniyar batawarsa da shi ka gaya masa gaskiya amma ba a iya faɗa wa masu mulki gaskiya zababbun nan ba a iya gaya musu gaskiya da an haɗu da su fadanci ake yi ana ta bambadanci ana ta honorable sai kai ai kana kokari bayan ba abin da yake yi shi akan kansa Malam Aminu ya san ba abin da yake yi idan da za a tambaye shi ka faɗi tsakaninka da Allah daga sanda ka hau zuwa yanzu ka kawo ingantaccen abu guda ɗaya wanda kai wanda da shi kake son mutane su yi maka hukunci su mai da kai ko su sauke ka babu wani abu guda ɗaya wanda zai sa a bar shi a kujerar ya ƙara sakan biyu amma dan baran dansa yana tare da shi saboda ya sai mar mota yana bashi kuɗi yana aikensa a yi ba wani kaza a yi kaza a yi kaza shi a nan yake rayuwa kullum abin da yake ga ma honorable ai kana kokari a ina yake kokarin me yake yi sai kura ta taso suna kallo kama kama za a samu matsala saboda rishin ta ido mutane sai su siyo suke kuna da wasu babura na banza da na wofi kuma a zo ai tarbawa mutane ana yaudarar su ana ce musu kaza kaza ya kamata wallahi talaka ya farka daga baccin da yake yi waɗannan abubuwan wallahi tallahi ba za su kai mu ga haihuwar dami ido ba kuma idan muka saki wallahi zamu mutu da gurgun imani sannan zamu mutu a cikin kunci sannan zamu mutu da bakin ciki na waɗannan shugabannin wasu daga cikin su da suke gallaza mana waɗannan abubuwan da ake yi dukkanin su waɗannan abubuwan ba na daidai bane yana da kyau mutum ya rika kallon me nayi jiya saboda akwai gobe a'a kawai ka mike kafa yadda ranka yake so kawai haka kake wa mutane waɗanda suka zabe kan ka mai da su kamar siyo su kai daga wani kamfani ka bare su akatan kawai aikin ka suke yi ai ku bari kawai shikenan in an gama zabe ka tafi ba mai sake ganinka in an buga maka waya ka daina daukar layin da ka bayar sanda ana campaign daga sanda aka zaran tsar da kai ka zama layin ka ya zama guda wajen hudu ko biyar akwai layin da matanka ne za su kira ka da yayanka akwai layin da su kuma abokanka wayanda kake son ku yi mu'amala su ne yan colleagues ɗinka yan majalisa ko sanatoci su wannan layin su shi za su kira ka sai kuma layin yaranka waɗanda ka bari a matsayin masu sa maka ido a mazaɓin su ne su ma sai ka ga dama za ka daga waye su waɗannan abubuwan a haka ake so a ci gaba kuma a ce a haka za a ɗore kuma a haka to wace rayuwa za a yi a yanzun ya ake ciki idan kuma talauci da matsi da tsadar rayuwar ya wuce haka to ya ake so a yi mutane suna tafiya za su rika faduwa suna mutuwa kuma an ki a gaya wa mutane gaskiya masu mulki ba wanda zai gaya musu gaskiya kowa ya noke kowa gani yake daidai ake yi bayan kai ka san ba daidai ake yi ba wanda yake cewa daidai ake yi da nawa yake siyan man motar sa ya je kauyen su da nawa yake siyan rago in an ma haihuwa yanzu nawa yake siya nawa yake siyan shaddar da yake dinkawa yanzu nawa yake siya nawa yake siyan takalmin da yake sakawa Mallam Aminu wankin hula na kai aka ce babu na 500 sai 1000 idan hulaka tai shekara 2 ko 3 ta maida kudin ta wanki riga da wando naira 600 ake wanki

0: FM.
1: Da sunan ta ala ilahi na fara bisa wanga tsari da zarataba na yin salati ga manzo fiyayye har zuriya alihi sahaba har tabi'ina kaza masu bin su sun shan da farko zuwa nan gaba na yi nufin zan yi wo gargadi wajen masu rai na uwa da uba a yanzu abin na ga ya ɓaci sosai ya ma wuce inda zan kattaba abinda waɗansu su kewa iyaye ko da kare yanzu ba zai ci ba sun dau iyayensu tamkar barori ko kafiri bai yiwo haka ba uba zai wuce gashi ɗauke da kaya gaɗansa ba za a yi karɓe shi ba su kanka masu nan iyaye a fili tamkar abokinsu ba fargaba sunan uwa zahiri za su kama ba za su ɓoye su ce iya ba waɗansu su kan canja sunan iyaye su nemi waɗansu da ba nasu ba idan har iyayensu ba su sukuni sai ka ji wallahi ban san su ba dan ma wulakanta girman iyaye su karkata hula su je gunguba mata kusan karkace fatala sunan ta wai baba ban ganka ba da sunan iyayensu za su yi wasa kai sai kashe ba mahaifinsu ba idan har uban zai yi gargadi dan a ga haske zuwa can gaba su kan ce fa suransu bai gaskata ba su ce ba ba ai yanzu an ci gaba ko gaisuwa yanzu ta gagara ba za su gai da uwa da uba ko da irin ladabin nan na girma ba za su yar da su haka ba akwai masu zagin iyaye sunanan tamkar uwa ba ta haife su ba abin ajabi da ya zagi iyaye abin nan fa ya isa yin fargaba zagin iyaye yana sa bala'i da shuta da ba za ta sauwaka ba Allah wadan masu zagin iyaye ko sun yi roƙo ba a ba su ba mai yin irin haka lalle ya tuba tun mutuwa ba ta rizke shi ba wallahi du masu zagin iyaye sai fuskure ba su samun gaba ibadarsu ko ta ci ko duniya ku tabbata Allah ba zai yarda ba ba azumi babu sallah gare shi ko ya yi sallar cikin ka'aba a nan duniya ba shi yin arziki a can lahira kuma ba marhaba a nan duniya babu haske gare shi a can lahira kuma ga fargaba idan na tuno doji dalin iyaye ko ba wajen sha da 'ya'yansu ba

0: kaitun kana kalami kankani abin ki basa so ya shafe ka ba idan su a kullum yana nan akan ka idan kai kuka suna fargawa suna shafa kanka zuwa har jikin ka duk hankalin su ba zai zauna ba idan aka ce ga ka ba lafiya abin shi ba za su ji daɗinsa ba suna addu'a su ga ka samu sauƙi abin shin su ba idanunsu ba rashi ba zai samu ba idan sun ji an ce akwai magani nisan wajen duba sa kula ba duk sai su je don su samu su ba ka buƙatar su dai baka je likita ba duba wajen shi da kai da tufafi laicinka ba za ya bayyana ba su za su sha wahala don su samu ji daɗinsu duk baka ma san shi ba suna tattalin ka tsawon zamani tilar ago da uwa da uba kaitan kuku masu sabon iyaye kun rasa ba ya bare shan gaba ya sahihai na kirki suna nan suna kyautata wa uwa da uba idan za su je gun iyayensu kullum suna da dabi da su kyauta gaba su kan je su gaishe su kullum da safe da hairi da nuna rashin kwarzaba suna tattalin sutura da kurdi abinci su kai wa uwa da uba su kan tambaye su ce me kuke so ai ɗanku ne ni ku bar fargaba ko ilimi na da raina na baku wallahi ni ban biya she ku ba sannan su kan ce idan na yi laifi cincin da farko da ban san shi ba ku yafe ni ya umma ya abadu laifin da ne muku har na gaba iyayen su kan dinga murna da su ce na mu ɗan bai fi ƙarfinmu ba su kan dinga gode wa Allah ta'ala da ɗansu ya zam bai fi ƙarfinsu ba masu irin hakaran lahira wallahi ba za su kunyata ba ya rabu ni na yi roƙo gare ka ka sani cikin masu hangen gaba sanya zan mumini mana garci zan mai biyayyar uwa da uba ya rabu na durƙusa ne sujuda gare ka na dogara ba wani ba kiyaye nishari da dukkan bala'i musiba ta zam ba ta shafe ni ba idan aka cewa ya tsara ta waka kowane baiti a ƙarshensa ba ku ce musu Alhaji Mudi Sifikin abokinku ba za ku manta shi ba iyaye kenan Allah ka jikan su kai musu gafara wanda suke da rai kuma Allah ya ba mu yi kumbinsu wacce aka tambaya don ita uwa mai albarka gata
1: 93.1 arewar rediyo Hausa muke zalla
2: cikin shekaru goma kyankyan Radio Radio ta shige gaba da tattaunawa kan batutuwa masu ƙarfi, labarai da dumudumin su, haɗi da labaran wasanni na ƙasa da na ƙetare. Cikin shekaru goma masu albarka, ba mu kasa aguye ba wajen kawo muku sai har labarai tun daga ƙarfe 6 na safe har zuwa ƙarfe 7 na yamma. Cikin shekaru goma masu albarka, ba mu maida hankali wajen sanar da ku bayanai da suka shafe ku kai tsaye. Yayin da aka bi mu a baya, mu ke kan gaba. Arewa Radio. Faɗi ra'ayinka.
3: Masarar assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma saduwa da ku a didon lokaci a cikin shiri na musamman kamar dai da aka sani wannan 28 ga watan Mai shekarar 2026 Arewa Radio take cika shekaru 10 da kafuwa wanda aka samar da ita 28 ga watan Mai na shekarar 2016 duba da wannan shekaru da aka cika muke dan tattauna musamman da waɗanda suke da ido a wannan harka ta jarida da kuma radio baki daya wanda an ji yadda muka tattauna da mutane da bangarori daban-daban wanda a yanzu mamata da Alhaji Shehu Yusuf Kura ɗaya ne daga cikin magabata a cikin wannan harka ta jarida tsawon lokaci muna makaruka da shi ba
4: Bashir barka da kuma ina taya mun murna na wannan arziki da aka samu na wannan gidan radio. Allah ya kara tsawon kwana a aikin nan saboda ba karamin ci gaba kuka kawo mana ba.
3: To farko da mun taba zama da kai a wannan table ka taba ba mu tare rayuwarka, amma mu kalli ta wani bangare, me ya baka sha'awar shiga lokacin aikin jarida har aka samu kai musamman? Saboda yayin ci daga duk wanda yake aiki jarida ga ba lokaci daya zaga wani sha'awa ci ta sa ko sauraron radio ko sauraron wani shiri har ya masa tasiri ya taho radio ba da sauransu.
4: Jama'a assalamu alaikum, muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai, muna yin salati ga fiyayyen halitta annabin mu manzon mu dan gatan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan shi da waɗanda suka biyo ta farkin shi har zuwa ƙarshen duniya. Allah ya sa muna daga cikin su. To Bashir, magana ta gaskiya, ni shigata ko kuma shigata aikin radio sha'awa ce. Muna yara, muna primary school, mahaifinmu ya so wata sabuwar radio, nake jin wajen 1971-72 kenan. Sai zamanto yan uwana za su fita makarantar boko, aje ayi langa, ayi madindimi, ayi sharuwan tsuntsaye, to ni zai bude radio karfe 7 da rabi zai ji labarai na gidan radio television Kaduna ake cewa da ita. To ni kuma ina sha'awar muryar wani daga cikin waɗannan mutane. Akwai wani Bashir Sama'il Ahmed, Allah ji kansa ya rasu, da Muhammad Rabi Bako da Yusuf Ladan, su ne suke yin wannan shiri na baraka da yawo. Sai a sa kiɗa digidigidi, sai su zo su ba da labarai, ka ji labarai, sai na ringa sha'awa. Ban san me radio ba, ban taɓa ganin ma'aikacin radio ba, amma dai sai abin na zama fascinated. Saboda haka sai muka yi jaraba, kuma a lokacin nan muna sauraron BBC. Akwai wani tailor a unguwarmu sunansa Sallau, Baba Sallau. To su a shagonsu kullum za su kama BBC in karfe 3 saura kwata ta yi. Saboda haka in na fito daga makaranta, kafin mu tafi makaranta allo, sai na tsaya na laɓe a jikin katanga, Baba Sallau ya buɗe BBC nan ma na ji. A lokacin nan ma Bashir Sama'il Ahmed din yana BBC din, da su Musa na Hannu Dan Juma, da su Magaji Sani Sada, da su Lawan Sallau Jibiya. Saboda haka sai nake duk ƙara sha'awa, sai na kudirce a zuciyata cewa ina so ne aiki guda biyu, ko ne aikin malamin makaranta, ko ne aikin jarida. To na zo na gama makaranta, na fara aikin malamin makaranta. To muna makaranta a Government College Kano a 1979, sai aka bude VOA. Da aka bude VOA, sai wani ya kawo min labari cewa ai an bude VOA, har ma ya kawo mana radio muka saurara, domin lokacin nan karfe 5 suke yin labarai. Sai naji Lawan Sallau Jibiya, Sale Aliyu Hadeja, MA Abba Kano, Ibrahim Umaru, Aliyu Abbas, Lawan Baidu, duk waɗannan na san muryoyinsu. To kuma gahi sun tafi can America, wata ƙasa da sai dai mu je ta a labarai. Saboda haka sai na ringa sha'awa cewa yau gashi an bude Voice of America, kuma waɗanda suka bude ta shahararrun ma'aikatan radio ne. To ni kuma sai na kudirce a ne fa, ban ma taɓa aikin radio ba, amma sai na ce to ni kwa in Allah, da sai na je aiki Voice of America. Kaji karan bani, ban yi aiki a radio Kano ba, ban yi aiki a ko'ina ba, kawai ni Voice of America nake so in tafi. To daga nan sai muka shiga CAS a 1983. Share fagen shiga jami'a. To a lokacin nan akwai American Cultural Center, tana nan a Post Office Road, tana da library. To kullun zan je in karatu, ko in karanta Times Magazine, ko Newsweek, ko in karanta wasu labarai da jaridu, su Washington Post, New York. Anan zan zauna in karanci karancen da zan yi in taho gida. Sai kira ni yace menene ni, nace ɗalibi ne, na nuna masa, yace to da kyau. Sai muka shaku da shi, kullun ya ganni zai ja ni office ɗinsa mai magana, ni ne je zai je gurinsa mai magana. Wata ran sai nayi karambani na tambaye shi, nace waya ake yin aiki a Voice of America ne? Sai yace ba wata wahala bace, cike form zaka yi na daukan aiki na gwamnatin tarayya Amurka, sannan kai jarabawa. Yace kana so ka tafi ne? Nace eh. Yace kana aikin radio ne? Nace a'a. Yace to in baka form ɗin ka cike? Sai nace da shi eh. Sai ya bani form da ake cewa SF171. Nace to ai ba zan iya cikewa ba. Yace je ka cike da pencil ka kawo min, ni zan gyara shi, zan in gyara. Naje ku na cike da pencil, muka zo muka zauna da shi, duk gyara mun inda ya kamata ya gyara mun. Sai yace to fa sai an aiko maka da kayan jarabawa. Saboda ka in zaka iya jarabawa, in an aiko ma da shi zan kira ka ka zo. Sai nace to sai gaba na ya fadi. ni da ban iya aikin radio ba ban san yadda ake aikin radio ba ban taba gin aikin radio ba yaya kuma zan yi jarabawar radio da nazo akwai wani malamin mu ana cha da shi Dr. Faruk Allah ya saka masa da alheri shi yake koya mana Hausa sai naje nace da shi malam kaji amma an ce za a aika min da jarabawa da zan yi ta tafiya VOA amma fa ni ban san aikin radio ba sai ya ce a kakka damu ai zaka ci jaraba kana da kokari na shi ta ai ban san aikin radio ba sai ya ce to bari na hada ka da mutanen radio ka ringa zuwa kaga inda suke aiki sai nace to sai in rubuto takarda sai ibana na kaiwa GM din radio na lokacin Alhaji Muhammad ya kasai
3: Radio Kano
4: na tafi nazo gidan radio Kano ni ban ma san gidan radio Kano ba ban taba sanin ta ba akwai wani abokin mu mutumin
3: kana ji
4: amma ba san inda take ba sai na tambaye Ibrahim Musa Hassan wani abokin mu ne dan ajin mu a kas nace da Allah Ibrahim ka san ina ne gidan radio sai yace ha ga ta nan daidai kofar Nasarawa an kawo shi railway din nan ga gine nan nace dai tai mun kwatance ban gane ba to yana da babur da muka tashi daga kas sai ya dauko ni sai ya kawo ni kofar gidan radio sai ya aje ni yace to kaga gidan radio sai na hawo dan tudu ne haka he nazo na tar da wani mai gadi ya rasu Allah ya ji kansa ana sha da shi isa ku kauga ma na durkusa na gaishe shi nace dan Allah ofishin GM nake nema sai ya ce to suna aiki da wani sai ya ce to har ya ce kaga je kanan sai ya ce bari da in raka ka sai ya ce da abokin aikin sa da Allah zan raka yaran nan ofishin GM muka ya wuce gaba na bishi tiryan har ya kawo ni reception ya hada ni da wani farin malami da gaba na gane shine limamin shi yake mana sallah yace kaga yaron nan GM ya zo gani da Allah in mutane sun ragu ka kai shi na zauna awa daya da rabi daga nan har shi ya manta da ni sai yace kai ba ka zaka ga GM ba yace isa wuri ka hau kafin ya tashi da na Hausa mun sai naje na samu da Muhammad ya ka sai da Abba Godabe Allah ya ji kansa da Bello Mahmud da kuma wani mutum daya ban san kowa ne ne ba da wata Amina ita ce sakatariyar sa taitai in ba ta takardar ta kai masa nace dan Allah ki hakuri cewa kai in kai masa ni da shi na kai masa takarda na durkusa na gaishe shi ya karbi takarda ni ce wai tura ka nace Dr. Faruk ne daga CAS sai yace to kawo ya duba sai yace to ai mu yanzu ba ma daukan ma'aikata sai nace ai ni ba aiki nake nema ba so nake a nuna min dai kawai yadda ake yin aikin radio aiki jaraba zan yi ta tafiya Voice of America sai yace okay to ka ci sa'a kaga wannan a Ohio yayin karatun sa ya nuna min Abba Godabe Allah ya ji kansa yace kuma shine shugaban sashin labarai na yanzu yace mallam Abba za ku iya taimakawa yaran nan yace kwarai kuwa yace to gobe ka zo gurin mallam Abba sai nace to na durkusa ne gaisuwa na fito na taho gida kashe gari da san safi karfe 7 sai na tafi gidan radio naje na samu fagwalawa
3: 7 na safi
4: da san safi saboda abin yana zuciyata da shi na kwan ina zuwa sai na samu fagwalawa shine mai share-share mai masanja a newsroom shi ma na durkusa na gaishe shi nace da Allah gurin shugaban gurin nan nazo yace waye nace mallam Alhaji Abba sai yace a yaro zaka dade dan ba zai zo ba sai 10 nace ba komai na zauna ina zaune
3: tambayar da tunda kura nake towa a lokacin
4: tun daga kura shikenan na zauna
3: karfin madobi kuma a cikin kura ta yanzu kuma
4: a kan wa a ba a kan wa ba a kura ta yanzu ai mun koma kura da zama permanently 1970 lokacin da mahaifin mu ya koma kura daga Kanwa nayi makarantar kwankwaso 1967 da 68 da 69 daga nan 1970 aka mai da mahaifin da shi aiki sai ya zama headmaster da na zauna karfe 9 tayi karfe 10 tayi mallam Abba bai shigo ba sai shi fagwalawa yace kai ka je ka ga mataimakin sa man in wani abu ne ga mataimakin sa sunan sa Hussein Tabci sai nace a ni dai shi aka ce in gani ina zaune sai ga su sun shigo su uku da shi da Ahmed Aminu da wani mutum da ban san shi ba da kuma wata mata ana cewa da ita Ada suka shiga kowa kuma sai zo igaisuwa Hassan Safiyani ije igaisuwa
3: Mallam Ahmad Amin da ayyuki lokacin baban gida
4: Ahmad Amin da Imam sa da EMD na CTV abokin sa ne ai daga FRCN Kaduna suka tuwo aka dauko su bayan da sojoji suka juyin mulki a 1983 sai kowa ya je igaisuwa annan naga wurno ban taba ganin wurno ba Allah ya ji kansa da gafara sai rannan naga Ramatu rannan naga Amina ya Hayadin Rad ina ta jin muryoyin sa a radio amma ban taba ganin su ba bayan duk kowa ya shiga yayi gaisuwa ya fito sai Muhammadu Fagwala yace kai ni na mamanta da kai zo mu je sai ijani sai kai ni gurin Abba Godabe sai ya labai kaga yaran nan tun da safe izo neman ka yace a shehu ai da baka zo ba sai 11 nace a Allah ba ai da sassafe na zo sai yace to tsaya sai yace Fagwala wa kira min Sulaiman Gajibeli kansa da gafara eh mutumin kirki ne sai ya kirawo shi yace sule yace ranka da dai yace

0: ga yaran nan Jaraba zai ta tafiya America, Voice of America, da Allah ina so ka nuna masa, ka hada shi da masu fassara labarai, da masu karantawa, da masu kaza, ya ga yanda ake yi. Sai yace to da na fito, duka fito da su, yace kai ka taba aikin radio? Nace ban taba ba. A'a, ka taba yin fassara labarai? Nace ban taba ba. To sai ina da wata al'ada, sai yace to ya za kai ka zo nan ka ce kana so ka tafi Voice of America, kai waye dan kaza kazanka? Sai nace to, sai ce to zo mu je, kaga duk labaran da muke karantawa da Hausa mu da Turanci ake bamu, mu ne zamu fassara shi da Hausa. Zaka iya fassara? Nace to ban taba yi ba dai, amma zan yi. Sai ce to zo mu, sai ya dauko tsohon labaran su, sai ya kai ni ofishin Ado. Akwai wani Ado Muhammad, wani principal news editor ne. Sai ce to zauna nan, na baka awa daya ka fassara min labaran nan
1: zuwa Hausa.
0: Zuwa Hausa, ina so in gani tukuna. Sai nace to dama da jakata ta makaranta, jakatan makaranta, sai na aje yace kana da biro? Nace eh. Ya dauko min takardu ya bani,
1: ba magana yan typing a computer
0: lokacin, babu sike nan. Sai na zauna na rubuta items 10 ne na fassara su gaba daya.
1: Masu wannan su gane labarai 10 ne,
0: eh, labarai
1: 10 ne,
0: eh, saboda haka na fassara su gaba daya a cikin awa dayan nan. Sai ya dawo yace ya ka gama? Yace nace na gama. Yace a ƙarya kake? Ya za kai ka iya fassara items 10? Nace na gama. I karba, i duba na Turancin, ya duba na Hausan da na rubuta, ya duba na Turancin, ya duba na Hausan da na rubuta. Sai i dariya yace kai kace baka taba yin fassara ba? Nace wallahi yallabe ban taba ba. Yace ƙarya kake dan ubanka, zo mu je. Ijani sai gurin Abba Godabe da Ahmed Abinu suna zaune. Yace yallabe wannan yaran naka mai yaudari ne. Yace bai taba yin fassara ba, amma kaga labaran sa, duba kaga. Abba Godabe ya karba, ya duba na Turancin, ya duba na Hausan, ya duba na Turancin, sai ya mika Ahmed Aminu. Ahmed Aminu ma ya duba waɗannan fa, jin su labarin su da nake yi. In ka ji Ahmed Aminu a BBC ko a Voice of Germany ina labarai, dauka zaka yi ba karantawa yake ba. Sai ya duba, ya duba Ahmed Aminu, sai ya daga kai yace to ai yallaɓe wannan yaran naka ma, wannan yaran ai ya fi wata masu yi maka fassarar ma. Sai yace kwarai kuwa. Yace amma sai magaje shi, amma ce bai taɓa fassara ba fa yallaɓe. Sai yace a ya iya. Sai yace to ka je ka ringa hada shi da mutanen ka, yana taimaka musu wajen fassara, su kuma suna koya masa aikin. Sai yace to mutum na farko da ya hada ni da shi Sulaiman Magaji Bello shine Ibrahim Ahmed Tsanyawa, Allah ya ji kansa ya rasu. Yace Tsanyawa yace kaga yaran nan a lokacin nan, a wannan ranar Sadiq Yawa ne yake fassara ta labaran karfe 10. Ban faje cast din ba fa, ni da na to zan tafi cast, eh, ban je ba. Sai na zauna a radio Kano. Sai Sulaiman Magaji yace kaga yaran nan, in kana da abin da zaka bashi ifassara, ka bashi ifassara. Sai Sadiq dauko labarai guda biyu bana na fassara na bashi, ya duba yayi, yaje i karanta. Da mu fito daga labarai, sai yaje ya samu Sulaiman Magaji Bello, yace kai yaran nan ko ya iya fassara? Ina ka samu shi? Yace rabu da shi. Yace bai iya ba, amma ya iya, ƙarya yake yi. Sai ya hada ni da gama din nan,
1: Muhammad
0: Suleiman gama din nan. Sai yace gama, yace na amka ga yaran nan, ku ringa aiki tare da shi. To a haka in za a fassara labarai, sai Tsanyawa Ibani. Idan za a fassara labarai guda biyu ko uku, sai Sadiq Yawa Ibani. Idan za a fassara labarai ɗaya ko biyu ko uku, sai Sani Hussein Ibani. Ni kuma so nake in koya fa, ni fa ba albashi ake bani ba.
1: Wancan buri na tafiya America,
0: watun da za a aiko min da kayan ai jarabawa ne, yi kuma ban san ma mecece jarabawa ba. Haka kuma idan Lawan Isa Bagoy ko Sani Muhammad Usman, Allah ya ji kansa, sun je sun dauko rahoto na Turanci, in sun rubuta da Turanci, in suna so a musu fassara mai kyau, sai su kawo min, su ce musamman Sani Muhammad Usman, yace da ni shehu da Allah fassara min rahoton nan nawa. Sai in fassara masa, wata ran ma sai yace karanta daga baya kenan, amma sai in fassara masa, sai je ikaranta kayansa. A nan na iya fassara sosai.
1: Amma ka bin mucin gaba, wanda ke ta faɗo waɗannan Muhammad su Muhammad Suleiman daga masu margare su ne Magaji Bello, kusan sai aka kaman sa'annin ka ne, amma kana faɗa kuma cewa lokacin kana yaro,
0: a yanzu
1: sai ka ga sa'annin ne, kaman kusan kanku
0: ɗaya, eh, sa'annin na ne, in the sense of a aikin ni yaran su ne. Ko last week mun magana da gama, yace da ni kwana biyu mu haɗu, baga inda muke hira daidai wajen marhaba, ko zaka zo mu gaisa? Nace da shi zan zo gama, amma gama ne i fara bani rahoto na farko da na karanta on air a gidan radio, bazan taɓa mantawa
1: ba. Cikin labarai,
0: a cikin labaransu na mu leƙa mu gano. Lokacin nan ana yin maulidi, sai ya gama rubuta rahoto minti 1 da rabi zuwa minti 2 na Maulidi wani waishi Alhaji Sani Saban Sara sarkin aikin Kadiriyya za su yi Maulidi izo radio Kano akai hira da shi za a yi Maulidi za a fara daga karfe kaza na dare za mu kai har asuba za mu kaza za mu gama rubuta rahoton sa ni yasa insert guda biyu na muryan mutumin ni ya bani ya hada ni da Ibrahim Ado Daneji da shine studio manager yace je ka gurin Ibrahim Ado ka karanta wannan nazo na zauna a inda muke zauna dinnan ban sai inda zan fara ba Ibrahim Ado Daneji ya kunna jan fitila yi min haka in karanta na rude zuciyata tana bugawa sai i kashe sai i zago yace wannan ne karanka na farko nace yace to ka kwantar da hankalinka ka karanta abin da zaka iya nazo na karanta muryata tana rawa wannan bikin Maulidi da za a fara ba ni da aka sa a radio naji sai na kasa koma a gidan radio dan na ba kaina kunya
1: an yi fassara
0: amma ba iya yawa nake komawa Bashir Allah ya da aka kon uku ban koma ba saboda ina jin kunyar kan ma mutane su ganni da na koma bayan kwana uku sai magajin ice kai ina ka shiga muna ta neman ka dan ka zaka nace ba komai ice je ka gurin gama ka karbi rahoto ka karanta to fa sai cike na yi kullu kullululul wannan abin zan sake zuwa in yi saboda haka sai niki zuwa gurin gama sai gama ya fito kai ba an ce ka zo ka karbi rahoto ka karanta ba sai nace eh sai ce un goje ka sai ya hada ni da Abdulhamid Adamu Majja yace je ku je ku karanta akwai wani Muhammad Hamisu ban sani ba ko ina da rai Muhammad Harusu kai a lokacin shine studio manager din yace ai na ji rahoton ka kai sabo ne ko yace amma ka yi kokari ka duk mutanen radio a lokacin nan zai waya trying to encourage you so suke su ka iya so suke su taimake ka so suke su karfafa maka gwiwa ba fa albashi ake biya na ba amma haka
1: kuma kana dalibi a lokacin
0: kuma ina dalibi wallahi har roster suka sani
1: ta labarai
0: zan je in karatu da safa a kas da daddare a sa min labaran karfe 9 da rabi din nan da suke na dare bayan da na iya shi kuma wannan wurni ne ya koya min da aka bani labarai na farko na fassara aka ce da kai da wurni yau za ku yi aiki ni na dauka wurni ne zai karanta Allah ji kansa da gafara sai wurni yace bayan mun fassara mun gama komai sai yace kai zaka karanta sai na ji zuciyata ta tsinke nace ai ni ban iya karanta ba yace zaka iya mu tafi da kai Muhammad Umar kai ga machine studio manager dinmu a wannan rana
1: da yake karanta masu radio yanzu shi kan dalta bin tarihi
0: eh to da shine
1: ake yin jinsa radio
0: da shine announcer dinmu
1: yayi retire
0: mutumin kirki ne da muka zo i ganni yace yau kai zaka karanta labarin yace to karka ji tsoro ka karanta inda zaka iya nace to na zauna zuciyata tana bugawa tana buga aka kikir
1: eh
0: sai aka kunna mun fitila sai na tsaya a gidan na kasa magana sai wurin yace da ni in magana tunda gani gashi a kusa yace sai na fara ga labaran duniya mai karantawa Shehu Yusuf Kura da farko ga kanin labaran shi haka yake sai haka yake mai ina
1: kankan
0: eh na karanta labaran minti 9 ne in wurin ne ma minti 8 zai karanta shi ni sai da ne minti 15 ga AC a cikin studio din amma gumi nake gaba daya dijiriga ta jike da muka gama muka fito da daddare wurin yace kai kai kokari ni fa na san ban kokari ba
1: dan kada
0: eh yace wallahi kai kokari ai kaza da kaza kashe gari da nazo gidan radio na dauka shugabannin gidan radio za su yi magana amma kaga Bello Mahmud Allah ya kara masa lafiya Allah ya saka masa da alheri shi yasa aka kira ni har office din sa da shi da Kabo Idris suka ce jiya mun ji kai labarai kai kokari suka bani pointers amma in ka danga buɗa baki kana magana ka daina hadiye kalmomi
1: pointers
0: yawa suka ranka bani shawara wasu abubuwa da zan lura da su ka bari ce ka daina hadiye kalmomi shi ma wurnan da daddaren ya gayan yace in ka zo kalmomin ka ba sa zuwa har ƙarshe in ka fara ga labaran duniya mai karanta sa Shehu Yusuf mai tama kura sai in ringa daga ƙarshe bana buɗa baki in magana yadda kalmar ƙarshe za ta fita yace dole yace kuma sai
1: ka je zuciyar
0: yayyawa yace dole sai ka bude huhunka ka ringa jan iska sosai in zaka dogon magana kamar in zaka dogon magana kakkai ga labaran duniya mai karantawa Shehu Yusuf a
1: sai zaman numfashin dai zai
0: yawa ka yi dogon numfashi ga labaran duniya mai karanta su Shehu Yusuf mai tamakura kaga dogon numfashi
1: ka saki numfashi sai ka sauka
0: duk su suka koya mana wannan da wurnu da shi Bello Mahmud yace kuma yanzu ka zo zaka yi aikin radio gurin baka shawara guda biyu kaga ma'aikacin radio kwararren likita ne ma'aikacin radio kwararren manomi ne ma'aikacin radio kwararren makeri ne, saboda haka in ka tashi ba da labarin kira, dole ka ba da labarin kira yadda in sarkin makiran garinku ya ji zai san ka san abin da kake yi. Amma in baka iya, in baka san kira ba, baka bincike akan ta ba, ka zo za ka yi interview da sarkin kira, to sai masu sauraron ka sun gane kai jahilin kira ne. Dan haka da muka je Voice of America ake nuna mana a reporter ko kuma a journalist is a master on every subject na duniya, domin kafin ka zauna da mutum kai hira da shi sai ka yi research akan wannan subject, ta yanda zaka san abin da zaka tambaye shi, in ya faɗi ma abin da ba daidai ba akan wannan subject duk da yake area sa ce, kai zaka iya tashin sa ka gyara shi. Dan kai waɗanda suke sauraron ka akwai professors a ciki, akwai kuma wanda bai san komai ba, kai ne kuma malamin su a wannan
1: lokacin
0: da kake yin wannan magana. Saboda haka duk a radio Kano muka koyi wannan wallahi, kuma Allah ya saka musu da alheri, mun ji dadi sun rike mu da amana da Gama da Sulaiman Gaji Bello da Ibrahim Ahmed Tsanyawa da Sani Husaini da AF Aminu Faru da Yakubu Muhammad Kauga Madinna, duk waɗanda muka yi aiki da su kullun taimakon mu suke yi mu kyautata aikin mu. Kuma Abba Godabe ni ba a ban albashi, amma duk satin duniya Abba Godabe zai ɗauko naira 50 ya bani, naira 50 a lokacin nan tafi 20,000 ta yanzu. Da aka gama muka naje same naje America Culture Center sai Fred Shebas yace to ga kayan jaraba ka an aiko, zaka iya yi? Nace eh zan iya yi yanzu, kai ka ji tara aradi daka. Naje ya shigar da ni wani daki da studio irin wannan, ya bani ya kai ni wani daki, ya bani labarai, ya bani sharhi murar Amurka, sannan ya bani wani interview da aka yi da wani mutum a game da fadamu da ke Everglades din na America. Aka ce in duba in rubuta rahoto na minti 3, akwai actualities din in sassaka. Ni fa duk ba a koyan wannan ba, abin da Gama ya koya min kawai shi zai rubuta rahoton sa isa actualities din sa ya bani in je in karanta. To yau gashi ni ne zan rubuta, kuma ni ne zan nemo the right place din sa actualities in saka. Na tsaya na yi shiru, na gama fassara labarai, na gama fassara sharhi murar Amurka, na gama wannan abin da zan yi mai da shi labarai minti 2, a baka shafi wajen 5 a ce ka takaita shi kai labaran minti 2, shine na shawuya na zo ina yi in yi in soke. Sai Mr. Shevers ya shigo yace are you finished? Nace no, har yanzu da wannan. Sai ce look, do what, kai abin da zaka iya because already ka wuce awa ɗayan ka, amma zan bakka labarai na, it was perfect. Sharhin murar Amurka da na karanta yanzu, kuma sai ku saurari sharhin murar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka, na karanta shi perfect. To wannan ɗayan ne na sha wahala, amma dai nayi na gama, na to ina ta rawar jiki ya za a yi. Allah ya ji kansa da gafara. Kabo Idris sai aka ce na ci jarabawa VOA, na je gurin Mr. Fred Shebas na karbo result ɗina. Na ci jarabawa VOA a lokacin nan 1989. To an zo Allah ji kan Ado Godabe na Voice of Germany, shi yana zagawa ya ɗauki ma'aikata Ileko,
1: ta neman aikin Germany.
0: Eh, bayan kuma ina neman aikin
1: murya Amurka,
0: Voice of America, mun shiga mun zauna, sai Kabo Idris ya zo sai yace da ni shehu, nace na, sai yace zo fito, sai nace to, sai yace tafi kai ba za ka jarabawa ba. Sai na ce to, irin biyayya ta da ban masa musu
1: ba, bai ma gaya mun
0: cewa sun kira shi ma daga Voice of America, suna yin irin background investigation din nan da suke, domin in za su dauke ka aiki dole sai sun background investigation, sai sun tambayi inda kake aiki, sai sun yi duk binciken da za su yi, sai suka kira Kabo Idris suka tambaye shi. To bai gaya mun VOA suna bincike a kaina ba, amma dai sai yace da ni kai ba za ka yi ba fito. A wannan shekarar ne aka jarabawa, nake jin Sadiq Yawa ya samu ya tafi Germany, Sa'a Ibrahim ta samu ta tafi Germany, ni kuma dai yace dai in fito ni ba zan tafi ba, ni kuma I was confident cewa in dai fassara za a yi ni zan iya ci, amma tunda bai gayan dalili ba ni ban tambaye shi ba. Sai bayan sati daya sai ya kira ni yace last week ra'ayi jaraba ta WhatsApp, na ce ka fito, baka zo ka tambayan dalili ba, na ce haba Allah bai, ai duk abin da kace ba ni da matsala. sai ya ce to Voice of America sun dauke ka aiki zaka tafi aiki Voice of America shine suka aika mun da takardu background ɗinka din na cike ne komai

0: kai ni gurin yan sanda aka rufe ni Allah ubangiji ya ji kangaladima Allah ya saka masa da alheri
1: galadiman Kano
0: galadiman Kano ubana ne ubana ne ubana ne
1: me saka ce ka
0: saboda duk abin da da yake duk abin da uba yake wada galadima yayi min abin da bai yi wa barde ba dan barde haihuwar sa yayi zai iya masa komai shi kuma galadima abin da yasa yake so na yake kaunata saboda mahaifi na shi yasa shi makaranta a kiru mahaifi na ya je an fito da shi ya gama katsina college an turo su an tura shi kiru yana headmaster shi ya kama hannun tijani ya saka shi a makaranta dan haka shi a gurin sa malaman sa yake daukan sa a gaban sarkin Kano in mahaifi na ya je ya gaisu ran juma'a ga galadima a hannun daman sarki sai ya fito ya biyo mahaifi na ya durkusa ya gaishe shi ikama ya sama shi aje mun magana da mutum yana nan lafiya kakkada mu ni kuma ina voice of america kullun kwanan duniya an muka fara hira da galadima sai muka karfe 3 dare akwai abubuwan da galadima yi min wanda bazan iya ga kowa ba na alheri sai nace yaya na ikira galadima ga nufa an tsare ni an ce na ci kudi ni kuma ban ci kudi ba a lokacin nan shi galadima wallahi shi yake ban abinci shi yake ban kudin cefa ne yace to shehu ya ci kudi amma ba shi da kudi nan da nan ikira commissioner yan sanda na Kaduna kai ya za ku kama min daku tsare akan zancen banza shin labe ban sani ba yace ka je a fito da shi yanzu idan nan da minti 5 na kira ka baka hada ni da shi ba a bakacin kujerarka da an kai ni sel na cire lint din aljihun handina na cire komai daga ni sai riga aka hada ni da hardened criminals wallahi abinda naga suna yi har yanzu in na tuno abin tsigar jiki na tashi take cikin minti 5 sai ga commissioner yan sanda da kansa ba DPO gurin ba sai gashi ya zo wahai shehu Yusuf kore nace ni ne yace fito aka bude sanin na fito ina fitowa galadima ina kiran sa yace labai gashi ya fito ya bani yace shehu nace na'am sun maka wani abu nace a'a ka tabbatar ba sai ma komai ba nace ba abinda suka yi min yan labai yace ba shi na ba commissioner yan sanda yace kai ka hado shi da mota da dan sanda a kawo min shi nan Kano yau komai dare kada i kwana a Kaduna baka kawo min shi ba yace toran kai dade aka hado ni da mota da ni da yayana Alhaji Idi muka tuho muka wuce gidan Galadima ka tabbatar ba sai ba komai ba shehu ka gayan gaskiya nace wallahi ya labe ba sai mun komai ba yace to ka zo ka tattara kayanka ka tafi ya shiga gidansa takinsa ya dauko kudi hard currency da pound sterling da euro da dollar ibana yace ka sai tikiti ka fita ka basu guri yace da shirin kai dade bazan tafi ba menene ne zaka ji nace sai na tsaya na gyara sunana dan ce akai na ci kudi ni kuma ban ci kudi ba muka zo muka shiga shari'a sai da muka shekara 3 muna shari'a aka yanke hukunci aka ci su tara he da suka biya ni tara na asara da batar lokaci da suka yi naira miliyan 1 ta lokacin amma ban yi wannan ba sai da na tabbatar cewa da in tafi in gudu in koma America ƴaƴa na wata ran in sun tashi a ringa cewa kada Allah ubanku nan daga bashi aiki yaje saci kudin mutane ni mahaifi na ga yan duk abin da za a faɗa muku a kaina ba wanda zai ce ban da gaskiya zan mutu in ban muku kyakkyawan suna to kowanne uba so yake ya mutu ibe wa ƴaƴansa kyakkyawan suna yanzu kai ba mahaifinka kake magana ba a kansa saboda haka nace ba zan tafi ba baban gida ma General Ibrahim baban gida shi ma naje ita da ni ka tattara ka tafi in ba haka ba za su daure ka nace da shi ya labe kai min ahuwa ba zan tafi ba sai na gyara sunana Allah ya saka magajin rafin kwanta gora shi ya kira ni ya hada ni da wani senior advocate of Nigeria wani Yunusa Ustaz Usman ban da kudi wallahi baban gida shi ya biya kudin wallahi nake ga yama muka je muka yi ta shari'an nan shekara 3 duk abin da na mallaka he da na sayar amma dai na gyara sunana alhamdulillah na gode Allah ba wanda zai kallan yace barawo kuma wannan aikin radio shi ya bani daukaka kuma shi ya testing din result dina kuma haka za a yi ta yi da naje gurin Balaraba Musa ina ga ya masa cewa eh da gangan suka yi ma haka
1: tsohon gwamnatin Kaduna
0: shi da gangan suka yi ma haka shi ko da suki
1: tsohon sarkin musulmi
0: mun taba wata hira da shi ya ji dadin ta muna nagarta aka ce wai duk wanda muka hira da su kudi suke bani miliyan 250 ya ji baya jina sai ya aika aka kira ni annan gidansa mai yatti ina fadi na gaisuwa yace ya bana jin ka a nagarta na shirin ka dade ai an koran ishuru an kore ka yace me kai ce cewa aka yi na ci kudi

0: kaci kudi yace to kai kaci kudin nace ranka dade ina kudin da za a ci an ce na ci miliyan 56 to ita kanta nagarta a wata 6 bata samu miliyan 56 ba dan kudin talla na farko Allah ya saka Alhaji Karami Allah ya saka wa Alhaji Karami saboda ni dan Kano ne ni ne shugaban gidan radio na nagarta yana so i ba mu talla dan i taimake ni shi ya fara ba ni talla na wannan jirgin saman ayar da ake cewa jirgin sama mai tashi kap kap tsamne ko menene wata waka da wani yaro
1: ya tashi
0: eh
1: ya ce ta hazo tsap tsap
0: yawa shi ya fara ba mu wannan talla
1: Malai Sakarabi
0: ai Allah ya saka masa da alheri kuma yace da ni duk abin da kake so na taimako a nagarta ka ga ya mun zan yi maka aka ce ai IRS sun ba mu tallan miliyan 25 nace ku je ku tambaye shi ina nan da ransa bai mutu ba talla iba mu na naira 350 a lokacin nan kasaitattun kudi ne to amma duk wannan ta wuce da suki yi shiru din ne masa bayanin abin da ya faru wallahi tallahi billahi da yi shiru sai yace an zalunce ka kuma sai Allah ya saka maka yace to yanzu ba za mu iya yin hira da kai ba na ce ranka dade ba za mu iya ba ga ƴaƴan sa manya har da prince yace to a yi man a saka a wani gidan radio na ce a'a ni ba zan yi ba yalla ba yanzu ba na aikin radio na daina
1: ya ji dadin wancan hira da kai
0: ya ji dadi mutane dan da ba amma san waye da su kin ba ka san mutanen Bahaushe kawai sai irin ga zato akan mutum kuma irin ga zagin sa baka fasan shi baka san inda ku amma da muka hirar nan da dasuki wallahi tallahi mutanen da suka ringa zuwa gidansa suna neman gafarar sa yace Allah yayi yawa da su suka ce ba mu san
1: to nan dadin
0: gyara masu nan dadin da aka yi sai yake cewa mu sake yin wata kuma har yanzu tana nan sarkin ringin Allah ya kara masa lafiya sai da ya aiko gidan radion yace duk hirarrakin nan da dasuki da Allah mu hada masa su guri daya mu bashi haka muka yi da Ahmadu Cancangi Ahmadu Cancangi da izo gurin mu hira tun da safe karfe 9 sai karfe 9 na dare muka bari zamu tashi mai sallah ka san ba iya magana da karfi amma muka yi hira da iji dadi kashe gari ni personally a wannan kudi na da sai da aiko min da kudi 300 yace wannan naka ne ba na gidan radio ba wannan naka ne
1: wato tun safe ake hira
0: tun safe
1: live
0: kai inda muke yi din nan da kai
1: aje ai sallah a dawo
0: saboda sai da ban mu labarin sa kwata-kwata tunda yake driver mota yake daukan kaza yake zuwa
1: mai arziki ne
0: kuma tsohon dan kasuwa ne da yake zuwa Boko ije iso kaza
1: a Boko
0: ita tafi garin su can kasar Taraba ka gane
1: ba mutumin zare bane
0: ba mutumin Taraba ne sai da ibane da ni da wani akwai lokacin da kura ta tare mu Allah ne iba ta cinye mu ba irin wannan heartbreaking stories din Alhaji
1: wanda ba a hira ba ba san wannan da yan sa ba san wannan labarin
0: sa san wannan labarin sa ba da iji dadi ya koma gida mutane suka ringa tururuwa wallahi ka shegari sai gashi ya turo 300 yace wannan naka ne ba na gidan radio bane dadi na ji irin ta da 300 da ba ta gidan radio nagarta bace ban ce ya bani ba saboda haka abinda sa nake ga na baya wannan labari su tsaya su yi aikin nan bil haƙi da gaskiya kada kai tunanin me zan samu yanzu baka san abinda zaka samu ba a gaba kamar inda nace wala duk aikin radion da muka yi wahala tashi zamu yi ba ni da naira a lokacin nan kudin tashi silabi da cc ce amma tashi zan daga gidan radio ba ni da silabi da cc sai dai in tafi da kafa in tsalle ko lai in biyo ta audu ba ko sakatare in biyo ta baya in tsaya in shiga mota in tara mota in tafi kura domin kudin da nake da shi kudin mota kura da yanke take ba abinda zan iya yi har yaya na Adamu Allah ji dan yana jin radio to gashi yanzu Allah ya rufa mana asiri duk abinda wani mai arziki mai kudi yake gwargwadon hali zamu iya kuma sakamakon aikin ne kuma ko yanzu na fito sai an ce in ba a mun zancen Halima Jumura ko Ibrahim Alfahami ko Aliyu Mustafa ba sai an mun zancen aikin radio
1: to kusan da yake mun to gangara
0: eh
1: a wannan shekaru 10 da arewa tai akwai wani shawara ko gyara ko ne abu da ake da shi musamman da za ka ƙara gyara da sauransu
0: wato wannan abin da nake so management din ku su yi ya kamata a ce kowanne wata hudu su da kwararrun ma'aikatan radio na da da suka yi ko shi Ahmed Aminu ko su Al-Ahmed Sharifai ko su Isi Ismail Abre mai zare din ko su Ramatu ya kase ya zamanto a ce da su technical ko kuma professional

0: advisors ne za a kira su su zauna a ba su haƙin su ce da Allah ku ringa sauraran gidan radio nan constantly
1: tsawon wannan watan
0: kafin a zo a zauna ko kuma sai ku mana pointin kaza ranan kun yi labarai yaron ya ce kaza ba haka bane ranan kun sai a tattara dukkan gyare-gyaren da suka kawo sai management din ku ta sa su a cikin wani computer sai ta tara yaran sai a samu waɗanda za su koya musu wannan kusakuran da za su gane sannan kuma na biyu duk abin da za ku yi ku yi gyaran al'ada kada in faɗi abin da zai jawo min matsala amma kaga kada-kadan nan na ƴan zamani wannan babu hikima ba basira ba dabara a ciki ya kamata ku rage su yanzu mutumin al'ada da take da shata take da Sani Ali Dando take da dan ƙoiro take da waye take da waye take da kidan kumsa take da Garba Liyo take da Haruna Oji take da
1: Sa'alu Makaho
0: ko su sadi dan indan nan yanzu ina da kasar na sadi dan indo sun fi 100 in kuna so zan iya kawo muku su ku downloading din su ina da waƙoƙin shata in ko ka hada kai da su Ibrahim Shehu din nan babu waƙar shatin da ba za ku samu ba ku sa ta a cikin record din ku har ma ku sa duniya a America da Ingila da Faransa wanda yake so i koyi Hausa dan ina koyar da Hausa nakan ce da su kuma in ka je abin takeici a America za ka koyar da Hausa abin da suke cewa Hausa music sai su dauko maka irin wannan na zamani sun ce da su no this is not Hausa music so what do you mean this is Hausa music no this is not Hausa music sai su ce to ba su Hausa music sai in sa musu kasan shata ba dan kwairo bane ba na ramu daya bane an fi fahimtar maganganun sa sai in sa musu shata sai su ce no this is not music sai ce this is African music saboda al'ada ta Africa murya da ganga da basira ita ce kida dan Africa baya kidan rawa da zai girgira gindi za a buga jita da za a buga ko Garba Liyo da yake yin goge na kida akwai irin waɗanda suke yin rawar su domin da in za a yi goge a kura kafin magaruba kowane yaro baban sa ya rufe shi a gida akwai wani gangare inda ake zuwa a yi kidan goge ko a yi garaya zaka ga waɗanda suke zuwa irin waɗannan wasannin waɗansu mutane ne daban a al'adar Hausa bata zama al'adar Hausa da kowa ya karfe ta ba amma jan kidi na Rambada mai daji sabon birni dan baba sabon birni Sani Aliyu Dando da uban shi Aliyu Dandawa waɗannan su ne zaka ji waƙoƙin su ka ji basira ka ji hikima ka ji tarihi shi kuma shata ka ji tsananin azanci babu yanda za a yi shata yi waka baka ji dadin ta ba ko kai waye to irin waɗannan kada-kadan domin kida ina bangaren al'ada kida ina raya yare ina raya language kuma shekara 2000 yarba ba su bar tsarin kidan su ba ba su taba sha'awar su dauki nahabu
1: wannan kalan ku da suke
0: fadi shine dai idan juju ne idan fuji ne amma mu Allah ya kawo mana wani zamani da India da ƴan Sudan da suka fara fitowa ana yin kidan Sudan wannan yake kidan Sudan ba kidan Najeriya bane ko da Sardau na igayyato Aisha Fallatiya shata yace yau ga Aisha Fallatiya ga mamman shata yace America sane fataura bi ba ta tauno ko bakin kura ne kuma har Aisha Fallatiya ta gama wakarta abinda take faɗa kawai samarin ƴan duniya sai Hausa samarin Najeriya sai Hausa shikenan ita kadai ta ringa faɗa ko amma shata yayi wa Sardau na waka iri yayi wa Najeriya waka iri babu inna imaimaita wata saboda haka kidan Sudan ba na Bahaushe bane kidan India ba na Bahaushe bane kidan piano a studio ba na Bahaushe bane to gidajen radio ku za ku taimaka a ceci al'adar a ceci waɗannan abubuwa da yaran mu yanzu sun fara mantawa da su ba ma sa sauraron su kuma wannan ina faɗa ne da niyyar gyara ba da niyyar suka ba idan ma za ku sa wannan din sai ku sa a lokacin da yaran mu ba sa nan sun yi bacci sai ku sa shi can da daddare wannan yake so iji amma da ranar da hantsi da daddare ku sa matan aure kidan barmana coge ku sa mata waliya mai amada ku sa masa magajiya dan batta ku sa masa gyara kalangonka ko wane ne Azizu gyara kalangonka ka gane irin waɗannan kada-kada akwai soyayya amma ta sanin
1: ya kamata
0: eh sa Haruna Oji eh ba waƙar da waƙar jimmai kuma kaga a duniya ba waƙar da jimmai ba ta so kamar wannan in mana VOA in tana zaben sallah din nan nace jin mai ga waka tace Shehu ba ma haka da kai saboda ba ta san a sa mata wakar da Haruna Oji yi mata so amma ga waka Haruna Oji yayi waka ta soyayya yayi waka ta komai Bahaushen mawaki babu abin da baya yi wa waka
1: yanzu kuma kawai soyayya
0: yanzu kawai soyayya soyayya soyayya soyayya dan haka yaran mu suka tashi ba su da wata fikira ba su da wani wayo
1: ba za su iya irin wakoki da shata suke kai tsaye ba live
0: ba zai iya abba wannan zai iya
1: yanzu daga live suke waka a gurin taro ataki a gurin
0: ina gaya maka
1: kada dan kwairo da ake daukan amshi a tare ya hawaye soko ne karba zaga
0: saboda daga karshe
1: kallo waka na da sarki a do
0: to
1: yadda kan bayanin hawa da sauransu
0: to to so kuma ka duba kaga duk makadin da yace ni makadi ne a kasar Hausa dole ina da Adamusawa yana da amshi yana da maroka yana da makada shata da in zai yi tafiya sai ya tafi da mutum 50 a bayan sa shine cin su shine shan sa 50 shewa ajilu ina nan da ransa Allah ya kara masa lafiya yazo gidan radion nagarta zamu hira da shi sai muke zancan wani yaro shi ma ina kida amma yace in zai yi kida sai ya zo ya arin makada na sai nace da shi na daina tunda kana son sana'an nan kuma ka shiga cikin ta kai ma ka hada makadan ka yace da ni din makadin da ba shi da ɗan amshi ba shi da makada ba shi da maroka to ba makadi bane dan shiririta ne kuma irin waɗannan waƙoƙin da ake na yanzu Moody speaking yayi irin su Ma'aza Hadeja yayi irin su amma ba su sa kida ba Moody speaking yayi waƙoƙi waƙoƙi sama da 100
1: Aqila Aliyu
0: sai Aqila Aliyu Allah ya ji kansu da gafara akwai bambanci tsakanin rubutattun waƙoƙi amma da aka tashi sai wannan mutanen Sudan din sai suka zo suka koya wa mutanen mu ma sai mu farkon film na farko sai suka rubuta waƙoƙin sai suka dora musu kida akai ba su ma san sun dora kidan ba sai jin kidan suka ya fito a cikin waƙar daga nan sai yaran mu suka karba amma me laifin da wane ne Isa Bungudu mawaƙin PRP bayi waka ta PRP ana tafi ana yin waka ba kuma MPRP suka karbo wannan waka ta zame musu national anthem din su amma ba kida kan san tsitsar karshen ku yazo PPP bata san shiga ba ko kuma jam'iyyar nasara PRP mai fitar da hakin talakawa ba kida sai tafi saboda haka
1: ga yadda almajire suka dauki infraji
0: to
1: daga inda inda ne da suke yawo lai lai ake karanta
0: infraction
1: da shi ake barada
0: to kore ku har yanzu baba ta tana bani labari tana cewa ina jin mahaifiyata tana nika tana cewa a lokacin karshen zamani za a cire kunya a idanun mata za a kaza duk wani waƙoƙin infraction ne tace ina karama baba ta tana nika da yamma za ta yi to ina ji tana yi ban manta ba tace to yanzu duk gashi abin da da take faɗa yanzu duk gashi yanzu shi yake faruwa saboda ka waƙoƙin infraji yanzu na ga har Allah ya Allah ya wai har kida aka sa mata akan ta Abubakar Ladan fa bai sa mata kida ba kuma Abubakar Ladan ba a je an tambayi estate din sa ba iyalansa cewa wannan kidan muna so mu sa masa kida waƙan nan da mahaifin ku yayi domin kuma anan ba ma girmama talent ko da yake al'adar ce haka a America in kai kida kana da kai ne right din wannan kida ko gidan radion ku ba zai saba hey da izinin su amma munan duk amma munan duk bamu damu da wannan ba saboda kamar yadda kace shata sai in kida sai in waka sabuwa sabuwa guda 100 a rana ya ma manta
1: amma har sarkin dogare
0: eh
1: kusan kala uku ko
0: to ai ta fi kala uku ma bakandami ya tafi kala 10 kowace waka shata zai iya yin ta kuma in zamanin ta modernizing din ta ya kara mata wani abu Musa Guda na Mamuda Umar dan dan dole na gondo waƙoƙin shata na Umar dan dan dole nawa ne balanta na yanzu amma abinda nake so shine gidajen radio su ne incubators da kuma compendium na irin waɗannan abubuwan ya kamata ba mu ce kar ku sa wa ɗan zamani nasu ba
1: amma ya kasance kai ƙarfi
0: amma kai danna na gargajiya na al'ada kuma fa wallahi Bashir waɗanda suke son shatan suke son Ali Makawun suke son ɗan indan suke son Musa ɗan Ba'un suke son Sani Sabulin sun fi waɗanda suke son wannan abin da kuke sawa din
1: da ma sauraron radio
0: da ma sauraron radio
1: dan ɗan zamanin ai ba ta cikin
0: saboda ɗan zamanin ba zai iya zama maka minti 15 ya sauraron radio ba dan abin da yake kansa yafi ƙarfin sa ni na yi bincike na gano cewa da wuya kaga a gidan radio an saka shata ko wani kida na Hausa kaga wani mutum ya kashe sai ya bari shatansa ya gama kuna shi

0: a wani abin kuma sai ya kashe. Saboda haka na farko ke da, na biyu quality din aikin naku dole ne management su sa idanu a samu wata rariya. Kada a bar yaro wanda ba shi da experience ya fassara labarai kawai ya shiga studio ya je ya karanta, dole sai ku dan ma ba a kai ku kara ne. Tunda yanzu zancen barababiya ake, siyasa ake, amma inda da ne za a kai ku kara ko gwamnati za ta yi muku tsawa ko wani zai ce a kai wannan fa ba daidai kuka fassara ba.
1: Kuma akwai NBC National Broadcasting Commission zaga in suka ji irin wannan abun sukan yi rubutu ko fassara ko ai ci mutunci ko na baka sukan tsawata wa da radio ko mata radio.
0: To amma abin da yafi mai da za su mai da hankali akan shine context din fassarar ta yi daidai da abin da na turancin ya faɗa. Zancen cin mutunci zancen wannan na siyasa ne, amma dai muhimmin magana shine a labarai wanda yake most sacrosanct aiki na yan jarida ya kamata a ce akwai rariya. Dan haka VOA take da two source policy, cewa duk labarin da za ta faɗa sai tana da kafofi guda biyu da suka tabbatar da shi ko suka ruwaito shi. Dan haka duk fassarar da za ka yi ba za ka yi ta kai kadai ba, sai ku biyu kun yi ta. That is the whole idea. A labarin duniya masu karantar su Shehu Yusuf Kura da Halima Jumrau. To ku za ku fassara, Ali Abbas editor ne yana nan ina jiran ku. In kun fassara sai kun tura masa. In bai gane ba ma zai ce Shehu meye nan, me kake nufi da nan, Halima menene wannan, me kake nufi da nan, har mu ma muka zo muka zama editors din nan. Saboda haka a newsrooms ɗinku dole i zamanto kuna da rariya. In Hausar aka fassara sai an kaiwa wani ya duba, kuma ku zo ku yi musu voice coaching. Kamar yadda nace wannan dogon numfashin, kada ka ringa labari kana haɗe yawo kana katsa kalmomi baka connecting ɗin kalmomi. Kuma wacce take da wannan baiwar wanda Allah ya bata ita ce Halima. Halima ita ja maka dogon sentence. Steve Lucas ya ce she has a very good lungs. Na ce kwarai kuwa Steve. Saboda Halima ita ya maka dogon jumla.
1: Bata tsaya ba.
0: Duk mu ba za mu iya ba. Allah ya ji ɗanka biyar fage shi gajajjerun sentences yake yi. Gajajjeru zai yi saya sentence. Jumla daya sai i kakkatsa ta cikin dabara da yake tsohon dan jarida ne, sai i rarraba ta dan shi ba zai iya wannan dogon jan ba. Kamar Halilu zai ce daga nan gidan rediyon tarayya na Kaduna muke gabatar da shirin alkawari kaya ne dogon numfashi. To sai ku ringa koyawa yaran ku ya kuke ya za ku yi magana. Karanta mun wannan inji ya karanta ya karanta ya karanta ya ce to sake daukowa koma baya, karanta karanta karanta karanta ya ce to kaga haka ke to sake yi miji kai ka karanta masa ya ji. A yau ne mai girma gwamnan jihar Kano engineer Abba Kabir Yusuf ya je Kura domin ya bude ayyukan hanya da aka yi a karamar hukumar Kura. Dogon sentence ne. To in ba za ka iya faɗan haka ba sai ka ce to raba shi biyu. A yau ne mai girma gwamnan jihar Kano ya ziyarci karamar hukumar Kura sai ka tsaya. Ya je ne domin ya bude wasu ayyuka da gwamnatinsa ta yi sai ka tsaya. A ciki har da ayyukan hanya da sa fitilin titi sai ka tsaya. A hankali amma ba za ka iya dogo ba kai ga jeri.
1: Mai ma'ana kuma.
0: Mai ma'ana wanda zai connecting. Dole sai an koya musu wannan. Dole Bashir. To kan ci kwaka da surutu.
1: A ƙarshe. Me yasa kai zaɓi siyasa? Da ka dinga taɓa harkar jarida ɗin a yanzu.
0: Wato na farko kamar yadda na gaya maka, ai yanzu lokacin da na bar nagarta ƴaƴana ne suke aikin rediyon. Rabi Sadauki Kura da wani yaro ga su nan dai ka gane. Zai zama kamar rashin adalci in zo muna gogayyar aiki da su. Kuma ma dai na kai makololuwar aikin rediyo. Mafi yawan abin da ake buri shine ko ka tafi BBC daga baya ko ka tafi VOA. To naje. Sannan kuma nazo na shugabanci gidan radio a Nigeria wanda ita ce irin ta farko a Nigeria. Har yanzu babu kamar rediyon nagarta. Saboda ita ce AM station
1: kuma private
0: kuma private kuma a Kaduna. To nazo na shugabanci wannan kuma mun yi abin arziki kuma mutane sun yaba. To ya kamata ka bar na bayan su taso su ma su gwada talent din su na daya kenan. Na biyu kuma duk wanda yi aikin jarida kamar yadda na gaya maka, dan siyasa ne, malamin makaranta ne, injiniya ne, domin duk a waɗannan fannonin dan jarida sai ya san wani abu daga ciki. In ba haka ba sai i ba kansa kunya. Yanzu ka zo kana magana da sarkin aska game da magana kaho.
1: ace baka san ma kahon
0: ba ace baka ma san kahon ba baka san me ake
1: yi ba ko
0: baka taba gani an yi ba ko wani abin da suke taunawa su toshe bakin kahon da suka yaya sunan shi ko kada bagadan saka baka san me ya sakala ba baka san me ya kaza ba saboda haka da dan jaridan da gaba daya yake zama a nazarin abin da zai magana akan sa ba da ka yake shiga ba dan haka dan zaka hirar siyasa ya kamata ka san da wani dan siyasa kake yanzu zaka hirar
1: da tarihin shi kansa
0: da ka hirar shi yes kuma menene wanda zaka iya masa references da wannan shi ya sani kuma in kai masa ya san ka sani ba zai yi maka ƙarya ba amma yanzu ɗan siyasa manya yara suke tarawa kanana a gaban su kawai sai ta yin magana ba wanda zai iya gyara musu ba wanda zai iya cewa ah Allah bai wannan magana ba haka bace yanzu ko a America ko Meet the Press ake ko This Week ake ko Face the Nation ake da Donald Trump in ya faɗi magana yan jarida su ce Mr. President that is not correct ga abin da ya faru ga abin da ya faru ce you are a fake media saboda ina attacking din su amma dai sun gyara masa saboda in babba ya faɗi magana wanda baka gyara ba kai a matsayin ka na dan jarida to kai kai failing
1: saboda al'umma su dauka
0: haka saboda al'umma za su dauka haka ne saboda ka in babba yi magana was jurors for sai kace ayi labai aikuwa maganar nan kamar fa Aminu Kano ma ya taba cewa kala wanda ta saba da abin da ka fada to yan siyasa sai su ringa jin tsoron su zo gurin ku domin sun san in kun zo in dai true journalist ne dan jarida ne gogagge da ya san aikin sa za su ji tsoron su zo gurin ku dan za ku gyara musu kuskuren su amma yanzu shi kansa aikin jarida har na television din ya zama isashe da yanzu akwai gidajen television da ni ina shawartar dan siyasa bazan ce kaje kai hira a cikin su ba kage yanzu bazan ce Rabi Kwankwaso ko Ibrahim Shekarau ko Sule Lamido ko Abba Gidagida ka tafi wata kaje kai interview ba saboda waɗannan ma'aikatan television din nan wannan gidajen television din suna da wani ra'ayi da manufa da suka sa aka kafa wannan gidan television saboda ka in ka tafi agenda su za su yi kokarin su tursasa ma dan dan jarida mai wayo agenda su yake tursasa ma yanzu ka dubi hirar da aka yi ba na so in kauce ka dubi hirar da aka yi misali tsakanin Charles Anegolu da Atiku kaga inda ina shawarta Atiku misali a matsayina na dan jarida da zan ce da Atiku a kanka je nan kai hira saboda na farko ma dai 90% na mutanen arewa da za su zabe ka watakila ba sa kallon din to ina ronka zaka je kai hirar da inda ba wanda zai ji ka yan jarida sai sun yi aiki da za su taimaki yan siyasa kuma ku yan jarida ku ne kashin bayan demokradiya yayin da yan siyasa yan jarida suka lalace suka zama yaran yan siyasa to demokradiya ta lalace
1: muna godiya sosai masauro tsawon lokaci awa 1 da kusan rabi kenan kuka ji mutala Alhaji Shehu Yusuf Kura nan jarida kuma wanda yake tabarkokin siyasa amma din sa da kuma Ariyo Radio take shika cikin shekaru 10 da kafuwa Bashir Kicewa da fatan zamu kasance lafiya
2: Sabon salo, sabon tsari.
3: Arewar radio fadar ra'ayinka. Shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla. A kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ƙa'idojin yaɗa labarai da kuma gogewa. Mun gudu ra'ayin tsage gaskiya da bada

0: an fara ganin alamu kuma wasu daga cikin ire-iren waɗannan matsaloli babban dai abu shine kamar yadda ko da yaushe hukumomi suke magana ka san bayan ita hukumar Tanimet ko Namet sannan akwai ita hukumar bada agajin
1: gaggawa haka
0: zaka iya tunawa amma nema a watan Afrilu ta fito ta yi magana kuma ta fada wa mutane ko ta gargadi mutane akan abin da ya shafi gyara magudanan ruwa yin gine-gine akan guraren ko kuma hanyoyin ruwa da sauransu sannan su ma hukumomin bada agajin gaggawa na jahohi irin su sima irin yanda dai ake kiran su dai a
1: jahohin su
0: su ma sun fito sun yi wa mutane gargadi akan yanda ya kamata a ce mutane su tafi kadda wannan lokaci na damuna to fatan mu dai shine mutane za su yi amfani da shawarwarin da masana suka bayar tunda ka san ko da yaushe shi ilimi wani abu ne da ke da matukar mahimmanci idan mutane suka ji masana akan bangare to ai iyakacin kokari wajen ganin cewa an
1: kiyaye amfani da abin da aka ji kuma
0: haka kuma gaskiya dai an yi gargadin kuma ya kamata mu ma dai al'umma mu yi iyakan kokarin mu wajen ganin cewa
1: mun dace matakan
0: dukkanin abubuwan da aka yi magana akai kaga abin da ya shafi harkar ta ambaliyar ruwan nan an yi ta magana har ma an fitar da wasu daga cikin jahohi da ake ganin cewa za a iya fuskantar wannan matsala idan nan ya tunawa sun yi magana kusan jahohi ina tunanin kaman kusan jahohi 21 wanda hasashe ake yi cewa za a iya fuskantar matsala ta ambaliyar ruwa a damunan bana sannan kuma sun yi magana akan kananan hukumomi wanda su ma ake
1: hasashe
0: ba za a iya fuskantar irin wannan idan ba a dauki matakai na gaggawa ba to kaga yanda ruwan ya fara zuwa
1: sosai
0: kuwa ranar da kusan a birnin Kano aka fara yin ruwa kaga yanda ya zo da karfi
1: ya nuna alama sosai
0: ruwa ne da aka yi shi ne karfi wanda kusan yawancin kwatoci za ga yanda suka cika
1: to sai
0: kaga kuma wannan ruwan ma da aka kare yi kaga nan je kaga yanda
1: kaga yanda zo da iska da sauransu wurare da yawa ruwan yayi gyara gaskiya a wurare sosai
0: a da dama dauki matakan da suka dace kuma mu ta yin addu'a ubangiji ya ba mu damuna mai albarka kuma dukkanin matsalolin da ka iya zuwa ubangiji Allah ya kare mana
1: amin ya Allah ka san wajibi ne mu tuna da izinin da aka gani a shekarun baya bayan nan a can makwa dake jihar Neja da kuma dam dan alo dake can birnin Maiduguri a jihar Borno kuma tana iyalai dubbai a tun Maiduguri a jihar Borno sanadiyar fashewar dam dan alo din halin da suka shiga da dama sun talauci sanadiyar dukiyoyin su lalace gidajen su sun rasa inda za su kwana da sauransu har yanzu fa su iyalan ba su kuma farfadowa daga wannan radadi na abin da ya faru a can jihar Borno ba ga kuma ga makwa
0: shekaru ana ta tarawa kaga kuma lokaci guda
1: lokaci da ya tafi
0: idan abin ya zo kaga ba a magana
1: sosai kuwa ga makwa a jihar Neja magana kake ta kasa da shekara uku halin da aka shiga yale da dama su masu rasa matsugunan su an yi asara da yawa da sauri ai kamata duk irin waɗannan su zama mana izina haka su zama mana
0: izina kuma da gaskiyar magana shine ni Nura kullum wani lokaci abinda nake kalubalanta musamman akan yanda abubuwa na bada agajin gaggawa suke tafiya musamman ma a jahohi kaga zaka iya cewa a gwamnatin tarayya suna da tsare-tsare idan zaka iya tunawa tun a watan Disamba shekarar da ta gabata ita hukumar bada agajin gaggawa ta kasa sai ta yi wani tsari ta bi wasu daga cikin jahohin da ake tunanin cewa za a iya fuskantar ibtila'i sai aka je sai aka samu wasu daga cikin bangarori na jami'ai sai aka musu wani horo na bada agajin gaggawa akai wani tsari akai musu wani horo na bada agajin gaggawa to amma abin da zai dinga baka mamaki shine idan ka kalli tsarin kusan jahohin mu babu irin wannan tsarin
1: zaka ce wasu ma ba su kamar ba su shirya ba
0: ai wato ni wani lokaci idan na kalli tsarin na hukumomin bada agajin gaggawa na jahohi sai ka ce anya daga sa gwamnatoci sun shirya
1: akan irin waɗannan haka ibtilawi da
0: kare kalla irin hukumomin sai aka mai da su kaman wasu hukumomi ne kawai na bada tallafi
1: haka
0: idan lokacin wata kila siyasa yazo ko kuma idan aka zo bukukuwa irin na sallah da sauransu sai aka mai da hukumomin irin waɗannan tsarin amma ba tsari irin wanda za a ce akwai wani kikkiawan tsari na bada agajin gaggawa
1: akwai wasu jihohi ma da irin waɗannan hukumomi sun zama suna ne dan kar a ce
0: babu
1: sosai
0: kuma ka san wani abu yanzu misali kaman tsarin fa da aka dauko shine har kananan hukumomi akwai irin waɗannan hukumomi na bada agajin gaggawa da suke karkashin mataimakin shugaban karamar
1: hukuma.

0: misali kaman a jahar Kano kowace karamar hukuma tana da tsarin da aka mata na irin wannan committee na bada agaji
1: tana da sashi na musu
0: tsari da aka yi mata na committee ake kiran su na bada agaji gaggawa a kananan hukumomi a karkashin mataimakan shugaban kananan hukumomi to amma kullun tambayar da zaka dinga yi shin kudaden ma da ya kamata a cire domin bada agajin gaggawan shin ana fitarwa ita kanta hukuma
1: sannan iya bada tallafi shine kadai ba aikin bada agajin gaggawa
0: wato ya kamata a ce idan ka kalla a ce kaman jahohi irin na su Kano akwai wasu tsare-tsare da aka yi wato yanda ake bada muhimmanci akan abin da ya shafi harkoki da lafiya yanda ake bada muhimmanci akan abin da ya shafi harka ta ilimi ya kamata a ce agajin gaggawa a ce akwai wani tsari da aka yi musamman tunda ai abu ne wanda kowane lokaci dama ana tsammanin cewa Allah zai iya jarrabar mutane da abubuwa irin waɗannan abubuwa saboda kasashen da suka ci gaba ma waɗanda ake ganin cewa sun ci gaba suna fuskantar irin waɗannan
1: matsaloli sosai
0: ka kalli irin abubuwan da ya dinga faruwa a irin su India irin su
1: Bangladesh
0: Pakistan da sauransu haka
1: kasashen
0: da za ka iya cewa sun yi nisa a tafi kar da harkoki na ci gaban duniya to amma kaga irin abubuwan da
1: suka same su
0: irin waɗannan kasashen to amma irin mu a tsarin yanda tafiyar take shin ana warewa waɗannan hukumomi irin kudaden da ya kamata a ce yau idan ka je ofishin hukumar bada agajin gaggawa misali idan bada misali a ce ta jihar Kano ko kuma ta Jigawa ko a ce ta Bauchi ka je kaga suna da motoci irin na kashe gobara na
1: musamman
0: wanda in wani abu ya taso kai tsaye za a iya amfani da su domin kashe gobara harka ce ta bada agajin gaggawa ba tsoro ba tsammani komai na iya faruwa a ce banda ita waccan hukumar a ce kuma ita kanta wannan hukumar tana da wani tsari nata na bada ire-iren waɗannan to amma idan ka je shin akwai tambayar kenan ya kamata a ce jihohin mu har irin jirage din nan na bada agajin gaggawa a ce mun kai matsayin da muna da
1: irin za a riga amfani da jirage
0: misali kaman a ce lokacin da kwanan nan ko makon da ya gabata ne inda aka ce wata golf ta fada a ɗaya daga cikin
1: haka madatsar ruwa ta Thomas da ke kan hanyar Dambata
0: yanzu ka dauka cewa akwai irin wannan tsarin na irin jirgi na helicopter wanda yake bada agajin
1: gaggawa zai zo
0: za a je tsakiyar inda ake ganin mutum watakila yana kokarin neman taimako yana fito da hannun shi kai tsinan
1: zai samu shi
0: kawai samu shi za a irin waɗannan abu kuma abin da zai baka mamaki ba fa wai babu kuɗin bane a waɗannan jahohin namu ba fa babu kuɗin bane
1: za a iya
0: babu
1: za a iya sosai
0: irin abin da Bature yake cewa political will zamiyin to ga tsarin da muka yi domin mu irin iftila'o'in da aka dinga samu a baya a ce maka an je an samu matsala a ruwa na bangwai an je an samu a madobi an samu a guri kaza ka jijigawa an ce mutane kaza sun mutu sakamakon tsallake ruwa watakila za su tafi kasuwanci a Sokoto a ce maka an samu wannan a Niger a ce maka da duka muna da ire-iren waɗannan tsare-tsaren ai ba za a dinga rasa rayukan mutane
1: kaga dai kasuwa wutar kasuwar Singa ta baya-bayan nan kwana nawa ta yi tana ci
0: yanzu ka ɗauka akwai irin jirgin nan da kake ganin a ƙasashe da suka ci gaba wanda yake zuwa ta sama yana feshin ruwa
1: kyakkyawan misali wanda zai gwada mana tabbacin muhimmanci da alfanun irin waɗannan tare-tare da muke ta faɗa kuma su wanda muke ta faɗa na san suna muke faɗa don su ji jami'ai da masu ruwa da tsaki suna jin mana sani yanzu su tana cewar lokacin da aka yi gobarar nan gagarima ta kan Tunkwari a wace shekara ne ba sai da aka nemi ɗaukin irin waɗannan jirage ba a nan sallar aka riƙa zuwa ana ɗebo ruwa da jirage masu saukar ungulu
0: wai to me zai hana tambayar da zaka dinga wa kanka me yake hana gwamnatocinmu su samar da ire-iren waɗannan tsare-tsaren zaka ji lokaci guda akan harkar siyasa ko kuma wani abu ka ji an ce maka kawai kuɗi da za a gudanar da taro kawai wataƙila idan ka lissafa kuɗin da za a kashe idan da za a ninka kuɗin nan su biyu ko su uku za a sai irin wannan jirgin a
1: aji
0: waɗannan jami'ai za a ba su horo na musamman kuma abin da zai dinga baka mamaki shine lura yawanci waɗanda aka ɗora musu alhaki na bada ire-iren waɗannan agaji na gaggawa sai kaga a tafiyar da harkoki na cigaban al'umma su ne koma baya yanzu misali shine ka tafi hukumar kashe gobara ta jihar Kano ka kalli halin da su kanta jami'an ta suke ciki
1: su kansu ma'aikatan
0: su kansu ma'aikatan
1: da kuma kayan aikin
0: nasu sannan kayan aikin kayan aikin ka je ka ga irin motocin da suke amfani da su. Amma ayyuh watakila dan majalisa da aka zabe shi wanda zai yi shekara 4 kudin motar kawai da za a ba shi ya isa a sai ire-iren waɗannan motoci na kashe gobara
1: na maraba
0: da biyu ko kuma guda uku
1: na maraba da zuwa majalisa
0: maraba da zuwa majalisa kaga irin wannan irin sai ka dinga mamaki mu wai tsarin demokradiyyar mu daban ne da irin demokradiyyar da ake yi a sauran kasashe da suka ci gaba ko kuma yaya abin yake tafiya
1: ka san na sha tambaya a wannan teburin wai me isa ita demokradiyyar nan tafi fifita shi wanda yake mulki akan wanda ake mulka
0: tafi fifita maslahar
1: wanda ake mulka
0: maslahar wanda suke mulki dai
1: take maslahar wanda ake mulka gore kuwa
0: ita wannan sai ka dinga mamaki ka san mun taba yin wani gwamna an zaka iya tunawa gwamnan jahar Niger wani wanda yace shi daga lokacin ma Adena kiran shi da suna gwamna a dinga kiran shi da chief servant sunan da ya kira kansa kenan to amma irin har akai shekara 8 din aka gama a matsayin sa
1: chief servant din da yace a kira shi
0: me aka kawo talakan har ya zuwa wannan lokaci fa waɗannan mutanen suna da wani tsari yau idan ka bar kujerar gwamna kana da wani tsari na fansho na dindindin
1: zaka ci moriya
0: kamar yadda muke magana nura ka je ka kalli ita kanta hukumar kashe gobara da ya kamata a ce jami'anta jami'ai ne na musamman waɗanda akan irin wani lokaci
1: da aka samu kulawa haka
0: duniya idan ana nuna yanda tsarin a ce hukumar kashe gobara take sai abin ya dinga baka mamaki kaga jami'ai yanda suka fito irin suna yin atisaye na yanda za su
1: yi
0: agajin gaggawa
1: na dabarun aiki
0: kaga irin motocin da ake ajiye musu da kuma kayayyakin aiki da irin horo da ake ba su na musamman domin koda wani abu da ba a shirya mai ba zai taso ka kalli yanda waɗannan jami'ai suke gudanar da atisaye a duniya idan ka zauna ka kalli
1: muna mana a Najeriya watakila in ka kalli mutum ma yana ma cikin hayyacinsa zai iya daukan horan atisaye ai kana wato abin da ba a cewa komai
0: idan ka je irin su hukumomi irin su sema ka je ka ga jami'an su
1: ya
0: kamata a ce wato wani tsari aka dora su na musamman a matsayinsu na waɗanda suke ba da agajin gaggawa
1: kuma suke aika na musamman
0: ya kamata a ce watakila yanzu misali kamar ka dauka irin dan sanda soji a Najeriya irin su waɗannan hukumomi su fire service da sauransu
1: su civil defense
0: ya kamata a ce albashin su kankan yake tafiya da na jami'an lafiya
1: kare ko tunda ayyukan su ma na musamman ne kuma na kware mana kuma
0: na
1: kwarewa ne sai ka kware sosai
0: sai ka rasa waɗannan wato demokradiyyar
1: gaskiya wato gaskiya ka tuna min wani abu wannan batun jami'an tsaron me yasa su jami'an tsaro ba za a kira su masu aiki na kwarewa ba na aikin kwarewa ne in baka laganta ba ai ba za ka sani ba
0: ai nura ai ka kalli ma kwarewar ai irin da a ce akwai wani abu da ake kira irin a turance ka ce mai extra kwarewa
1: gaskiya
0: waɗannan jami'an su barin gaya maka wani abu nura guda wato jami'an da muke da su na kaki a kasar nan da za a kyautata musu ka tabbatar da cewa yau da zan mutu a bakin aiki iyalina ba za su shiga hali na la haula ba sannan ni kuma a rayuwata da nake gudanar da aiki duk abin da nake da bukata
1: zan samu
0: na tabbatar maka da cewa waɗannan jami'an duk wani wanda yake da aikata laifi cikin kankanin lokaci
1: za a gano shi
0: to ka dauki misali kawai wani ya aikata wani laifi da ake bukata dan sanda ya zo ya ce maka za mu kamo maka wannan abu da gaskiyan za a kamo shi
1: kware ko
0: kuma cikin kankanin lokaci
1: sosai
0: to amma irin to tsarin da yana mu Allah ya sa mu dace
1: kawai baraka malidin muna sukwane lokacin sosai kada shafa muna tare a cikin shirin daga dakin labarai shirin da ke taza da tsifa kan mahimman batutuwa da ke daukar hankali Allah kamar ana ta jaddada yan takara daga jam'iyyu daban-daban a matakai daban-daban waɗanda za a kwarfe ana kwarfe su waɗanda za su tashi suna tashi da sauran makamantansu a jiya jam'iyyar NDC ta tabbatar da Peter Obi shi kuma Peter Obin ya tabbatar da Kwankwaso a matsayin abokin takararsa ga su jam'iyyar APM mai alamar rogo su ma sun kaddamar da yan takararsu haka shi makin dai ya zama haka ya zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APM mai alamar rogo akwai kuma Goodluck Jonathan tsohon shugaban kasa na Najeriya kasan an shata ta preza har da hukuncin kotu akan abin da ya shafi sai hanci ko kuma cancantarsa ne ya sake neman takara ta shugabancin Najeriya da ya kasan su ma a jam'iyyar tasu ta PDP har yanzu akwai ta preza a cikin ta ga yasa muke a can jihar Rivers ya fito ya ce ba wani dalili da zai sa ba goyawa shugaban kasa Bola Tinubu baya ba duk da kasancewarsa har yanzu dan jam'iyyar PDP
0: wato nuna kasan kamar yadda ko da yaushe muke faɗa akan wannan teburi siyasar bana za a ga abubuwa da dama gaskiya magana shine kuma ma musamman yanda siyasar ko da yaushe yau idan kaga abin da ya faru gobe abin da zai faru yafi na yau din sannan jibi abin da zai faru akwai yiwuwar cewa yafi na goben haka dai irin tafiyar kuma a yanda kusan masana za ga suna hasashe kusan daga nan har zuwa lokacin da za a gudanar da zabuka abubuwan da za su yi ta fitowa kenan daga waɗannan jam'iyyu wato nura abin da zai dinga baka mamaki a tsarin yanda tafiyar siyasar musiki kagare na farko idan ka dauko kowace daga cikin jam'iyyun siyasar nan an saka su a cikin wani hali na tashin hankali a daidai wannan lokaci in banda ita jam'iyya mai mulki ta APC wanda ya zuwa wannan lokaci zaka iya cewa ita ce watakila ta ciki na ciki irin abin da Bahaushe yake cewa ta ciki na ciki saboda ni abin da nake faɗa shine akwai yiwuwar cewa daga nan zuwa wasu lokuta za a ga waɗanda za su zo su yi tosu a tsarin yanda jam'iyyar take tafiya saboda ai mun fara ganin abin da ya faru
1: abin da ke faruwa
0: misali kamar yan takara da suka fito domin neman takarar gwamna a Bauchi
1: a jam'iyyar APC har
0: su tsewa sannan akwai wasu waɗanda suka fito takara na sanatoci daga jihar Kaduna sun ma sun fara fitowa kafafen yaɗa labarai suna nuna tusu akan yanda zaben fidda gwani ya tafi to ban sani ba tunda ka san gwamnati tana da fadi watakila akwai yiwuwar cewa to shikenan tunda ka nemi takarar gwamna baka samu ba to ka zo sasanta da kai ni maka alƙawari na abu kaza da kaza da kaza wata kila daga baya a iya ganin cewa wasu daga cikin wa'annan sun haƙura wanda kuma yake ganin cewa ya cancanta kamar abin da aka ga malam Fantamiya tunda da aka hana shi takara daga baya suka zo suka ce za ma su bi shi Jamilu Isiyaku gwamna kawai kwatsam kuma sai aka ji shi a jam'iyyar PDP to akwai yiwuwar cewa za a ga hakan daga wasu daga cikin ire-iren waɗannan 'yan takara amma nura kaga fa ko da aka ji ana yunkuri wajen tattaunawa kasan har ya zuwa wannan lokaci jam'iyyar PDP ba ta riga ta ɗauki tikiti tsagin ta nemi turaki ba riga an ɗauki tikiti an ba shi tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ba duk da wancan hukuncin da kotu ta yi akan cewa yana da dama ya tsaya kasan ana yunkuri na tattaunawa tare da ganin matsaya akai sai a ga wasu ka iya ce musu inda ba ko ka iya ce musu yan jagaliyar siyasa to duk da wannan kira su kawai sai suka zo suka tashi gurin
1: suka tarwaza
0: yan jaridu haka su kansu shugabanni na bayanganan tanimu turakin haka
1: su ma da kira suka sha haka
0: su ma da kira suka sha to zamu iya ganin abubuwa da dama a yanda siyasar za ta tafi wanda kawai sai dai abin da ya faru nura zamu je sashin talako
1: ta idan muka je a live shi muka dawo sai mu dora
2: out of airtime and you don't have money to top up out of data and you don't have money to top up the GT Bank airtime and data loan is available to you anytime just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95% T's and C's apply you are never stranded with the GT Bank airtime and data loan
3: Barka dai, kana samun isasshen bacci kuwa? Ka taɓa gwada Sleep Plus? Sleep Plus shine sabon lozenges da aka yi domin taimakawa samun nutsuwa da bacci mai kyau. Yana taimakawa jikinka ya huta bayan gajiyar aiki da damuwa ko tashin hankali ta hanyar samun bacci cikin sauki. An yi shi ne da melatonin da wasu sinadarai na asali. Zaka so kai bacci ka tashi da ƙarfin jiki da kuzari ko? To, ana samun Sleep Plus a shagunan magunguna a faɗin ƙasar Najeriya. Idan matsalar rashin bacci ya ci gaba, a tuntuɓi likita. Sleep Plus, samun ingantaccen bacci. Kayan kamfanin 1980 Pharmaceutical Limited.
4: Yalla bai ka san abin da ke faruwa yanzu?
5: Mutumi na ka bani labari mana.
4: Inugu Air sun fara jirgin kai tsaye daga Inugu zuwa Kano yanzu haka.
5: Kai yalla bai kar ka mai da ni shaka tafi. Ai ada sai sun fara zuwa Abuja, daga Abuja kuma su tafi Kano. Idan zaka dawo ma haka abin yake. Daga Kano sai Abuja, sannan daga Abuja zuwa Inugu.
4: Ai sauran kamfanonin jirgi ne suke yin wannan zagayen da ka faɗa. Shi yasa na kawo maka wannan sabon labarin. Inugu Air yanzu suna yin jirgi kai tsaye daga Inugu zuwa Kano. Ba sa tsayawa a hanya kuma ba sa fara zuwa Abuja. Kai tsaye suke zuwa kuma kai tsaye suke komawa.
5: Kai wannan babban ci gaba ne sosai. Salon ya bambanta kuma yayi kyau labarin ya burge ni kwarai
4: gaskiya kam Enugu Air kamfanin jirgi ne na musamman kamfanin jiragen sama na Enugu Airlines na tashi zuwa Abuja
5: Kano
4: Lagos Enugu Patakwal Benin Wara har ma da Asaba babban officials yana International Conference Center of Paris Square Road Independence Layout a jahar Enugu
5: domin yin booking ko tambaya za ku iya kiran su ta lambar waya kamar haka 0201 330 390 ko ku tura email zuwa callcenter@enuguairlines.com ko ku shiga shafin su ta yanar gizo www.enuguairlines.com
4: Enugu Air tafiya ta daban
6: ko kadan matsalolin ciwon ido ba maita bane ko tsafi mafiya yawanci kamuwa ake yi ko hatsari ko samun tangarda yayin haihuwa da kuma tsufa da dai sauransu a guji amfani da wasu abubuwa masu illa kamar ruwan albasa fitsari ruwan nono ruwan sukari ruwan wani ganye da dai sauransu don magance ciwon ido mu guji yin maganin ido da kanmu kar mu bata lokaci wajen neman kulawa da dace mu daina barin yara suna amfani da abubuwa masu kaifi ko tsini shirin nan da ya kamata kuma ya dace da kulawar lafiyar ido ya zo gare ku abin kayatarwa a wannan shirin shine za a yi wa yaran da aka haifa da cutar makanta magani kyauta za a kai yara masu matsalar ciwon ido yan kasar shekaru 18 asibitin Sheikh Muhammad Jidda dake Kuroda domin tantance matsalar su a ofishin mai kula da lafiyar idanu na ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kafin kuma a tura su zuwa asibitin na Ekwa domin samun kulawa kyauta
4: za a iya zuwa asibiti mafi kusa ko kuma a kira asibitin ido na Ekwa akan wannan lambar waya 0810-624-1442
6: domin karin bayani ku tuna dai idanuwanku su ne mabudin rayuwar duniya don haka a kula da su sosai hukumar bada agajin gaggawa ta kasar Australia tare da kungiyar CBM Global Disability Inclusion kuma asibitin ido na Ekwa ne suka dauki nauyin kawo muku wannan sako

0: To madalla mai sauraro barkamu da dawowa kuma kada a sha'afa muna tare a cikin shirin daga ɗakin labarai shirin da ke taza da tsifa kan muhimman batuta da ke ɗaukar hankali kuma muna tattaunawa ne tare da abokin aiki Kamaluddin Muhammad. Malam Kamal, barkamu da dawowa.
1: To Nura, barkamu da dawowa masu sauraro, barkanku da jimirin cigaba da kasancewa da mu daga nan mita 93.1 akan zango na FM.
0: Na'am.
1: Kasan mun tafi sashin mu na karban talla muna magana akan abin da ya shafi abubuwa da aka fara gani musamman a bangaren siyasa. Wato Nura, akwai abubuwa guda biyu zuwa guda uku da ya kamata watakila masu sauraro su fahimta kamar yadda muka fara magana da abin da watakila zai iya faruwa a tsarin yanda siyasa take tafiya. Nura, na farko idan ka kalle yanda gwamnati ta shirya, ka iya cewa su ma ƴan adawar kamar irin an zama abinda ake cewa da birani da kuma magi. Idan aka bulle nan sai ka ga an bulle nan. Abinda zai dinga baka mamaki shine ai idan zaka iya tunawa jam'iyyar APM
0: mai
1: alamar rogo, ai da ta yi maganar cewa za ta yi alliance
0: da PDP.

0: haka zamu zo mu zauna a ita abin nan guda dai kullum mun da lalace kuma ga abu da yawa amma sai mu zama yawan yuyu to fatan da nake dan Allah da Annabi mun za mu tsaya mu yi kan mu fada da ga wayakan nan irin naka tsalumin da ina ne in kaje wallahi za su dauko nono ko wani abu haka plus baka ka kasha to amma yanzu baka kai sauka je ka shiga ba waye ake ma wannan abin ya girgiro mun za mu tsaya mu yi kan mu fada in ko ba mu tsaya mu yi kan mu fada ba wallahi ba wanda zai zo gyara mana kuma da ma akwai irin wannan abin na magana tattalin arziki da waye tsakanin mu da kudancin na to in kun tsaya kun gyara su yanzu waye a kudu ma ina ne ake wannan abin to ya kamata mu sami kanmu fada mu ne mabalata mu ne waye ku ko yanzu dan kudin ya zo na wallahi ya fi mu abin nan jin dadin rayuwa da wadaran wata kasar to saboda mutane akan layi da fatan za ku tashi lafiya
1: to muna godiya sosai Ibrahim mai karfe muna godiya sosai da kasancewa tare da mu to nura kaji kusan abubuwan da su bibiyan mu suke ta magana akai kenan bari mu dauki wannan ya sosai mu dan yi sharhi mu wuce mita 93.5 assalamu alaikum wannan kamar ana ta samun matsala da layin nasa wajen tabbatar da sadarwa mita 93.5 assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yawa har kullum ba za mu daina zargin yan siyasa da haddasa abubuwa wadanda suke ba su dace ba domin muna zaɓar su ne domin su kawo mana zaman lafiya aikin yi harkar ilimi da dukkanin abubuwan da su kawo ci gaba da maslaha ga rayuwar al'umma amma yanzu misali ka dauki kama abin da ya shafi fadan daba zaka ji yan siyasa da dama suna magana akan cewa suna yaki da fadan daba amma mun kalubalance su baka taba ganin wani dan siyasa zai fita taron siyasar sa ba face sai kaga ya debo wadannan matasan shi zai saya musu abin da za su sha su yi rashin mutunci shi zai ba su makamai shi zai ba su duk wani abu da za su yi abin da yake da ya dace din ba to taya za a yi kana sayan kayan da zaka ba mutane ka gurɓata rayuwar ƴaƴan mutane kuma ka ce wai kana yaƙi da fadan daba to gaskiya akwai ƙalubale dan Allah mahukunta su ji tsoron Allah duk wannan Allah ya bayi shugabanci ba an bayi wata babbar jarrabawa ne wanda adalcinsa kawai shine zai zame masa mafitara na tsayawa gaban zatin Allah idan mutum bai adalci ba wallahi da kansa zai yi nadama Allah ubangiji ya ba mu mafita kuma duk waɗanda suke kawo mana irin waɗannan matsaloli a arewacin Najeriya Allah ka san so mun kawo ƙara su gare ka Allah kai ne zaka iya mana maganin sa na zahiri da na baɗi Allah ka daukan mana mataki akan su
1: Allah ya sa mu dace
2: mun zalami
1: na'am to mun zalmi muna godiya wato wani lokaci nora kusan tsarin yanda shugabanni suke tafiya wato zama suka yi suka karanta kwakwalan musamman al'ummar Najeriya sai suke yin abin daidai da tunanin mu da kuma daidai da yanda sai tun kwakwalan mu suke ba wai irin wato kodiyo shi kaga duk lokacin da Allah da manzon Allah za su maka magana nuna maka ake yi cewa kai addu'a sannan kai aiki
3: kai aiki kareku
1: wani lokaci ma ce maka ake yi kai aiki sannan kai addu'a kaga yanda tafiyar take kenan wato gaskiyar magana shine muna da matukar buƙatar cewa mu aiki kuma mu addu'a wajen ganin cewa mun kawar da waɗanda suka zama mana kadangarin bakin tulun nan
3: haka
1: saboda nura kodi yaushe mu abinda muke faɗa shine ya kamata wai shi wancan da aka tura maka ko kuma aka tilasta maka sai ya zama dan takararka na sanata misali kenan ko kuma dan takararka na gwamna ko kuma dan takararka na majalisa ko dan takararka na shugaban karamar hukuma ko kansila baka da wani ne wanda za ka yi amfani da wannan damar wajen ka kori shi wancan din ya kamata a ce mu koma irin tsarin nan na ba wai wai jam'iyyar siyasa ita ce a gaban mu ba kaga ɗaya daga cikin matsalar da muke fuskanta cewa kawai idan jam'iyyar siyasa ta fito ta ce ayi kaza irin abin nan da aka dinga yi wa mutane abu kaza sak shikenan sai mu tafi akan ha ya kamata a ce muna da irin wannan wayewar bari mu baka wani misali nura a zaben shekara ta 2020 da a zaben shekara ta 2023 abubuwan da suka dinga faruwa musamman a wasu daga cikin jihohi na kudancin Najeriya har ma da wasu daga cikin jihohi na arewacin Najeriya ai zaka iya tuna misali kaman abin da ya faru a irin su birnin tarayyar Abuja zaka iya tuna abin da ya faru a misali wasu gurare na jihar Plateau kudancin Najeriya zaka iya tuna abubuwan da ya faru akwai yan takarar da aka tsaye da su a wasu jam'iyyu da ba su ba waɗannan mutanen ba kuma ba su zaɓe su ba
3: ƙwarai kuwa
1: zaka ji an ce mataki kaza dan jam'iyya kaza ne yayi nasara a mataki kaza dan jam'iyya kaza ne yayi nasara ba su fito daga jam'iyyu iri ɗaya ba

0: To madalla mai sauraro barkanku da ci gaba da kasancewa a daidai wannan lokaci saunin mu da dawowa a cikin shirin daga ɗakin labarai shirin da ke yin taza da tsifa kan muhimman batutun da ke daukar hankali kuma muna gaba ta karkarewa kan abin da ya shafi daukar matakai da yin kowa taka rawar da zai iya takawa don samun mafita da kuma ci gaba malam kamaluddin me kamar muna yi kowa kuma yayi yakini yayi da gaske ya kishi a gina yau saboda gobe ta yi kyau
1: iskari Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa mu dinga fahimtar abubuwan da ake magana akan su mutane dai su sani dama wannan haƙƙi ne na kafafen yaɗa labarai mu dai mina mu bangaren kullun zamu fito mu gaya wa mutane cewa ga abin da ake yi ga kuma abin da za a yi shi yasa in ka kula yawanci a cikin shirin nan muna gaya wa mutane cewa to kullun yau da gobe ana fitowa da abubuwa da dama wanda za su dauki hankalinku daga ainihin abin
0: da yake damun ku kurai kuwa
1: da abin ainihin abin da yake faruwa sai a fito muku da wani abu sai a fito muku da wani abu sai ku koma sai ku yi ta tattaunawa akan sa sai ku yi ta tattaunawa akan sa wannan kuma abin kai tsaye idan ka kalla bai shafe ku ba
0: bai shafe ku ba kwarai kuwa
1: yanzu ya kamata a ce ku da tsarin mu na kafafen yaɗa labarai a ce a irin wannan lokaci muna tattaunawa ne akan shekara daya, shekara biyu, shekara uku da waɗanda suke rike madafin iko suka yi wani kaza shugaban kasa yayi alkawari na kaza kaza kaza kaza
0: ga abin da yayi
1: cika alkawari akan wannan abu
0: an samu da wutar lantarki
1: maganar kenan
0: an samu da wutar lantarki
1: ne ce in bai tabbatar da wutar lantarki ba kar ku zabe shi an samu da abin da ya shafi sauki akan abin da ya shafi harka ta man fetur an samu da abu kaza wayannan alkawari
0: da aka janye tallafin man fetur din alkawarin da aka yi akan janyewar an cika su suna ina
1: gwamna a jihohinmu na arewacin Najeriya ko a kasar nan ko wacce jiha ka ce ku dauki gwamnan ku shin alƙawarin da yayi a irin wannan lokacin tattaunawa da ya kamata mu mai da hankali shin tattaunawar da ayi shin alƙawarin da wannan gwamnan yayi ya cika
0: an ba da autonomy gwamnan ku yayi ya ba wa yan kananan hukumomin kudaden su sun wasu yin aikin da ya kamata su yi
1: irin wa'annan alƙawura ne da suka yi dan majalisar ku da ya dinga yawo loko da sako sanata yana ce muku zan yi kaza
0: cikin dare har ƙauyukan da ba a iya shiga ya bi ku karfe 2 dare karfe 3 har asuba
1: ya
0: je yakin neman zabe su
1: yana muku gaisuwar mutuwa yana cewa zan yi kaza in na samu dama
0: wallahi kai ka sani ni na sani da wanda yake sauraro ya sani akwai yan majalisar ko sanatocin da tunda suka yi yakin neman zabe har yanzu wallahi ba su sake
1: koma
0: ba wani ba ma shigar ba bai sake jin halin da mutanen garin nan da ya je da asuba
1: ya mamanta da su
0: da riske ciki ba
1: to shi kanshi dan majalisar ku na tarayya dan majalisar ku na jiha shugaban karamar hukuma duk alƙawari abin da ya kamata a ce a wannan lokacin fa ku kafafin yaɗa labarai su social media din nan da kake magana abin da ya kamata a ce mu
0: an dauka kenan
1: amma kuma kawai muna nan muna ta magana akan wani kaza yana faɗa da shi da wani wani kaza ya fita
0: muna tsaye shine matsalar mu
1: kawai sai ka dinga ganin wai mun wake dora mu akan wannan abin ne kawai mu dinga komawa wai mun maida hankalin mu akan abin da ba zai amfane mu a duniya ba ba zai amfane lahirar mu ba
0: da fiya muke kawai ta yaudarar kanmu
1: kawai Allah ya sa mu dace
0: amin malam kawaldin a kasance da mu wani makon idan Allah ya kai mu cikin shirin daga ɗakin labarai kuma muna godiya ga dimbin waɗanda suke kasancewa da wannan shiri daga ɗakin labarai tsohon waɗannan shekaru ne da ya ba da shi muka fara ba a cikin wannan tafiya ta shekara 10 a ciki aka kirkiri wannan shiri kuma alhamdulillah yake haifar da fa'ida da samar da mafita da wayar da kan jama'a ka san ya fi ba da gudunmawa wurin wayar da kai da nusar da mutane halin da ake ciki muna godiya a gare ku waɗanda kuke bibiyar mu da waɗanda kuke addu'o'i da masu fata muna godiya gare da gaskiya mai zin shi Kamaluddin Muhammad madadin shi abokin aiki Kamaluddin Muhammad sunana Nura Haruna Mudi nake fatan za mu kasance wani makon idan Allah ya kai mu ne wa alƙali barka da sallah ya bai samu shigowa ba
1: za mu kira shi mu ƙara mai miƙa mai barka da
0: sallah insha Allah
1: muna godiya
0: madalla

93.1 Zangon FM. Karfe goma agogon Nigeria, Niger kamar da Chadi.

kamar akwai ne ba ka sanye takalmi goma a san ka kai dai ai da an gano ka sai a ce ga mahaukacin nan sai dai ka sa guda dai haka nan wanda bai da komai

uwa ga Allah kai mai akwai ka gane rami guda akan tona kacina ba a tona goma a fari za a nan nade ka haka nan wanda bai da komai ranko.

fani risanu da fama dan Abdu sanu da fama badara da kaji da bayi na kan da dan namijin duniya wa gaba da karfi goje mai kashe maulo in ka ji anya bayaro wallahi ba bi do babba ba in ka ji anya ba maulo hala ma ba bi do goje ba in ka ji anya ba dan da mutu anai mai kuyi ba tuno ba tun shago ba dan Abdu mai hago mai dama agun takkiya ka koma dama jamma da ku jikidin ku tuturu na bakura duna mahabu katina yamma garini rigima ala du mai dima ko ma mutuwa ina ruwan ki da to kai tula tula gidan dan gangi sanu da fama bale da sanu da fama da Abdu sanu da fama badara da kai da bayi na kan da dan namijin duniya gaban ka da kalbi goje mai ka shama ulo in canji ila hakin da kalamuno lafira a kai maki gawa yaro gaba da kaga a sababinan ka da arabu ta fari mahallin baka san halika ne an ajali ba sanu daɗi ba shi

0: da waka na yi da aboki kuma ka na yi da naka na yi da uba na yi baba kila gwai
1: da kala da uba
0: baba kila gwai jiwa da aguma hagun mai dama ya hagun ta kiya ka koma dama na kan da juji mai shaduwa kwatannin guga kidi mutuwa ina ruwan ka da to dan duga da guru dona kidin ka ba kaman na mutumba kuma nadin hannunka ba kamar na mutumba da abdu da idanunka ba a wannan mutumba da abdu ya boye gori da bashi da gerika annaba a jara maka izi ko ni ba in san muta ki dan abadu mai hagun mai dama du'a ka duna ba wan sarki da ni ai kuto bani ran da ni tala hayan kusau ina yi masa kuka dan ana ta bane da kudin da za su kai kaduna na so zuwa ganin tare da wannan duniya ga yin malawanci ga ni bani da ikon da za aka yi ni kaduna dan da yan yara na na so zuwa kaduna da kwana inda mu tare da wannan ga ni bani da ikon da za su kai ni kaduna na so ganin tare da wannan sai ni dama to ya zo gani ka duna gana da ajaya gani ka wurin tare da gani ka ina buga kawo
1: ema la gana ka ma hajene
0: na tare kin fada ko zagin tare dauda kai ka gani tare dauna to kuma kai ka jin baton tare dauna in ka to gida ka ce tare dauna gani ina yi mace kuka ba amma ce ni alhaji

0: tana ga mutane wasu sababbin jaruman nan ko wanda suka zo su je su kalli wacce kaza su ga yanzu da ka kawo sai ne su ringa kikkifta ido kamar yanzu ba sai na faɗi kalmar ba sori yanda
1: ta yi amma Abdulrahman
0: so kusan idan muka dauko labari yanzu ko a ina kake in dai kana shin na kaza ka bani abin da nake so a wannan labari zamu yi wannan badiya da muka zo zamu yi kusan mutum biyar ne suka fito mutum kusan biyar ne suka fito a shirin badiya da muka yi jotun wanda za su iya wannan abin ta biyar din nan ma Fatima shi ita ce ta karshe ha gane ta daya ba za ma ka same ta ba saboda tana gidan miji ta ya aure duk wanda yake bibiyan abuninta ta mai san wace ce jaruman da muke wannan din ta na biyu Nafisa ba ta nan za ta koma na uku Adiza Gabon ta tafi hutu so next option din ita ce Fatiwa sha za ta iya ba mu abin da muke so wannan dalili ya sa aka kawo su a wannan stage din nan ko kuma masu irin age mate din su wannan role din da character din daidai irin su muke nema
2: to a cikin wannan kafin Fatima ta yi tambaya naga tana ta motsa baki cikin wannan amsar da ka bayar dama kuma akwai tambaya ta da muka ga hadin kauri hadin murtuku bayan an gama kaddara mun ga kakar hado alinuda da muzango a cikin fitnin abana me ya jawo hankalinka wajen sabon salo irin wannan dawo da tsaffin jarumai ko kuma irin waɗanda suke manyan jarumai kake dawo da su jarumai ne waɗanda irin kowa ya san su shin sababbin fuska ba za su ce irin ka bar su a baya ba ko kuma irin ba ka yi da su
0: to ni Abdul Ahmad dan kasuwa ne kuma duk
2: abin kuma mai kwashewa ne
0: yawa duk abin da zan yi na communicating da fans ina ne abin da dan kallo ya tambaya
2: shi kake ba shi
0: kai kuma za ka yi amfani da daman ka zaɓi wasu sababbi sai ka ƙara so lokacin da muka yi kaddara yan kallo sun yi expecting su ga Alinu da Adamu na ta to ba mu ba su wannan ba kuma sun yi korafi sai muka ce to bara mu kawo musu abin da sai sun magaji sun yi kuka
1: na gani su
0: so wannan dalilin yasa muka je muka kawo wannan abana din nan so kaga muna yi ne dai yan kallo so abin da suke so shi za mu ba su
2: so yanzu Fatima zaki yi tambaye ki ne sai mu je mu shashayi
1: yau zan iya dawo da shi baya kamar a cikin film din kaddara ta zamu iya cewa ko menene ya ja ra'ayinka ko hankalinka har ya ga tantantar ka fidda film din kaddara ta saboda wani irin film ne da ana masa wani kallo mai ratsa zuciya yawa menene ya ja hankalinka har kaga ya kamata kai wannan film din
0: to masha Allah da farko zan yi wa Galibai godiya da Usman Solo kusan mutum biyun nan su ne suka zo da labarin kaddara a suka zo mun da shi cikin office waje ne da muke zama mu yi ramiwa ne gani ya zo da labari ya ce shi ko yana da wani idea idea nan da yake da shi da ya yi magana a kan namiji ne chop sai Usman Solo sai karɓa ya ce a'a in aka yi converting ɗinsa to labarin
2: zuwa mace
0: sai ya fi shiga wannan sai ya shiga cikin zuciya na saboda gali da yake briefing already ni na tafi zuwa kan wannan din mace kawai sai Usman Solo ne wannan suna cikin magana ba sai muka zo muka fara gina labarin kaza daga sai ce to ku sa mana lokaci gobe mu zo mu zauna mu fitar da wannan labarin a take sanar kira Falalu saboda Falalu duk lokacin da aka zauna za a fitar da labari yana irin ba da lokacinsa da kuma experience ɗinsa na tabbatar da labari ya ginu so sai muka kira Falalu aka zauna muna dan cin nama muna shan shayi da magayi Allah ji kansa nura sharu
1: aka
0: mu muka zauna ana yi aka fara gina labari ka da farko balangu na siyo da naga labari ya shige ni sun caje ka ko musu ɗan shilla da kaza ka gane to kaga alamun dai labari zai
1: tafi
0: to sai aka fara wannan labari ana shan shayi ayi a tashi ayi a waye ana cikin episode 1-2 ana blocking kawai daga nan sai muka daga nan kawai sai

0: tunani na ya tafi wace ce za ta zo ta
1: ta zo ba ka abin da kake so a ciki
0: sun sana abun su ne kuma already
1: ka ta fita na wata jaruma
0: ba rubuta labarin ba ana blocking na fire communicating da Nafisa ba ta fanna da labarin da zaki zo ki gashi gashi gashi gashi
2: to anan da ma ranka da dama tambaye da zan yi dama ana shirye ping ana fitar da labari ne wani yana zuwa maka kai kenan cewa wani ne zai yi dai
0: eh a ni kusan gaskiya an ana labari cast din yana zuwa min
2: na fahimta
0: a wannan amma ba ni nake yankewa ba muna group wannan ne ina zuwa sai ce ga rai na wannan ce bai bani sai na bari sosai mai wannan akwai cast din da za mu yi a manyan mata kawai ana jefowa sai wanda nake shara da su sai suka fara ah wannan yarin ba za ta yi ba wannan ba za ta yi ba wannan ba za ta yi ba sai na ce duk kuna cewa ba ta yi ba ba ku ga mun me yasa ba ta yi ba ba ta girmama mutane ba ta da kunya nace shine shi nace to me kawo rashin kunya mun kira ki aiki me zai ma kawo zantar rashin kunya saboda haka ita zansa kawai muna tafiya muka tafi muka sa wannan yaren aka ga inda ta zo ta zo ta yi aktin ta girmama mutane shi kawai ga yanzu daga ne zama fans din so da ba ji yake so lokacin da muka yi wannan din na kaddara bayan mun gama blocking din nan shi na kira marubuci na Yakubu ɗan Kumo shi na ce Kumo ga labarinmu amma lokacin da ni da kai yanzu ina son mu yi wani flavor irin yanda muke na Abinu Entertainment ga yanda haka amma ina son waje kaza waje kaza waje kaza ka canja shi ba na so in canja a gaban su saboda kar su ga kamar ba su ba ni da kai kuma yanzu abin da suka yi yayi amma ni kuma yanzu na son mu dan sa mai flavor din Abinu Entertainment
2: za dan zazzaga dan abubuwa kenan
0: to ya gane an nuna kawai muka yi discussion muka caccanta abubuwan da zamu caccanta aka samar da labarin nan so kuma still ina so yin amfani da wannan damar mutane da yawa wasu suna ta tunanin ah Nafisa kar ta tafi ai kaddara ba film din da za ta cewa ayi bane shi kaddara so ɗaya zamu ga yin sa shekara kuma ba lalle Nafisa yanzu maybe an gama labarin part ɗinta to zaka iya zuwa ka dauko wata ko wani ka dauko wani kaddarar rayuwarsa
1: na'am kamar yadda kinan jita-jitan mutane ke ake ta jinta ko gaske ne cewa wai za a sauya Nafisa Abdullahi zuwa Mommy Gombe
0: haka ne wannan wasu ne in social media suka haɗa me haka Nafisa da Mommy Gombe ai ba layi ɗaya bane kin gane ai wannan character profile din su ma ba ɗaya bane so wasu ne ko suke haɗa ba canja Nafisa za a yi ba yanda muka gina kaddara labarin kaddara yanzu
1: wata ma kaddara ta za ta yi zuwa
0: wata kaddara za ta yi zuwa to wata kaddara ta zo kuma sai ka ce Nafisa za ka ɗauko kuma ka ɗaura
1: ai ba zai
0: karɓu ba so Nafisa ta gama wani abu ita shi kaddara mun ɗauko title ɗin ne saboda muna son mu ta bi muna ɗauko kaddarar rayuwa muna fim da shi amma zai iya fadawa akan mace zai iya fadawa akan namiji ka gane zai iya fadawa
1: akan kowa da kowa
0: so in an gama wannan to next wani wannan din zaka gani kuma da wasu mutanen da ba so aka shi labari
1: masu sauraro kada dai ku shafa kuna tare da mu a mita 93.4 da zango na FM Arewa radio a cikin shirin na Mleka Kannywood inda muke kasancewa da Abdul Ahmad mai kwashewa mashiryin fina-finai daban-daban.

0: Sabun selo, sabun sel.
1: Arewa radio fadar ayinka shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba
2: waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan kaidojin yada labarai da kuma gojewa
1: mun gode da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar fadin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda
3: isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu
1: a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka Arewa Radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin

mata. Ina yan Afirka bayin Allah. Allah ni ba ku masali kaman mutum.

in kana takama akwai ne ba ka sanya huna goma a kanka kai dai sai ka sa guda dai haka nan wanda bai da komai shi

da waka na yi da aboki kuma ka na yi da naka na yi da uba na yi baba kila gwai kila gwanjiwa dan aku ga hagun mai dama ya hagun ta kiya ka koma dama na kan da juji mai shaduwa ko tan nan guga kidi mutuwa ina ruwan ka da to dan duga da guru dona kidin ka ba kaman na mutumba kuma na din hannun ka ba kamar na mutumba da abdu da idanun ka ba a wannan mutumba da abdu ya boye gori da bashi da gerika annaba a jara maka izi ko ni ba in san mu da ki dan abadu mai hagun mai dama du'a kaduna ba wan sarki dani ai kuto bani ran dani tala hayan kusau ina yi masa kuka dan ana ta bani da kudin da za to kai kaduna na so zuwa ganin tare da wannan duniya ga yin malawan ga ni bani da ikon da da akai ni kaduna dan da yan yara na na so zuwa kaduna da kwana inda no tare da wannan ga ni bani da ikon da za to kai ni kaduna na so ganin tare da wannan sai ni da ma to ya zo gani ka duna gangana a jikaya gani kan wurin tare da gani ka ina buga kawo kin fada ko zagin tare dauna kai ka ganin tare dauna to kuma kai ka jin baton tare dauna in ka to gida ka ce tare dauna gani ina yi mace kuka ba amma ce ni alhaji

Abdu kaide gaya ya tahiba ko in da malamai ne ya baka ana ka bid'a tai da ya tashi ko ruwa bai sha ba ina abudu za ci kai ya kumallo na dai koma Kaduna mai buga kawo banga na kai kada gaya ba kuma na dawo Kano da tulaye na ban samu kai kada gaya ba kuma na koma musa da yanya rana ban dai ga da kai kada gaya ba mutane ina abudu za ci kai ya kumallo bunto yan maka ka sallar su bilbil abudu za ci kai ya kumallo.

0: Bacha kutuku.
1: Are ala.
0: Maka goga wanga kashi da kai ba da wane ba kashi na ila baka kyauta ba kare ka kashi na ila wanza me na don shi tayo buna jala to kaga kashi na ila bai wuya ba kamar dai ka tun kuda turmi kamar mutun shi ma ribudurwa
1: ganga ba reba
0: jima da kai kabar da dan da gano gidan wani kiri mun aike shi lafira ya dawo aina bada maka goga da ka tace zakarara gambe hanne ko ruwa za ba ka sha ba illa ni suna fadin bani yoyo yoga bagin ba wance na mai kashe mu na bayi dan yaron ga masaro mu na shanu dan abdu ya canye ya tafi lafira garin dan gambu aina bada maka goga babu ee abin da nayi man zafi babu kamar ka ce
1: ka je daga e banana
0: wanda da dandi inda ka ci giwa da kalbi garba kula ke sai mun koma mai mai kula ke kowa nan sha guda da yunwa kuwan kula ke koko dan gangarin ku ba shi da mai mai iya kiya a dama ce kudi ya ba mu gobe da safe ya kalli ta kwadi ya faye kandi akwai diyan rondawa ashe dai ba kamar maza ka maza ba amma diyan su ba su da kalli ashe dai ba kamar maza ka maza ba Umar na mai biya dai Allah
1: jara ba
0: ka yi jaga da wadi

a lambarsa kamar haka 081-60-67-22-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

0: 93.1 a Zangon FM.
1: Sabon salo, sabon tsari.
2: Arewar radio fadar ra'ayinka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla, a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar fadin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda, da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu, a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa radio kan mita
0: domin sanya bayanai
2: a Zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
0: Mita 93.1 a Zangon FM.

0: 3.4 zangon FM masu sauraro da kuma masu kallo assalamu alaikum barkamu da wannan rana sannun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na gaskiyar batu shirin da muka saba kasancewa tare da Malam Abdulkadir Alhamad daga Jami'ar Ilimi ta Tarayya da ke nan Kano kuma yushin na musamman ne malam barka da sallah
1: to assalamu alaikum warahmatullah
0: malam
1: mai shawara karbu barka da sallan nan
0: ai za ka karba mala da fatan an yi sallah lafiya
1: alhamdulillah
0: to Allah
1: da yawa daga cikin masu sauraro suna yi waya malam inda ba da gidan radio fatan alheri
0: sabo masha Allah to madalla
1: amma dai babu wani abu gaisuwa ce kawai
0: ba komai mala ai
1: duk da an ce ni akwai sakonni na agun indawawa to bazan daga kara ba sai mun gama shiri in naji shuru to a shiri na gaba
0: eh daga nan sai ka magaddu
1: ina koka ba
0: kace ina a kwana
1: yawa masu sauraro ina amfani da wannan dama a karo na biyu
0: na'am
1: mu yi wa juna barka da sallah kuma wa'annan kwanaki Allah ya sa su tasiri su amfane mu a rayuwar mu gaba
0: da
1: wani lokuta ne da Allah subhanahu wataala yake zaba
0: na'am
1: yake cikin falaloli da yake mana saboda sayyidina
0: rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
1: da mu ne al'umma annabi kuma ummatul ba ummatul da'wa ba ummatul ijaba Allah ka zama shaida muna san annabi
0: sallallahu alaihi wasallam amina Allah
1: yayi mana ta goma shi da wayannan kwanaki guda goma
0: gaskiya ne
1: har manazarta ma da malaman addini sukan sami kai komo na ra'ayi in wata ni'imar ta zo sai shi kamar tafuwarta
0: an
1: wannan ta zo
0: sai shi tafuwarta gaskiya ne
1: duka me yasa Allah ya mana haka domin ya kuma yalwata hanyar da zamu je gare shi
0: na'am
1: domin ya kuma bude mana kofofin da zamu nemi taimakon sa domin ya kuma matso mana da ni'imar sa kusa yadda za ta mantar da mu ganin wanin sa ci ya saka na kan ji a raina yana susuwa lokacin da naga ma'abocin ilimi yana nuna tasirin wani akan rayuwarka yace wai in shugaba ka za bai mutu ba in ba a samu canjin shugabawa
0: ne ba za a yi kaza
1: mu ne al'ummar da Allah ya ba mu labarin yadda Fir'aun ya raina annabi Musa mai ruwan Allah shine rabbu sabab duk shaqawa da dagawa da komai da shugaba yake wallahi idan muka ruju'i ila Allah muka koma ga Allah komawa ta gaske za mu tarar da Allah a duk inda muke ciki kuma babu wanda zai tasiri akan ku wallahi muka imani muka yi taqwa la yadhurukum man dhalla idha ihtadaytu so da haka Allah ya mana wannan baiwa ya mana wannan falaloli ya matso mana da nesa kusa matsala ce da ke da mijinki matsala ce da kai da matanka matsala ce da kai da rayuwarka matsala ce da kai da iyayenka matsala ce kai da iyayenka ba ma ka ga matsalar ba ma sai ka nemi taimakon Allah kwanaki ne 10 Allah ya ba mu masu tsada na watan Zulhijja a cikin su har da ranar Arfa
0: hakiki
1: maiki yana cikin wani karamar sa da wani dabarar koyarwa ranar Arfar ma labar falalar ka san aka ce ba washe yace in dadi ya mai wa sai ya ce Allah ka shi maiki sallallahu alaihi wasallam ma sai faɗi la ilaha illa anta yake yawan faɗa madadin ma addu'a saboda tasirin zikiri da yadda yake bude kofofin waraka amma kana zaune madadin kai zikiri a rana ka zagi kowa sun zafi kake musun balkaki zagin mutane kake musun siyasa gashi ranar da aka fi kowace amsa addu'a ta Arfa maiki yace kuma hailala yafi shi da annabawan da suka gabace su da aka ne mana jaji na rashin cikakken amfani da wayannan kwanaki saboda ba mu yi amfani da su yadda
0: kamata ba yadda da imalan
1: asafirullah da ko ba su dawo ba sai mai yawan rai ko za mu kai
0: insha Allah
1: nan muna godo da roko a gurin Allah ya karbi dan abin da muka
0: yi amin ya Allah
1: Allah ka yi mana wannan kunci
0: amin
1: Allah ka kuma dawo mana da kan hankalin mu gare ka
0: amin ya Allah
1: ka cire hankalin mu ga waninka
0: amin
1: Allah ka rage mana ganin tasirin wasunka
0: amin
1: Allah duk abin da muke ciki la haula wala quwwata illa billah
0: na'am to malam
1: ya amfani da wannan dawo
0: na'am a wancan satin kusan akwai tambayoyi guda 9
1: da kai
0: da kai mala yawa a mala ai kai kai a cikin wannan shiri
1: to shirin ne shiri yayi tambayoyi
0: eh amma kai kai tambayoyin malam kace duk wani matashi ya kamata ya amsa waɗannan tambayoyi
1: amsa ba amsoshi
0: eh naga gaskiya alama saboda ka san da yake na kan sa shirin a shafi na TikTok kusan gaskiya mutane sai ka ji mutum in an sa sai ka ji wani ya ce wannan fa haka yake ya kamata irin hakan an dan ji ka san mutum ya dan juwa sai ka ji an ji
1: amma to ai sai ba ga mana amsa inda dai indai ka auna dai wayannan tambayoyi zancen gaskiya tambayoyi ne masu zarewa mutum lakajjiki
0: yana da gaskiya ne
1: inda tambayan in zan iya tuno ukun farko aka ce me ka taba tsina nawa kanka me kai wa kanka tambaya ce kai wa kanka hasibu an fusa ku yanda duk ka je guri ka gaba ka da fus to wallahi kana da kunya baka da bakin magana shugaban kasa ya gaza ni da ban gaza ba me ne
0: gaskiya ne
1: shi kasa ce a gaban sa ni a iya rayuwa ta me ne wa kaina an hana mu dama wai ga muka dama ba da ita ake kuma ko ba da ita akai an hana ka dama ta awa 8 an baka dama ta awa 16 duk wanda zai hana ka dama a cikin rana ne a yi ni ne amma da daddare ya ife shiga katangar ka tsakaninka da Allah zai zo ya ce nan yayi banga banga ya toshi
0: ina
1: wani daga cikin masu hikima da ake yawan rakai haka yi to maganar sa aka ce yana da yaya uku sai na ɗaya ya ce masa ina so na zama dan kasuwa sai ya ce kakkare na riba
0: matakin farko
1: ne na siya ta tafi kakkare na riba duk abin da ka kasa in naira ka fitar kakkare na riba na biyu ya ce masa so nake na zama manomi ya ce to kakkai wasa da ruwan farko
0: da an yi ruwa
1: ya sauka ji ka shuka ka dogara da Allah masu harkar za su iya radeti na uku ya ce so yake ya shura ya ɗaukaka ya zama ba wani mai tunkare shi a gaba ya ce to kada ka yi bacci kara ya dare man ɗalibar ula sahiran layani to idan an hana ka da rana Allah ya ji kan wani gwamna a Kano ya ce in an hana mu dara ako za a hana mu nuna ba
0: gaskiya ne
1: in mutum a duniya bai baka mafita ba bai baka dama ba Allah ya baka dama Allah ne yake kira ina bayina masu saban da rana su zo in gafa ina bayina masu kaza masu kaza rahamar ci take sako
0: malam
1: amma ka saki baki sai ka ce asabul kashi
0: a wannan shiri akwai wata tattauna da muka taba yi kake cewa kowa akwai irin rawar da zai iya bayarwa musamman ma wajen gyaruwar abubuwa a cikin Najeriya akwai wanda muke tattauna tare da shi kullun takaicin sa abu kaza ya lalace abu kaza ya lalace musamman ma matasa to a cikin shirin nan mun tattauna aka ce koda da tattare ne mutum ya tashi raka a biyu kai ka yace tunda ya fara wannan sai ya samu nutsuwa
1: na zuci yake
0: ga haka abin ya daina damun sa kawai kullun in kusan ne samu dama zai raka a biyu
1: ya ne raka musu gafara
0: wannan kadai gudun mawa da yake barwa yace sai ya samu nutsuwa
1: to lahin da za a samu kowa ya dau wannan gabarin wani ku samu mutum uku ngoku in yan daba 10 ne ko 20 ku hada kai kuku 5 kuku 6 ko da ciwacuwa da kama kama ku dan wani ku kai shi aikin kamfani ko kuma yi da wani makaranta ko ku kai wani neman sana'a wanda kuka ga za a iya samu ku rage daya wallahi sai Allah ya cika muku tara
0: sosai sosai
1: Allah nan ka aikin alheri yake ku rage daya ku da kuka rage taran nan ba za su iya cutar da ku ba Allah zai ba ku kariya
0: kuma za su kara daraja idan ku
1: sosai
0: tunda kun cire musu wani
1: saboda haka duk sanda muka ga abubuwa sun zo ba wai bari mu dan fitar da wani abu ba wai abubuwa in suna faruwa fa gagarar Allah su kai ba Allah ba yadda zai da su ne suke faruwa ba haka bane inda abin yake Allah yana barin wani abin ya faru domin wanda ya fara wanda abin ya fari yana nan ya samu kofar daukaka a gun Allah idan duk duniya ta zama ta gari ina zaka samu ladan umarni da ke kyawun aiki ina zaka samu ladan hani da mummunan aiki so da haka wani abin da yake faruwa kada ka dau bakin da dabarar dinuwa kadai in dama ce Allah ya baka domin ka samu kusanci zuwa gare shi chance ne amma mutanen nan da ka gansu a wannan yanayin ba fin su kai ba babu abin da kafi su a gurin Allah sai an je amma Allah subhanahu wataala sai ya kaddara musu wata kaddara domin kai da bakka cikin kaddarar ka koyi darasi kuma ka yi kokarin cetar da su domin ka samu kusanci da Allah haka nan a cikin ƴaƴanmu haka nan a cikin matanmu haka nan a cikin mazajenmu haka nan a cikin kaza haka nan a cikin kaza to mu daina ganin wani abu irin wannan a matsayin wai wani abu ne da zai yaga mana ko ya tare mana da hankali ajaban li amrul mu'min kai mamakin al'amarin mu'mini ko menene ya faru da mu'mini alheri ne idan alheri ya same shi ya gode wa Allah shakar sai zama alheri idan wanda ba alheri ya same shi ba sabara sai hakuri kuma ya tunkara abun kana khairan lam sai zama mushi alheri so da aka mu daina ganin wai hali da wani ya shiga na rashin dadi dan uwa yake ko bare na kusa yake ko na nesa makusanci yake ko na ba makusancinka bane jininka ne yake ko makoci duk wanda yake babbe yake ko yaro duk halin da ya shiga wallahi dama ce Allah ya baka kai da halin bai tsuwa kanka ba ka koyi darasi ka gina taka rayuwar shi kuma ka tallafa masa Allah ya baka mafita amma in muka dauka wai ba mu da rawar taka to wallahi ban ma fahimci rayuwa ba Allah damun maki yake ba mu wallahi sai saka wani ya zo a wani yanayin da zai bukatu zuwa gare ka in ji wani malami a Kano ko ya ce ai masu harkar chemist ba a ce musu Allah ya kaka su ai dai a ce Allah ya taimaka to kana za ka hadari da ya amma abincin wani
0: sosai sosai
1: wani gidan dori kawai suke to in ba a samu tsautsayi wani ya
0: taimaka
1: to haka shi ma a rayuwa dan kaga mutum ya zame a rayuwa ko gani ko wane ne kada ka annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya je yayi abu irin na haddi ana mishi haddi sai wasu daga cikin sahabbai suke fadan magana akan shi Allah ba dare Allah ya ce kar ku taimaki shedan akan dan uwanku so amma yanzu wannan yanayin yadda muka tsinci kan mamalan indabawa da akwai dan ban tsoro gaskiya a ciki duk da shirin na musamman ne akwai ɗan abu da nazo mu tattauna daga ciki akwai abin nan da muka yi ta dabdala akan sa na fadan daba din nan zancen gaskiya abin kamar za a ce ne tufka ake ne
0: da warwara
1: kana warwara yadda ake samun karuwar wannan fadan daba is alarming abu ne mai jan hankalin mai hankali
0: gaskiya
1: wayannan kuka da muke na rashin tsaro a wasu jahohin da kuturu ya ga mai kyazbi yace ta nan muka fara wanda duk yake zauna a cikin gari irin namu na su Kano da shauransu da ka san duk unguwar da kaje ɗan daba iddigaggu ne
0: sosai
1: kuma su aka sani da daba
0: haka yake
1: da yawansu suna sana'a kananun sana'o'i ko sana'a ta liki da shauransu
0: haka
1: to amma yanzu abin is becoming something else zama yake wani abu daban yara ne matasa da ba su da da ba su da munufa ba su san menene daba ba suke shiga kullun kuma yawan su in ka kalla ido
0: karuwa yake
1: sannan na biyu na uku lasisi suke kuma samu
0: to
1: malam indaba lasisi suke kuma samu da nutsuwa
0: a abin
1: da yake a tsorace yake kuma unguwa a zargi yake
0: kuma ya gagara
1: mai ma kuma zama na hudu kuma zama yake kamar wani ma normal abu ne yanzu a cikin unguwannin mu akwai unguwar da aka ga mun nan gabas da gari da wata da aka ga mun nan kudu kusa da ma tsakiyar binni sai a kwan uku ya hudu ana fadin
0: daba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
1: kwana uku kwana hudu alaysa fi na rajulun rashid yanzu duk ba na gari ba wani mutum tsayayye haka za mu zauna a teburin mai shayi mu mai da shi topic of discussion babban abin da ya dora tani a cikin harkar malam muhammad wato sai zama abin yadda muka faɗa mun na halarci wani taro yanzu na muryar matasa mun tattauna abun akai wai sai zama harka ta zama kamar hanyar ma trending ce hanyar neman kuɗi ce daga bangaren gwamnati wai tana amfani da harkar daban wai gurin ɗauke hankalin matasa daga al'amuran gwamnati da irin kuɗaɗen da suke samu idan kana so ka gane matashi yana da basira ko bai da basira ka shiga comment section na social media ka ga yadda ake
0: comment
1: wai gwamnati a bangaren ta sai ta yi amfani da wannan abun wai a matsayin wani abu na dauke hankalin matasa daga ayyukan gwamnati da kuma irin kuɗin da gwamnati take samu in ka tara matasa 100 yanzu zaka ji bai san allocation din da aka ba wa gwamnatin jihar sa ba bai san duk wata nawa aka ba local government din sa ba saboda an samu masa da wani abu shi yasa wani mai azanci yake cewa wai ana cewa ba aikin yi ce amma fa kamar gwamnati ta mayar da ta samu wa matasa fadan daba ne da banga a matsayin aikin yi sai zama su kuma yadda suke ce riba kenan bangare guda na abin nan bangare guda na wannan sun mai da shi to kaga bangaren gwamnati kenan sannan akwai bangare na biyu shi ma su kuma 'yan siyasa su kuma yan siyasa sai suke amfani da harkar daba wai a matsayin samarwa da kansa kariya da kuma promoting da nuna wa duniya capacities su duk wani dan siyasa in zai taro matasan ne a duk
0: a gurin sa to da su zuwa guda
1: yana nuna capacity sannan kuma yana nuna yana samun kariya ba inda zai je a yi ma wani abu har abun kunya na ji wani manazarci yana aitso kansa ake a ce ba a yi sai su kai duka dan an ce wa dan siyasa ba a yi ba ado bane wane kai Imam Maliga tambayi ɗaya daga cikin almajiransa yace me mutane suke cewa akan mu yayi shiru ya kasa magana ya kuma tambaye sai yace ka faɗa min sai yace wasu na faɗa alheri wasu na faɗa kishi haka yace haka aka gina duniya waye kai ai in ba a ce ka ba a yi ba kai baka cika dan siyasa ba wallahi ai ka tsaya zabe ka mance wanda aka ce an tsaya zabe kai da halinka shi da matarsa ne matarsa bi ɗaya ce ta zabe shi
0: to
1: shi ɗaya ma
0: ba ta zabe shi ba
1: sai kenan ai da duk wata duk dan siyasan da yaji sai ya tafi da inda ba dan ka a ba a yi wallahi baka cika ba to sai zama suna amfani da su a matsayin kariya da kuma nuna capacity din su ka da bangarori guda biyu na bangarori guda biyu bangare na uku su kuma kafafan yada labarai an ce fa ganin ido baya hana cin kai inda ba rufa idan ka su kuma kafafan yada labarai sai suke amfani da abin a matsayin wani abu ne irin labaran jan hankali breaking news ba labaran jan hankali ne samun karin masu sauraro ai an samu kaza kaza kaza ina ma na iya murya wai munna aiki an kashe mutum kaza a unguwa kaza saboda za a ji labarin ka dan neman masu sauraro da headlines haka kuma aiki madadin wani azo a ga wani abu ne
0: ya
1: samu wasu da yawa banadin a ganshi wani bala'i ne da ya taso a al'umma a ga wani shirye-shirye za mu kirkira wanda zai adresu wannan abun wani shirye-shirye ne namu yake tunzura abun yanzu ka ce an kisa kaza can ba gaya musu kake su ma za su iya ba sannan na hudu malamai gurin malamai wasu daga cikin su gaskiya waɗanda ba su fahimci sosai ma'anar malantar ba sai zama an samu batun tattaunawa da caccaka kuma wanda ake da matsala da shi sai ka ji wani in yana tattauna matsalar da ba sai ya karkato ya zo kan wanda yake so ya ɗorawa abin wani sai ya tsinci gabar campaign ana tsakiyar campaign in yana faɗa da mai mulki to sai ya ɗauki wannan tafin din shi za a dai da nufin kuma ana kawo gyara ake so ga al'umma amma bai yi hudubobi kafin sannan waɗanda za su koya matasan rayuwa ba malamin dawawa bizidwa kishiyar abu shi yake korar ɗaya yanzu duk wanda ake so da ana so mu zama nagari sai musulunci ya kawo yadda za ka zama nagari to ko ba a ce ka zama na banza ba in ka zama nagari ka kauce wa zama ɗan banza to addinin musulunci yana da full packet tsararren abu yadda za a yi tarbiyyar matasa ƙananan littattafai ma ga su a makarantu ibtida'iyyar kaifa nurabbi auladina da shauransu wanda malamanmu suka yi magana wallahi philosophical talking tunani ingantacce na yadda za a raini matasan su zama na gari ba ma su san sun zama na gari ba amma ba za a koyar da wannan ba sai dai idan matsalar ta faru sai a zo a yada ta a kururuta ta a caccaki wanda ake son a caccaka mataki na biyar manazartanmu sai zama wani abu ne na mai da labarai a zo a saka maka abin magana kana dan short video ai ka wannan abu ya zama masifa ya zama ana kambama shi kana kuma nuna kamar babu mafita kamar mun zo karshe wallahi alazim li kulli da'in dawa dukkan larura da maganin ta
0: to amma
1: man jahila
0: wannan kamar manazarta da kai magana baka ganin su abin da suka sani ne ko suka karanta ko
1: shine kan bane in ka san abu ai in ka zo da shi ka tau a cikin aljiyonka da maganin
0: to
1: ai duk sanda ka zo ka tattauna matsala ba kai komai ba duk matsalar da zaka tattauna akwai wanda da shi ta faru ya fi ka sanin ta wallahi inda ake gane mabambanci shine mafita abinda man sayyidina rasulullahi ya bambanta da duniya kenan wani daga cikin marubutan turai yace da za a zo da matsala ta duniyan nan da ta rikice yana shan shayi zai warware ta babu wisdom a cikin iya fito da matsala da fadar yadda ta kai gurin lalacewa wisdom din yana cikin ya za a warware
0: to
1: so da haka manazarta duk san daga ka matsala ka goyo ta da mafi

0: da ma'aiki su suka fi sani. Wata ran yace wanda ya nisa rai a cikin ku fasayara ikhtilafan kafira da sannu lallai zai ga rabaraban kawuna da yawa da ya so sai ta kamba mu wannan ya nuna iya rabaraban amma da ke annabar rahama ne yana fada sai ce alaikum bisunnati ga abin da za ku in kun tsinci kai akai so da haka manazarta muna bin ku bashi kuma muna roƙon ku Allah ya ƙara muku basira da jagoranci amma dai abin da aka fi yinwa yanzu shine fada wa mutane mafita ba yi wa mutane narration da kambami da ƙari ma na zukale abin da ya faru ba wanda kuma mafi yawa labari suka ji labari ne kai musu ba a zahirin abin ba wani malami irin wannan manazarta ya tattauna akan tsadar rayuwa inda ba sai da ya fadi farashin abu biyar duk ba iri daya ba
1: tarkashi
0: duk ba yadda yake ba farashin daban da a kasuwa muna na tsokani wani talaka ya dan uwana yana kusa da ni yace kaga bala ya mana uba take yace shi ga dan na jini a wannan bai ma san kudin su ba ma
1: subhanallahi
0: to wannan kan ba mai gaskiya bashin yadda za a rayu a wannan abin da yadda za a yi maganin sa al'umma suka fi abin nan sannan sai na bangare na shida ko na biyar sai dattawa su kuma da tasi suke amfani da gurin domin tazkiyin nafs tsarkake kansu mu da muna matasa mu ba mi kaza mu dan ba a ga matasan takattaka ba ne kai dai ka ga mutum ai kowa in ya zama babba dai ya zo
1: ya zama babba
0: a battuna baya wai liman menene ake cewa me ake cewa kar magana suna cewa wai gete ya zama sarki yace banda tuna baya eh to ai a dai batta yanzu dai a to yawanci idan ka ga dattijo yana ikirari da tsinuwa akan waɗannan yara da tsarkake kansa bai fahimci cikakken package ɗin rayuwa ba ai matasa hoton dattawa ne
1: haka
0: shi yasa wani malami da muke yawan izina da shi da yazo fassar qul a'udhu bi rabbin nas sai yace matasa kenan da akwai inda ya faɗa yace wannan yara ƙanana kenan nan yace matasa kenan nan yace kuma dattawa ilahin yace saboda shi matashi yana bukata wanda zai jagoranci al'amuran sa to duka lokacin da kaga matashi a wani hali laifin ba iya nasa bane ya rasa jagoranci ne jagoran ya gaza sannan sai bangare na shida muka ce iyaye su kuma iyaye sai suka gaza suka yi saranda wai abin yafi karfin su iyaye dan Allah dan annabi ku bibici shirin mu ku kwaikwaici annabi Nuhu
1: na'am
0: dan safa bai musulunta bane shi kuma annabi amma bai gaza ba har sai da hala bainahu sai da igiyar ruwa ta shiga tsakanin su amma yana cewa zo kawo tare da mu ir kan ma'ana ya shine dan ka zai kai lokacin da aka cira
1: bai gaji da shi ba
0: wallahi bai gaza ba bai ji ba zan iya yin wani abun ba to da ka iyaye ko a ina kake kai musu addu'a sai na karshe wanda zan dan fada da sanyayyen murya shine jami'an tsaro dan kada su ji ne nake faɗa a hankali
1: su
0: kuma sai zama a kasu sai zama hanya ce ta nuna jarumta da buɗe sababbin bangarori a ce an buɗe unit kaza an buɗe unit kaza an buɗe unit kaza madadin da a ce an yi wani abin aka saka dabara a cikin social issue kamar zai fi maganin abin fiye da amfani da ƙarfi ta jaruba yau da gobe ta nuna duk abin da ka sawa ƙarfi ƙara ƙarfi yake
1: kamar yanzu
0: ba ka safai ake crushing social issue da ƙarfi zalla ba shi yasa maza da yawa suke gazawa a gidansu suna amfani da ƙarfi har matar ta ci gaba da developing ƙarfi ta generating ƙarfin ƴaƴansa a zuwa defeating ɗinsa so saboda haka duk inda abu ya zama social issue ne duka suna faɗa su kansu jami'an tsaro ƙarfin tuwo kadai baya kawo ƙarshensa zai lafar da wutar to amma ana sa dabara ta gwamnati da gogewa da hanyoyin gwamnati sun fi dubu ka je ka tambayi jami'an tsaro suna da unit ya fi nawa na rehabilitation akwai wanda suka yi ko wanda ma adopting ake a ɗan wanda ake ganin zuciyar ta kai zai iya wani abu ma na jarumta a canja jarumtar da yake yi ta banzan ta zama wani abu amma sai da ya zama a wasu garuruwan har yana cin abin wai alfahari da kababa wai ka taba cin sarka ko wani abu ba sa ganin kamun ko wai a wani abu ne mummuna saboda scenario din zaka duba yadda suke da tabbacin in sun shiga za su fito saboda tsarin shari'ar mu da kuma tsarin gata da suke amfani da su suke ba su sai kaga kamar wani abu ne automatic har ne gaskiya yana jin tsoron kai maboyar marasa gaskiya yana cewa ka aje a sallamo shi amma jajircewar da suke jami'an tsaro da sadaukarwa ba karama ba ce ransu suke bayarwa
1: haka
0: domin kare ran wasunsu wani ba dan jahar bane
1: sosai
0: za a kashi amma tun da yayi ya kasa bacci
1: haka yake
0: kullun amma dai abin ya takaiti ga amfani da wannan shi yasa akwai hanyoyi da yawa da wanda ya kamata societal orientation din nan gaskiya akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce we have gone beyond mabuce inda muke amfani da kokola indai ba bencha ake so a mai da shi yadda akai ba sannan na karshe da na biyan karshe shine yan kasuwa sun yi shuru tunda suna ga kamar abu ne da bai shafi kasuwancin su ba duk da guraren
1: kasuwancin
0: ai larura ce ta al'umma larura ce ta al'umma akwai malamai da yawa suna sauraron yan kasuwa wanda da zai je su zauna ya gaya musu da Allah mai addini ya tanada gurin kiyaye waɗanda ba su shiga harkan nan ba wanda irin fadakarwa za a yi ko a yi zami yaɗa zami promoting duka zai sannan da yan bokon musuma da yawa rubuce-rubucen da suke yana takaituwa a cikin akademiya ya zama iya gurin da ya shafi su ya su ne ba a fitar da rubuce-rubucen bisa tsarin da kowane gama gari ma zai iya samunsa domin ya zama mutum na gari ya tashi daga gama gari ya zama mutum na gari sannan akwai tasirin da ya bayar wanda abin tsoro ne wanda ya kawata din mu ji tsoro abin nan ci gaba yake to bayyanuwar irin waɗannan abubuwan ba ƙaramin tashin hankali bane ba ƙaramin damuwa bane har yara suna mai da shi abin sha'awa wasu a gida za ka ga yara ƙanana suna kwaikwaita suna yin wani abin sannan ya zama rashin aminci kullun yana ƙara faruwa da yawa suna cewa lokaci kaza ba za mu bi tagu kaza ba ko ana taro kaza ba kakkaba tagu kaza ana taro kaza a guraren da da muna da cikakken aminci sannan daga ciki al'ummatan da ba mu ba wani hoto suke gani namu saboda gaba ɗaya mu mun zama in social media kowane matashi burin sa ya dau abin ya haska ana cikin yi bai san ina bidiyon sa zai kai ba bai san shi da ya haska din ba zai fita ba in ya je wani garin har shi za a gani a bangaren matasa su ko sai waɗanda suke da wannan ra'ayin sai suka mai da abin kamar sun samu lasisi din da yanzu ga lokacin siyasa ya zo ko baka kiran su ba ma wani dan siyasan shi yake kiran su ya samu musu da kayan aiki maye da kuma kayan makami wani ko ba ma kiran su zai ba tun daga dan wani guri da ake fakewa
1: shikenan
0: an je nan gurin duk abin da kai babu kame ga ku ga jami'an amma ba kame wani sai mai da shi haka so da aka kiran da muke shine wannan abin kamar yadda muka faɗa social issue ne dukkanmu muna da rawar da zamu taka kuma kada wanda ya raina kansa wanda ya raina kansa ya ga abin ya fi karfinsa ba abin da zai to shi ya mai da kansa rainanne amma yadda malam inda ba ya buga misali da mai yin sallah wallahi alazim da yawanmu muna da abin da zamu kari akan sallah kawai mun nada hannunmu ne
1: haka sosai mako
0: dan kanin ka ne dan wanka ne kana nan kullun yaron ne wala lalace dan iska amma kana ka san bassa cin abinci sau uku
1: sosai sosai
0: yaran nan yanin ne lalatattu kai a matsayin ka na malami ka san ba su da tunani ginannan da aka ce su bi
1: haka
0: al'ummatan da suka ci gaba suna gyarawa mutun tunani ne koyawa mutun tunani ake wallahi inda ba ba a barin kuwa sakaka shi kuma koyar da tunani koyan sa ake yi lalle ai training wasu rabbaniyun malaman tarbiya da za su dinga koyawa al'umma tunani wani malami ya fitar da wani hukunci ban sani ba ya nisa da nasin kobe ba amma yake cewa da Allah ya ce walitakum minkum ummatan yad'una ila alkhair ana nufin a samu wasu daga cikinku da za su dinga yi wa al'umma tunani suna saka wa al'umma tunanin a cikin tunanin su ba tare da sun tuna ba su kuma su dinga aiki da tunanin ba tare da sun ji nauyin tunanin ba amma umarni da hani da wa'azi da tsinuwa yana da tasiri amma annabi sallallahu alaihi wasallama yace bo'istu an turo ni domin in cika kyawawan dabi'u li utimma makarimul akhlaq ba dan umarni da hani kadai ba koyar da al'umma shine malamin ta da tasiri amma annabi sallallahu alaihi wasallama yace bo'istu an turo ni domin in cika kyawawan dabi'u li utimma makarimul akhlaq ba dan umarni da hani kadai ba koyar da al'umma shine malamin ta da yawan dabi'u aka ce an kwaikwaita ne a gun ma'aiki ba

0: Libiu sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar tara shi ma wannan na mata ne sannan akwai sifili biyu sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar takwas sai sifili biyu sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar shida waɗannan su ne layukan da mai sauraro zai iya shigowa cikin shirin kai tsaye idan na dai masu sauraro suna biye da wannan shirin muna nan a cikin wakan nan ta Dr. Awwal Anwar mai suna gari wacce muka fara kenan kuma zamu je ga dakta din dakta bismillah
1: assalamu alaikum wa rahmatullah wato kamar yadda gabatarwa ta gabata wannan waka mai suna gariyo ta Dr. Awwal Anwar tana mun fara didima akan ta mun yi didima akan ta inda muka nuna cewa waka ce wadda Dr. Awwal Anwar yayi ta siyasa wanda ya lakaba mata suna da gariyo kuma a cikin wannan waka mun fahimci cewa babban jiwon ta manufarsa shine ya fadakar ya nusar ya tunatar ya yi ahiri ya yi kulga jama'a ta bangarori guda uku muka ce bangare na farko su ne waɗanda suke kiran kansu ko al'umma suke kiran su da yan daba duk da ba san sunan ake ba amma dai Dr. Awwal Anwar ya ja musu kunne ya kuma ba su shawara sannan kuma ya ba su shawarwari a matsayinsu na yan uwansa ya nuna musu cewa ba ta da amfani ni kuma ba ranar da za ta yi musu bangare na biyu kuma Dr. Awwal Anwar sai ya juyo kan masu sa su ma'ana yan siyasa waɗanda ba za su iya ruyuwa ba ba za su iya tsayuwa da halayyarsu ba sai sun dogara da daba Dr. Awwal Anwar anan muka tsaya inda su ma ya ja musu hankali yake ta didima akan su yana nuna cewa idan kana shugaba dan siyasa ko kana neman shugabanci amma ba ka da abokin tafiya sai waɗancan da al'umma suke kira da daba zaka sa su karta su farde su wujujjuga su warbar su yanka su taka da makamantansu Dr. Awwal Anwar yace da kai da su a wajen Ubangiji duk daya ne ba ma guje ya je gidan marar sallah duk daya ne babu abin da ya bambanta ka da su inji Dr. Awwal Anwar saboda haka Dr. Awwal Anwar yace duk wannan kartar kasar da zaka ga mutun yayi ya tuno fa cewa gina mutun ya fi gina gida duk abinda zaka yi mutukar waɗannan yaran ba a gina su ba ba a kyautata musu ba to tamkar barane a kufai saboda haka Dr. Awwal Anwar yace shi yasa a wannan lokaci ne yanzu da ake kururuwa kowa yana inna lillahi akan wannan dabi'a ta daba yace aka kasa gane baccin makaho an kasa tantance baccin makaho domin wanda zai sa su kuma shi zai dawo yana kartar kasa yana bada gudunmawa yana cewa ga gudunmawar shi an farda wannan an yanka wannan an cuci wannan an sunguma wannan an huda wannan kaga kenan a gefe guda irin waɗannan yan siyasa sun zama agolan kare mai wuyar ganewa ka san inda bawa ba za ka gane agolan kare ba in kaga karya da ƴaƴanta taya za ka gane madalla Allah saboda haka Dr. Awwal Anwar yace waɗannan mutane sun zama tamkar agolan kare masu wuyar ganewa a cikin al'umma amma Allah yana sanar da su kuma yana ganar da su yana ganar da al'umma saboda haka Dr. Awwal Anwar yace a matsayinka na dan siyasa a matsayinka na mai neman yardar jama'a na matsayinka na mai neman kujera ka kiyayi dogaro da yan daba ka kiyayi dogaro da waɗanda za su yanka su farde su soka saboda haka yace kada ka dauki wannan dabi'a ita ce mafita a'a kada ka dauki wannan dabi'a ita ce mafita inji Dr. Awwal Anwar domin dai ita wannan sana'a ta daba tuwo ne na tulu mai wuyar kwashewa ran da aka tuka to ranar kwashewa kowa kuma zai baje ya kyale kama ana ran da ka ganka tsakanin tukunya inji Dr. Awwal Anwar za a taya ka a ce ebo su samo su ba su kaza gaya musu su je su farde su farce su yi kaza amma faran kwashe tuwon nan daga tulu kai kanka ka hango yaya tuwo zai kwasa a tulu tare da mara to haka tamkar al'amarin yake inji Dr. Awwal Anwar saboda haka Dr. Awwal Anwar yace wannan waka ta gariyo tamkar guduma ce ga waɗanda suka dogara cewa su idan ba da yan daba ba ba za su kawo kujerar su ba su di yadda aka yi lalle lalle ba yadda za a yi ayi wannan al'amari dole sai an yi daba shi yasa yake gaya musu cewa to in dai haka ne mai isa a daidai lokacin da yaran suke taimakon ku suke yin waɗannan abubuwa kuma ba a saka musu da abin da yake shine mafi alheri saboda haka in haka ne ya zama da kenan kawai gonar kaya ce mai wuyar amfana
2: eh ba ta da wata amfani wannan gona ta kaya ga waɗanda suke su waɗannan su ne ƴan daba saboda haka yana sanya fitowa da al'umma cewa dan ka ce kai ba za ka rayu ba a matsayinka ne mai neman kujera sai da ɗan daba to ka gane fa cewa da magana domin dai tamkar kai ne kake kin al'ummarka tamkar kai ne kake cutar da al'ummarka tamkar kai ne kake sawa a yanka a fede a kasa samun kwanciyar hankali babu wani dan daba saboda haka kai tsaye ban Dr. Anwar Anwar yace ku ce ana rabul shine dai kuma wanda ya kasance dan dabar domin dan daba ma shi ma an cuce shi a cikin wannan harka saboda haka yake cewa duk wanda kaga ya ce shi ba zai rayu ba sai da su lalle sai da su zai yi siyasa to lalle da akwai magana gawa ta rike mi wanka a binciki magana kuma dama can ba mai san al'umma bane kuma ba na Allah bane in ji ga ta Anwar Anwar saboda haka yake gaya wa al'umma masu hurda da ƴan daba idan za su siyasa cewa ba fa zaka zubda ruwa ba kuma sannan ka taka ruwa ba zai yi ba saboda haka dole idan ka zubda ruwa kuma ba za ka samu ka taka shi ba ba za ku zo ku saka waɗannan yara su farde su yanka su huda sannan ku ce za ku mulki jama'a kuma ku ji dadin mulkin jama'a ba in ji daga ta Anwar Anwar saboda haka yake so ya nuna masu wannan hurda cewa komai dadin gishiri bai yi ba harshe ba duk wanda zai kaiya maka dandano irin na gishiri to baya harshe ba fa duk wanda zai gaya maka cewa zaman lafiya yafi komai dadi bai yi ka ba domin kai ne dama kake morar wannan zaman lafiyar a matsayinka na shugaba da zaka cika shaka kwanta a cikin nutsuwa ba tare da wani abu ya daga ma hankali ba saboda haka Dr. Anwar Anwar yake so ya nuna wa cewa lalle lalle duk lokacin da mutum yayi dogaro da waɗannan mutane na masu yanka da suka to fa a gane cewa su ne masa kallon tarnaki yana musu kannan da baibayi ma'ana shi ya hana su sharkewa ya hana cika musu alƙawari su kuma suna ganin cewa lalle lalle ya cutar da su shi kuma yana ganin sun gama amfani saboda haka zaka samu akwai mummunar gaba a tsakanin su Dr. Anwar Anwar a cikin wannan waka tashi ta gariyo yake wa ƴan siyasa masu hurda da daba ahir yake nuna musu cewa a lalle lokacin da kuke amfani da su ba kwa tunanin suna da yawa ko mun su yawa ne cewa kuke a ƙaro su amma lokacin da aka samu kujera sanda za a maida su mutane a sama musu ayyukan yi a kai su wurin malama a dawo da hayyacin su a taimaki rayuwar su sai a ce sun yi yawa sai a ce sun yi yawa to ai komai yawan ruwa baya hana kifi iyo in an yi niyyar a taimake su komin yawan su za a taimaka musu a saba musu gurbi domin da gumin su da jinin su da yawun su aka kafa wannan al'amari saboda haka Dr. Anwar Anwar yake gaya wa cewa ku gane fa cewa yaran nan kullun kuna cutar da su kara musu kasa kuna cewa su yi hakuri in an sake hawa za a yi da su ka yi hakuri za a sake hawa to a gane fa cewa kwari da baka baya hana barawo shiga gida duk wannan shafar su da kuke kune musu wasu abubuwa wanda za su zauna su ci gaba da wannan yanka suka ba fa za su zauna ba mutukar malamai da ƴan siyasa na arziki da kuma ƴan jarida da kuma malama da masana harkoki na zamantakewa suna nan a raye dole sai wallan waɗannan mutane ya fito yaran nan sun fahimta in ji Dr. Anwar Anwar saboda haka Dr. Anwar Anwar yana nunawa cewa duk yadda kake mutakar zaka bada goman baya ka kuma amince da haka ka kuma yi farin ciki da sakamakon da aka samu to ka gane fa cewa duk abinda zaka yi dole sai an zo akwai gonar ƙarshe akwai kunyar ƙarshe duk girman gona akwai lokacin da wannan al'amari zai dawo kanka ko a duniya ko a kiyama kuma ka san babu hali in dawa wasa ta a duniya aje kiyama asiyar ba zaka faɗi wani dabaru da dabarbarin dabaru na ba kiyama in ji Dr. Anwar Anwar saboda haka Dr. Anwar Anwar yake gaya wa masu hurda da ƴan siyasa cewa to dole ne fa a shiga hankali domin duk wani abun da za a fara shi daga nuna yatsa da zage-zage da ke tahaddi to daga nan yake farawa daga ƙarshe sai a ce a nemo masu sara suka a nemo masu yankawa a nemo masu fardawa a yi wane ne to ai Dr. Anwar Anwar yace barawan daddawa daga barawan kakaki inda bawa daga daddawa ya fara. Eh, duk barawon da zai saci kakakin sarki ka duba koyo irin na kakakin sarki, to daga daddawa ta gidansu ya fara. Saboda haka Dr. Anwali Anwar yace da kai da karin kanka da kashin kanka kai ne kake zagi, kake hurda da siyasa ta zagi, ta cin mutunci, ta cin zarafi, daga karshe kuma sai ka gayyato ka ce a kawo maka dauki, a yanka, a huda, a soka, a kuma farde. Saboda haka Dr. Anwali Anwar yake gaya wa al'umma cewa duk mutumin da yake hurda da ƴan daba, duk mutumin da yake hurda da ƴan daba, sannan yake cewa wai yana jin zafin abin da suke, yake karatar ƙasa ya shigo ya dinga kakatu yana shi bai ji dadi ba, har abada Allah wadare ake, har abada sai a ce Allah wadare, Allah wadare, sai ka rasa to ina al'amarin yake. Dr. Anwali Anwar yace to lalle lalle ba abin da zai hana, lalle lalle wannan biki, sanin biki ba dan gayya ne zai fada ba, mai biki shine ya san wahalar biki, mutan gari su ne suka san illar daba, ba kai shugaba da kake sa ƴan daba su zo su falmusu ba, inji Dr. Anwali Anwar. Saboda haka Anwali Anwar yace ka gane cewa rashin sukuni a cikin al'umma, koda akwai mulkin ba zai maka dadi ba, ba zai maka dadi ba, ba za ka ji walwala ba, ba za ka ji ma kwata-kwata mulkin yana cikin rayuwarka ba, kai ma a cikin tashin hankali kake, kai ma a cikin firgici kake ballantana al'amarin. Sannan Dr. Anwali Anwar yace duk dan siyasar da zai yi amfani da dan daba, yayi amfani da dan sara suka, yayi amfani da kaza kaza, sannan daga karshe ya fatalar da shi, ya wulakanta shi, in yaje office din ma hana shi shiga, sannan daga karshe yace kar a ƙara barin shi ma ya gan shi, sai dai in wani zaben to in haka ne, to wai igiya ta ci amanar kaya
3: gaskiya,
2: eh, yadda suke din nan hanci da hakori ana tare ga baki ga hanci, to ai igiya ta ci amanar kaya in dai za ta daure shi. Saboda haka kaga cin amana ne a cikin al'umma, kaga an yi amfani da yaran sannan an zo an watsar da su. Saboda haka Dr. Anwali Anwar a gurguje yana sanya nuna mu masu hurda da ƴan daba a cikin harka ta siyasa cewa ba a zuwa gaba sai an shirya. Idan ka san baka shirya daukar ragamar gaba da mala'ika ya maka tuhuma ba, to karka gayyaci ƴan daba a cikin al'amarinka, karka gayyaci sara suka a cikin al'amarinka na neman mulki, inji Dr. Anwali Anwar. Amma idan ka shirya gaba da shi, wannan ba damuwa, inji Dr. Anwali Anwar. Saboda haka Dr. Anwali Anwar yace shine dalilin da yasa zaka ga a yanzu sai ka ga an yi hurda, an yi barna, an yi al'amura na inna lillahi na harkar sara suka, amma daga ƙarshe sai ka kasa gane gabaki daya, to ina zaran yake sa tantance menene ya faru daga ƙarshe a ce wai mai gida ya zo yana cewa kwarto na gode Allah saka da alheri. Saboda haka akwai magana a ƙarƙashin wannan lamari na daba, inji Dr. Anwali Anwar. Saboda haka Dr. Anwali Anwar a cikin wannan waka tashi ta gariyo, wannan kenan dangane da waɗanda suke hurda da ƴan daba a cikin harkar su ta siyasa.
3: Na'am, to masu sauraro kuna tare da Arewa Radio akan mita 93.1 a zangon FM cikin shirin Hausa ba dabo ba da malama Dr. Asiya Malam Nafiu take mana fashin baki game da waƙar Dr. Anwali Anwar mai suna Gariyo. Bari mu dan numfasa, Alabashi da mun da sai mu dora.

0: da sabon sinadarin Dangote Classic.
1: Tabarkanmu da dawa cikin shirin Hausa ba da boba tare da Dr. Asia Malam Nafi daga Jami'a Ilimi ta Tarayya da kenan Kano wato Yusuf Mai Tamasile. Har yanzu dai muna wakannan ta Dr. Awwal Anwar mai suna Gariyo. Dr. Gashi Allah ya dada mu.
2: Saboda haka mun gama da bangare na biyu a wannan waka ta Gariyo da Dr. Awwal Anwar. Bangare na uku kuma waɗanda ya duba shine mutanen gari al'ummar Rasulu waɗanda wannan fadace-fadace na daba yake turka tare da su waɗanda basu ji ba basu gani ba waɗanda basu ba ai da su ba ba a shirya da su ba kuma basu tanadi al'amarin ba daga ta Awwal Anwar ya jawo wasu abubuwa muhimmai dangane da al'umma annabi waɗanda su haka kawai suna zaune siddan su ba masu mukami ba su kuma ba waɗanda ƴan sara suka ba su kawai jama'a ne waɗanda ake mulka na farko Dr. Awwal Anwar yana sanya sheda wa al'umma cewa dauko kitse fa daga wuta sai zajirtacci saboda haka wannan harka ta fadace-fadacen daba da sara da suka a cikin harka ta siyasa sai al'umma sun jajirce akan ta sannan za a samu mafita Dr. Awwal Anwar abu na farko da ya fara nuna wa al'umma shine waɗannan yara da ake musu lakani da ƴan daba duk da ba a san a kira su da wannan suna yace kannanmu ne ƴaƴanmu ne yayyanmu ne makotanmu ne surukanmu ne ɗalibanmu ne kai komai namu ne su ne jininmu su ne gabaki ɗayanmu tare muke da su mu muka haife su mu muka kawo su duniya ƴan uwanmu ne mallakar gunda ne itacen gawo ka san baka raba itacen gawo da kuma tsutsa ta gunda tare suke tare ka gansu to waɗannan ƴaƴa da ake kira da wannan suna namu ne ba yadda zamu yi da su inji Dr. Awwal Anwar Dr. Awwal Anwar yace ba a kyamar jini a mahauta ba za a kyamaci jini a mahauta ba domin ka shiga cikin ta dumu-dumu dalili kai dan al'umman ne kaninka ne dan ka ne wanka ne sirikinka ne da sauransu saboda haka ba ka raba hanta da jini di yadda muka yi namu ne ba yadda za mu yi mu da su dan haka Dr. Awwal Anwar yace to idan haka ne mu rage jafa'i mu rage jan alkaba'i mu rage tsinuwa mu rage tashin hankali mu rage jan bala'i mu rage dumu-dumu da masifa da bala'i da alkaba'i akan waɗannan yara domin dai yanzu Dr. Awwal Anwar ta kunya mai bori jikinta take batawa wannan masifa da bala'i da alkaba'i da tsinuwa da la'anta a maimakon mi wani abin daban sai ta sake damalmala mana al'amari a sake dawowa kanmu inji Dr. Awwal Anwar Dr. Awwal Anwar yace to ai da tsirara gara bakin bante ai da jafa'in gara kace je ka dai in maka rebanni korarka ne kuma banni baka tuna idan ba za ka iya addu'a ba ce ne ala kyauta baki alaikum shikenan zance ya wuce saboda haka Dr. Awwal Anwar yace da tsinuwan nan da za a ringa yi gara ƴan dabarbarin dabaruna saboda a samu saukin wannan tashin hankali a samu saukin wannan musifu da suke addabar kowa da kowa to ai an san da mutuwa da daddare inda bawa ake shawara da daddare duk da an sani cewa wannan harka ta daba ga masu kitsata ga masu dauke daure mata katara ga waɗanda suke bata ruwa hasu lallashi sannan su goya ta kasan an ce dadin goyo shike sa zunkudo har da ai jijjige sun ji dadin harkar suna hurda da su to amma Dr. Awwal Anwar yace in sun san wata basu san wata ba wannan tsinuwa da jafa'i da al'umma suke mu hakura mu daina ta mu rage wannan tsinuwa da jafa'i mu rage to ina ruwan hanci da zakin miya ai dada balbalcewa za su yi ai dada wulakanta za su yi ai dada tozarta za su yi dada bazamo mana za su yi dada afko mana za su yi a cikin al'umma inji Dr. Awwal Anwar saboda haka Dr. Awwal Anwar yace sannan kuma waɗanda suke sa su ba tausayin mu za su ji ba to ai ko buris ko burabusko ko tuwon laushi ba abinda ya yi musu zafi ko mu mutu ko mu yi rai don haka su burinsu ne ma a ci gaba da tsinuwar da jafa'in don abin ya daɗa taɓarɓarewa don haka Dr. Awwal Anwar ya ce to mu dawo da baya wannan tsinuwar in muna yin ta kashi goma mu dawo mu kashi ɗaya in ta zama dole ya ce in ba hali ma a yi haƙuri a rage jafa'i da alkaba'i da mugun nufi da mugun tanadi da sauransu akan waɗannan yara saboda haka Dr. Wanwal Anwar yace ita dabara ita ce yaki ba karfi ba
1: to
2: tunda sun fi mu karfi masu sa su sun fi mu sukune sun fi mu farcan susa Dr. Wanwal Anwar yace to ba karfi bace dabara azanci ne saboda haka ayi azanci al'umma ta daina afka musu da jafa'i da kata'i da neman bala'i da mugun fata da tsinuwa da duk wani abun alkaba'i da kasan kai ka riga ka san duk wanda kai wannan sai dai ya dade bazama uwa duniya inji Dr. Wanwal Anwar saboda haka Dr. Wanwal Anwar yace ko yaya ne mu dinga sa addu'a to ai tafiya tafi zama koda ku ana taka kaya
1: haka
2: saboda haka Dr. Wanwal Anwar yace ko yaya ne ya zama na addu'a tafi rinjaye akan tsinuwa da alkaba'i saboda haka Dr. Wanwal Anwar a cikin wannan waka ta shi ta gariyo yace idan zamu zo mu dauki mataki a cikin al'umma ana taratara ko ana yadda za a yi a kawo ƙarshen wannan al'amari kuma a gefe guda muna tsinuwa muna jafa'i muna alkaba'i to fa ba a hada gatsine da tauna in dai ka hada gatsine da tauna zaka ta hakan zaka taune hakori ne ko ka taune harshen ka kuma mutun ya jarraba ya gani ya dinga gatsine yana tafi yana yin tauna ya ga me zai faru da shi shi yasa daga ta Wanwal Anwar yace ba za mu yi wannan ba sannan kuma mu dawo mu dinga tsinuwa muna magani a can kuma nan muna tsinuwa to gabaki ɗayan an hadu ba zai yi mana dadi ba kamar yadda me gatsine zai taune baki idan ya hada da tauna saboda haka daga ta Wanwal Anwar yace da farko ma ya kamata al'umma su gane cewa ita fa barna mai kone da ita eh akwai naso barna uwar naso eh tana da maiko su ga barnar da suke ta yanka suka to kuma kai karka zama mai barnar jafa'i mai barnar alkaba'i mai barnar tsinuwa mai barnar mugun tanadi mai barnar mugun baki Dr. Wanwal Anwar yace kaga barna tana da maiko kai kuma tanan kake sa ta tana yin naso saboda haka a Dr. Wanwal Anwar yace a kiyayi tsinuwa a kiyayi la'anta a kiyayi jafa'i a kiyayi nema waɗannan yara tashin hankali a kiyayi nema musu al'amura mu gane cewa fa bakin duniya yafi bakin miciji dafi inji Dr. Wanwal Anwar saboda haka yace ba wai sai an tanadi wani lokaci a ce a koda yaushe ya kamata a yanzu nan ya kamata kowa ya sa a cikin bakin shi addu'ar tafi tsinuwar yawa addu'ar tafi jafa'in yawa addu'ar tafi Allah ya isan yawa addu'ar tafi inji Dr. Wanwal Anwar yace to ai bare in yi ba ta yi sai an yi dole sai al'umma sun tashi sun kalli waɗannan yaya a matsayin mallakar gunda na itacen gawo a gare mu sannan za su fara bin su da addu'a da kuma fata da kuma sa ran cewa ubangiji zai juyo da hankulansu su gane cutar su da ake a cikin wannan harka ta daba saboda haka Dr. Wanwal Anwar yace lalatawa za ta ita wannan muguwa addu'a dada balbaltar da su za ta yi dada tarwatsa su za ta yi dada mugunta su za ta yi dada bar su za ta yi saboda haka tilas a bakkare yayi bajimi kuma dan ba za a yanka shi a ci ba idan suka sake lalacewa ito ai mana haka zancen yake ai dole ne a bar kare yayi bajimi tunda dai ba za a yanka a ci ba mun riga muna tsine musu muna la'antar su muna jin su da jafa'i muna to kuma idan suka dada bazama suka dada magaga suka dada riƙa suka dada antayo mana to ya zai da su
1: sai kallo
2: shi yasa daga ta Wanwal Anwar ce tilas a bakare idan ya zama bijimi ba za a yanka shi a ci ba saboda haka daga ta Wanwal Anwar a wannan rukuni na wayannan yan baituka yana nuna wa al'umma nagari cewa ayi hakuri yana jan hankali cewa akwai ciwo akwai zafi akwai radadi akwai rashin sanin ya kamata a cikin haka amma dai lalle mu gane wannan jafa'i da tsinuwa sa kai a uku ne ta kabar sarki to ai ba wanda ya saka inda bawa kai ka sa kanka kaga ka sa kanka uku kace za kai sarki ta kaba saboda haka Dr. Wanwal Anwar yace wannan tsinuwa da jafa'i daidai take da mun sa kan ma uku ta kabar sarki saboda haka yake jan hankalin mu kan cewa dukkan baki ɗayan mu daina la'akari da al'adar waɗansu a al'adun ragowar mutane ragowa 'yan uwanmu tsinuwa ita ce ƙarshe jan jafa'i shine karshe mugun alkaba'i shine karshe atafa'i kulumboto shine karshe kaza kaza shine karshe Dr. Anwar Anwar yace to kan mi la'akari da makotan mu masu irin wannan al'amari ah to ai kowa da al'adar gidansu ko an goya rufa kai da turmi saboda haka kan mi la'akari da cewa wasu tsinuwa suke da jafa'i da mugun alkaba'i a mu mu yi amfani da wannan dama mu bi su da wata addu'a da fatan Allah ya shirya mana su sannan ya ganar da su su gane cewa ƴan siyasar da suke amfani da su ga abin da ya kamata su yi ba wancan ba saboda haka Dr. Anwar Anwar yana sanya duna wa al'umma cewa ko da zai kasance kai ba dan daba ba kai ba kuma dan siyasa ba kai jama'a ne na gari na al'umma annabi kana zaune da iyalanka lami lafiya to amma fa ka gane a wannan yanayi na wannan hali ba zama an daura kariya aure kowa bai kamata ya zauna ba kowa ya kamata yayi addu'a iyayin sa akan maganin wannan al'amari domin idan sun san wata ba su san wata ba saboda haka Dr. Anwar Anwar yace duk da dai cewa yaran nan ana tirsasa musu ne wasu ma ane musu roman baka ne wasu ma ane musu alƙawurka ne wasu ma amma dai yana ƙara nan na gawo al'umma cewa mu yi hakuri mu yi ta'addu'a kada malamai dan sun ce mana mu daina jafa'i mu daina tsinuwa mu ce sai si dan ka san yanzu mun shiga wani kadami indabawa da zarar malami yayi bismillah ya fara wa'azi sai ka ji an ce sai kai sababbe
1: anyo kansa
2: ba sai a ce sai kuma kai tayi sababbe wai karuba ta ji mai wa'azi ta ce sai kai tayi ai sababbe saboda haka kar mu gaji wannan ita ce kadai mafita inji Dr. Anwar Anwar yace idan kuma ba haka ba duk wannan kokari da ake na taratara yadda za a kama su da jami'an tsaro da ƴan banga da ƴan hukuma iri taimakon da suke kamowa to mutukar za a dinga hadawa da tsinuwa da jafa'i da alkaba'i to sai yadda ta yiwu ba ko ya wuce da dan masu gari sai yadda ta yiwu domin ba za a ga abin da ake so a gani ba sai yadda ta yiwu inda bawa dan Dauda a kiyama ka san ku sai da tayi ko saboda haka Dr. Anwar Anwar yace duk da kokarin jami'ai duk da kokarin takile al'amarin sai fa mun briks da addu'a shine za a sami sauci da sauki a cikin wannan al'amari saboda haka mu gane cewa wannan addu'a ba wai cha akai wani zaka yi wa ita ba kanka kai wa duk mutumin da a cikin al'umma ya bude baki maimakon tsinuwa da jafa'i da alkaba'i da mugun nufi da yayi addu'ar ubangiji ka kawo mana ƙarshen al'amarin nan Allah kai mana maganin mutanen nan Allah kai kaza to sai yafi kowa jin to waye ki dakin sa da kwanji muna inda bawa
1: babu gaskiya
2: babu
1: kuma sauraro dai kuna ci gaba da kasancewa tare da Arewa Radio akan mita 93.1 a nan ga FM kuma nan gaba kadan zamu ba wa masu sauraro dama domin shiko a cikin wannan shiri ta cikin shirin Hausa ba dabo ba tare da Dr. Asiya Malam Nafi'u Dr. Siya Dora
2: saboda haka Dr. Anwar Anwar yace ba wani kake wa addu'a ba kanka kake yi wa addu'a kanka da kanka saboda haka aje ayi hukunci a samu shugabanni su taso kan al'amari da waɗanda za su taimaka da waɗanda za su taro ta can wasu su taro ta can to kai kuma sai ka taimaka da addu'a
1: to
2: Dr. Anwar Anwar yace mutukar ba mu dage da addu'a mun daida jan jafa'i ba to wallahi bonono ne kuma bosoruwa ne ya dakin kanwa
1: to
2: bosoruwa ce ya dakin kanwa sannan bonono ne shawara da uwar kishiya
1: to fa
2: to aiki bonono ne ka zo na kuma ka hada kai da ita to kaga ai kai bonono saboda haka Dr. Anwar Anwar yace tabbas ba makawa sai mun taimaka da addu'a sannan zamu samu saukin wannan tashin hankali na daba a cikin al'umma saboda haka Dr. Anwar Anwar yana so ya sheda wa al'umma cewa mutukar ba za mu saurari malaman mu ba mu sassauta daga jafa'i da bala'i da sauran abubuwa miyagu da muke fada akan waɗannan yara waɗanda mun gaya muku tun farko daga ta Anwar Anwar ya ce wallahi mallakar gudna ne ita can gawo ba ka raba hanta da jini namu ne su din ne dai ƴaƴan mu ne kannan mu ne surkan mu ne ƴan uwan mu ne da sauransu saboda haka daga ta'awwal anwar yace sai dai mu bi su da addu'a maimakon yawan jafa'in idan ba haka ba

0: A yanzu a ƙungiyarmu yanda muka taho muna ƙoƙari mu haɗa kanmu kowa ya fahimci juna kuma a san juna a idama inda yake da kawai sai a rediyo za a ji muryar ka ba a san wani ba baka taɓa ganin wani ba wani sai ku shekara da shekaruma baka taɓa ganinsa ba amma yanzu ƙungiyarmu tana ƙoƙarin inda za a haɗo kawunan mutane ya zama da cewa an ɗinki waje guda kamar yadda kuma in wata sabga ta samu mutum muna iya ƙoƙarin irin wannan mu je mu ziyarce shi har garinsu ko sabga ko rashin lafiya ko kuma mutuwa idan Allah ya kawo duk muna iya ziyartar wannan kamar kuma ƙungiya ta wajen taimakon juna da kuma ziyartar gidan marayu to ita ma wannan zahiri muna ƙoƙarin yin wannan abubuwan kamar da azumi haka da aka fi samun irin wannan batutuwan to gaskiya kuma ƙungiyarmu ta yi ƙoƙari ta yi ƙoƙasa an ɗan ziyarci wannan gidajen marayu da kuma gajiyayyu da kuma dai duk kasan da yake dishi wanda yake ya zauna yana buga waya a rediyo zaka ga cewa ya fita daban da a cikin al'umma wanda yake ko a unguwarsu ya gano wani abun yana iya contribution da cewa ya za a yi a tallafa kamar kuma a gidajen rediyo ɗin ya kira waya ya ce gashi a zo don Allah ɗaukan mu ko wani rahoto irin karkara tushen birni ɗin nan da ake yi gaskiya ana iya zuwa kuma su ku kanku yan jarida kuna iya ba mu haɗin kai kuna iya ziyartar wannan karkara ta mu ku je ku ɗauko wa'innan rahotanni kuma in aka zo aka samu ana iya samun biyan buƙata tunda nan je kawai hanya da yake su mahukuntan namu za su iya samun za mu iya kai gare su mu cimma abubuwan da muke so a cimma dan zahiri kamar yadda telan ya ce a gurinsu ya faru ni kaina zan ɗau kamar misali a je sun ziyarci wannan sun yi karkara tushen birnin kuma wallahi an samu ci gaba dan yanzu haka mahukuntan sun ji kuma an kawo ɗauki kuma har an ma cimma biyan buƙata to kaga ko a nan gurin ai an samu biyan buƙata kuma muna ta ƙoƙarin dai yadda za a yi a haɗa kawo wannan mutane ɗin mu ƙungiyarmu kodayaushe muna kiran mutane ƙungiya ce ta zaman lafiya da kuma taimakon juna da kuma haɗa kan mutane tunda yanzu ga lambobin waya nan da yake kodayaushe za a iya samunsu da kuma yadda za a yi a haɗu da juna duk wanda ya shigo rediyo yanzu ya yi batu to ko muna ƙoƙarin ya za a yi mu haɗu da shi don mu ɗinki waje guda gaskiya wannan abubuwan suna daga ɗaya daga cikin abubuwan da suke ba mu farin ciki da nishaɗi a wannan ƙungiya ta mu taimaka da gobe sai Allah.
1: Ida kuke samun kuɗaɗen shiga?
0: Kuɗaɗen shiga gaskiya a junanmu ne ake yin kamar contribution in abu ya samu za a ce ɗan ƙungiya ya ɗan tattara tunda har yanzu dai ba mu samu wani wanda zai ɗau nauyin namu ba sai dai ko a junanmu kamar irin a ce wannan ya kawo ko 500 ko mai 200 ko mai naira 100 ko mai 1000 abinda dai Allah ya hore mutum ana iya haɗawa a ga an cimma biyan buƙata.
1: Babu wasu manya da suke tallafa muku?
0: Gaskiya dai har yanzu mu samu wannan abun ya zo gare mu ba amma kuma muna buƙatar hakan Allah ya sa an samu muna buƙatar dai Allah ya sa wani ɗan ya shigo ya tallafa mana tunda ita ƙungiya ce ta taimakon juna saboda duk abin da ka zuba a ciki kamar sadaka ta jariya ne kai kuma in Allah da ina tunanin Allah da Allah zai baka lada akan abubuwan da muka ɗauko ɗin gaskiya kamar sada zumuncin da kuma taimakon juna.
1: To misali ta yaya ake shiga cikin wannan ƙungiya taku?
0: Ƙungiyarmu misali tana da form ɗin da ta buga ake shiga kuma akwai ɗan dokoki haka da aka ɗan zana a jikin wannan ƙungiya a jikin wannan form in ka zo za ka karɓi wannan form ɗin ka ga dokokin idan Allah ya sa sun yi kana da buƙata za ka shiga to za ka sai wannan form kuma ka zama ɗan ƙungiya kawai sai kuma lambobin waya da yake za ka dinga samu da abin nan ɗin da yi.
1: Kuma idan an zo shiga ɗin kuɗi ake biya?
0: Ai kuɗin ne ba su taka kara sun karya ba kawai kuɗin fumɗin 500 ne ake biya sai kuma wani abu da muka ɗan kawo yanzu wajen samun kuɗin shigar kamar a ƙarshen wata mun ɗan yi kafa haraji na cewa duk wani ɗan ƙungiya ya kamata a ce a dinga ɗan aje 500 wanda yake wannan kuɗi ne ake ajiye su wanda ko wani abin zai iya tasowa ko kamar rashin lafiyar ko kuma wani azdan ya samu wani ko kuma irin wannan taimakon in za mu fita mu tafi wannan saboda muna ɗan dai dama da yawa a cikin wannan ƙungiya don aƙalla mambobi ina tunanin za mu iya kai wajen mutum 200 da wani abu.

0: kuma kowa yana bada gudunmuwarsa.
1: Eh, wayansu suna bayarwa, wayansu kuma dai sai a hankali.
0: To bari mu dawo ga Hajiya Hafsa Rayyan, wata take furu wadda ta fito daga garin Dangoro a karamar hukumar Kumbotso, domin mu ji daga bakinta. Musamman mata inda suke kokarin zakulo mata iyayen marayu da marasa karfi a cikin loko da sakonan jihar Kano, domin ganin an tallafa musu. Sannan kuma shin wace rawa mata suke takawa a cikin kungiyoyi irin wannan?
2: To jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kai tsaye, sunana Hajiya Hafsa Rayyan Dangoro, kuma ɗaya daga cikin yan kungiyar nan ta yau da gobe sai Allah. To alhamdulillah, kamar yanda su kansu jagorori suka yi bayani ta manufar kungiya, kuma mu kanmu mata da muka shiga wannan kungiya, mun shiga ne domin mu bada tamu gudunmawar, domin ka san ita kungiya ba ta tafiya a kowane lokaci sai an hada da su kansu iyaye mata, domin su ne masu shiga lungu da saƙo. A gidan biki ne, gidan suna ne, inda muka gano matsala mu zo mu fada kungiya, to ita ma ta taka rawa. Dan ka san zaka kafa kungiya ne, amma ba lalle kai ka more ta ba, saboda abubuwa da dama idan kaga wancan yana cikin matsala, to ka taimaka ka janyo shi da ka fito da shi daga cikin wannan matsalar. To alhamdulillah, kuma kungiyata ta yau da gobe tana wannan taka rawa sosai a ko'ina a fadin jihar Kano, ba ma iya jihar Kano ba, a fadin duniyar ma gaba daya. In muka ji matsalar, insha Allah, in bata sha kanmu ba, zami ruwa mi tsaki domin mu ga wannan kungiya ta taimaka ta fitar da wani daga cikin wannan hali.
0: Da na jikin yi batukin ce a duniya ma gaba ki dai, kuna fita har wasu makotan jahohi ne misali kafin ku je ga wasu kasashe ne itare?
2: A'a, ba mu fara fita ba, amma insha Allah muna sa rai za mu fara fita.
0: To ya kuke wajen ganin kun samar da mafita tsakanin iyaye mata?
2: Muna to alhamdulillah, na ji dadi da kai mun wannan tambaya dan mu fitar da iyaye mata daga cikin wannan hali, domin zaka ga wata rikici ne iyayen mu mata, akwai rikicin bashi, rikici ne na adashi ne ma. To insha Allah, akan wannan ko wata zaka ga a'a matsala ce ta gidan haya, an shiga ba yanda za a yi, ko an muta an ban mata marayu, domin lokaci ne na Allah na tuba ba fata ake ba, na lokaci ne na maza ne suke mutuwa suke barin mata da marayu, su kuma mata su zama zawarawa. To insha Allah, muna taimaka domin ta mu sa jari mu ba iyayen mu mata, sannan su kuma ƴaƴan su mu taimaka musu ta mada uniform ne na makaranta, a'a mu je mu sa su ne a makarantar. Duk wannan kungiyar tawa ita ma tana taka rawa akan wannan.
0: Ta ya kuke ganewa misali wannan mata tana cikin matsala?
2: To kasan da yawa wannan zuciya ce take cikin damuwa, amma kuma in ka kalli fuskar mutum za ta nuna. To a yanayin mutum, a yanayin ma ba wai ka zo kana cewa mutum yayi kaza bane, a yanayin shigan mutum ma zaka gani, idan yana cikin wani hali zaka ga yanayin shigar sa ma. To an tanan muke ganewa, to a'a idan muka ga wancan to bari mu bibiya ta yaya za a yi mu san a cikin halin da yake har mu je mu taimaka masa. To muna yi kokari ta wannan mu ga mun je mun taimaka masa.
0: Kai wasu matan da zaki ga suna dora su kanana tallalace domin ganin an je an samu waɗansu abubuwan da za a ci gaba da kula da rayuwa, ya kuke kallon irin waɗannan matan misali?
2: To alhamdulillah, ka san ita rayuwa haka take, dama zaka ga wani ba a san ransa wannan abin yake faruwa ba, dan wata uwar in san ranta ne gaskiya ba za ta dora ɗanta talla ba. To hali ne na babu na bayan da za a yi, dole sai an dora, domin wannan abin yana ci mana tuwo a ƙwarya sosai. Zaka ga ƴaƴa sun ɗauka, musamman ƴan uwana ƴaƴa mata, an dora musu sun tafi abun, kuma abun gashi nan abun dai abun ba daɗi. To wannan shi ma muna yin bakin ƙoƙarinmu na wajen mu ga a'a an tsaya a gida an yi sana'ar. Kamar misali, kamar irin suya a waran nan, ai a kofar gida ma ita ma sana'a ce. To idan muka ga wannan dora tallan an tafi, wanda kuma mun kuma zuciyar mu bata so ba, to muna yin kokari mu kawo mata ita ma shi ma wannan gudunmawa, domin a tsaya a iya kofar gida ko a bakin layi ne ayi wannan sana'ar, dan ganin ba a fita ba an shiga wani hali.
0: Ga wadanda ba sa zuwa makaranta kuma fa mata?
2: To alhamdulillah, duba da zaka ga wayanda ba sa zuwa makaranta, za mu yi kokari ne mu je mu tambayi iyayen nasu ta da me dalilin wane ko wance bata zuwa makaranta. To idan aka fada mana dalilin, mu kuma sai mu samu mu tambayi wane kalar uniform ne na makarantar. Idan suka fada mana, to za mu je mu yanko mu kai su makaranta, mu damka su a hannun malamai, domin samun ingantacciyar tarbiya domin dorewa rayuwa mai kyau a nan gaba.
0: To muna godiya Hajiya Hafsa ayi sallama da masu sauraro sai mu koma ga shi kansa magatakarda da kuma jami'in hulɗa da jama'a su ma su karkare mana.
2: To jama'a ina muku fatan alkhairi sunana Hajiya Hafsa Tarayyan dan gora kamar karamar su babban su a kowanne lokaci.
0: To muna godiya to kuma ina cikin ce karamar su babban su kuma.
2: Eh mana.
0: Ke guntuwa ce yanzu?
2: Eh mana.
0: To ke gundume miya ce?
2: Ban kai ka girma ba ma.
0: Gashi kin ce karamar su babban su kuma?
2: Karamar su babban su.
0: To muna godiya.
2: Masha.
3: Masu sauraro ina muku fata alkhairi kuma ina karawa Allah subhanahu wa ta'ala Allah karo shekaru mai albarka sannan kuma dukkan wanda yake da kokarin shiga wannan kungiya to zai iya tuntubar ko sakataranta ko kuma shi kanshi PRO na wannan kungiya. Akan wannan lamba 080-80-290-23-83-16-16-17-17.
0: To muna godiya. Bari mu dawo ga jami'in hulɗa da jama'a a ƙarƙare da kuma sallama da masu sauraro sai kuma wani lokacin idan Allah ya sa dama ta sake samuwa za mu sake tuntubar ku domin ɗorawa daga inda muka tsaya.
1: To assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna godiya mutuƙa da gaske da irin wannan tarfa da aka mana Arewa Radio. Allah ya saka da alkhairi Ubangiji Allah ya ƙaro shekaru masu albarka. Arewa Radio da Hausa yake magana. To gaskiya ne wanda yake buƙatar shiga wannan kungiya ta yau da gobe sai Allah, ni kaina zai iya tubata a matsayina na PRO na wannan kungiya akan lambar waya na 0806-424-9959. Muna godiya mutuƙa da garke Arewa Radio sun tarbe mu kuma sai wani jikon da yan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.
0: Ce da magatakarda na wannan kungiya wato sakatare kenan Sha'aibu Tela sai dawa da ke garin Dambata a karamar hukumar Dambata sai kuma magatakarda na ita wannan kungiya Malam Basi Mai Kanti Kunya da ke cikin karamar hukumar Munjibur sai kuma Hajiya Hafsa Rayyan Dangoro da ke cikin karamar hukumar Kumbotso da su ne muka kasance da ku a daidai wannan lokaci ta cikin wannan shiri na ginshikin zaman lafiya a madadin hukumar gudanarwa ta Arewa Radio mita 93.1 zangon FM wanda muka kasance da waɗannan bayin Allah wannan manya-manyan baki namu wadda dai daga cikin su dai gata tace ita ce karamar su kuma babbar su nace ke gundume miya ce tace nace ke guntuwa ce tace to kuma tace dai ita ce karamar su babbar su. Masu sauraro Rabi Usman sunana da na kasance da ku nake cewa Muhammad Igali Indabawa ga kaga masu sauraro a cigaba da kasancewa da mita 93.1 zangon FM nayi nan.

sannu madanji ya goga fadanji ya son san bale da bawan sarki da dabale madan yau mata ka cika ganin mata kamar yan mata ta she mutum a gafar ta ma tuna kakale na ya ba shi banga kabu jawani ba balin amana toro ya ji ina yi maka kuka ba kukan tuwo ba na fura ba dan lauduga da golo na dan ana shashagon mafara da zaune da gagari ba sai dai gari ci

fama bane ri sanu da fama dan abdu sanu da fama badare da kaji da bayi na kan da dan namijin duniya wa gaba da karfi goje mai ka shamaulo in ka ji anya bayaro wallahi ba bi do babba ba in ka ji anya ba maulo hala ma ba bi do goje ba in ka ji anya ba dan da mutu ane mai kuri ba tuno batun shago ba da ado mai hagun mai da mai hagun takkiya ka koma adama jamma da ku jikidin ku tuturu na bakura duna mahabu katina yamma gari ni rigima ala du mai dima ko ma mutuwa ina ruwan ki da to kai tula tula gidan dan gangi sanu da fama bale da sanu da fama da abdu sanu da fama badara da kai da bayi na kan da dan namijin duniya gaban ka da kalbi goje mai ka shamaulo Samji ile hakin da kalamu no lafira a kai maki gawa yaro baba da kaga sababin nan kada alaka ta fara malam baka san alikanin ajali ba sanu dadi ba.

0: do da aliwa ko ta ci zaci ya kin dambe ce jago ba ku da shago mafala kai jama'a duwan da bai ga damben shago ba da sauran kallo mutun dai yana da aiki baya ya dai daga duniya kamar bai zo ba kamar dai duwan kare ga aboki ko ya kaura da bulu nakan da juji mai sharuwa kwatannin kula mure ga babawan sarki wanda da dumun inda kasa ba mu kai ba nakan ariya na da hannu kuma karofiya daga dambe kuma gura mai ya daga dambe ya ce da kan cika dambe
1: ba ba
0: ne kaboriya ma da zai
1: kaboriya ne da
0: ku mun to ka dina duku wai sarki mai rike dan na suriya daga dambe ya ce da kace ka fama bari na suri kun kuwa muka mai sai kuma mu tafe kun kuwa mu sama ta gero a sha maka din ma jaba kai man ware ka kaulan namoda la aje kaya nan gambun ga lafiya kirge mu yace kina iya fama da duna dan sabadina tun da sai na adadan be gambu ya gadadan be to ba mu yari da alaka.

kana da wa kana yi da aboki kuma kana da da kana da uba nai baba kila gwai da da kana da uba baba kila gwai jiwa da abun hagun mai da mai hagun takkiya ka koma dama na kan da juji mai shaduwa kwatan nan kuka kidi mutuwa ina ruwan ka da to dan mudu ga da guru dona kidin ka ba kaman na mutumba kuma nadin hannunka ba kamar na mutumba da abdu da idanunka ba a wannan mutumba da abdu ya boye gori da bashi da gerika anneba a jara maka izu ko ni ba in san mutaki dan abadu mai hagun mai dama du'a kaduna ba wan sarki da ni da mai kutuba ni ran da ni talayan kusau ina yi masu kuka dan ana ta ba ne da kudin da za su kai ni kaduna na ta zuwa ganin tsara jauna a duniya garin malawanci ga ni ba ni da ikon da za a kai ni kaduna da ni da yan yara na na ta zuwa kaduna da kwana inda nuhu tsara jauna ga ni ba ni da ikon da za su kai ni kaduna na ta ganin tsara jauna sai ni gama to yazo ga ni kaduna gangana a jikaya ga ni kan wurin tsara jauna ga ni kan

ba tsoro ba abdu kai da gaya ya tahba koli inda malam mai na ya bakan ana kabida kai da ya tashi ko ruwa bai sha ba ina abdu zaci kai ya kumallo na dai koma Kaduna mai buga kawo banga na kai kada gaya ba kuma na dawo Kano da turaye na ban samu kai kada gaya ba kuma na koma musau da yanya rana ban dai ga da kai kada gaya ba mutane ina abudu za ci kariya kumallo bunto yan maka ta sallar su bilbil abudu za ci kariya kumallo

Long God, that's what I'm talking about.

0: zango daya zango FM Arewa Radio hadin ra'ayinka
1: na kallu wannan ba zai yanta alwa ba
2: daga masarautar Kano masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na daga masarautar Kano shirin da ako da yaushe kan ka muku tarihin masarautar Kano tun daga tushe kama daga sarakunan Habe har izuwa sarakunan Daula Fulani sunana Shehu Bala Kabara dauke da akalar shirin a daidai wannan lokaci to mai saurare kada dai a sha'afa za a iya samun mu ta shafukan mu na sada zumunta wato Facebook, Twitter da kuma Instagram za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ta hoton bidiyo dake sada zumunta a Facebook za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ta www.arewaradio.com to mai saurare barkanmu da kasancewa da kai a cikin wannan babi da muka yi watake da Daular Fulani a Kano to kasar Hausa dai ta samu shigar kabilo iri-iri daga nahiyoyin duniya daban-daban zaman daga wasu manyan daulolin Afirka ta yamma kasancewar Kano tana daya daga cikin manyan biranen kasar Hausa ta ga hada-hadar shigowar baki mabambanta a cikin kungiyoyi ko a daidai ku tun a wajejen karni na 9 zuwa karni na 10 to Fulani dai mutane ne mayawata waɗanda suka zagaye sassan Afirka da dama ha kuma mutane ne masu halaye da al'adun da suka dace da yanayin rayuwarsu na hakika wasu kungiyoyi daga cikin jinsin Fulani sun yi jira zuwa kasar Kano ina sannan a hankali suka barbaza a cikin garuruwa a ƙauyuka har suka samu kafa mazaunai to shi dai wannan babu ya kunshi bayanai ne dangane da yadda wasu kungiyoyin Fulani suka zo kasar Hausa da Kano suka zauna har daga bisani suka kafa mulki daga nan kuma aka yi waiwaye kan zuwan Turawa Kano da yadda suka shigar da mulkin sa a cikin ikon Fulani Fulani da suka shigo kasar Hausa jinsi ɗaya ne sai dai kuma sun kashi kashi biyu akwai Fulanin gida akwai kuma waɗanda ake yi wa laƙabi da Fulanin soro to galibin su dai dogwaye ne wankan tarwada kuma akan samu farare da baƙaƙe wannan masu kyawawan idanuwa ne da dogwayen yatsu na ƙafa da na hannu yawancin su kuma makaranta alƙur'ani ne da littattafan tauhidi da sauran littattafan koyar da addinin musulunci sanaru su kiwo na cikin gida da noma ha kuma halayensu sun hada da kunya da hakuri da yin liyafa ga baki da iya jagorancin jama'a Fulanin gida ne kuma suka raya mulki na musulunci a arewacin Najeriya to haka kuma akwai Fulanin daji yawancin su farare ne fat kuma kyawawan gaske kamar Larabawa wasu kuwa wankan tarwada amma kan samu bakaki kadan daga cikin su suna da yawan gashi mazansu da matansu to Fulanin daji ne suka fi wauta da jarunta ga su da karfin hali da dauriya sanar su kiwon dabbobi da saga irin ta kaba al'adar su kuwa yawan tashi daga wannan wuri zuwa wancan suna tafi suna ta bushe-bushen sarewa suna nema wa dabbobin su abinci to sukan dai zagaye kasashen da ake samun ciyawa a bakin kogi musamman lokacin rani ba kuma sasan zama a cikin gari sai dole sukan shiga gari ne kawai dan sayan kayan masarufi inda wasu masu tarihi suka nuna wata kungiya ta Fulani sun fito daga kasar Sham wato ɗaya daga cikin kasashen Larabawa har suka zo Futa Toro suka shigo kasar nan a rarrabe wani sashe na masu tarihi suna karfafa cewa Fulani kabila ɗaya ne kuma daga tushe ɗaya suke sun shigo kasar Afirka ta yamma wato ta getaren kasashen Laraba daga wajen kasar Masar daidai gabar kogin Nilu sai suka baza a manyan kasashen Afirka irin su Libya da Liberia da Morocco da Algeria da Mali da Burkina Faso har suka kwararo cikin Najeriya ta arewa. Wata fadar kuma an ce Fulani sun fito daga kasar Senegal to a cikin shekara ta 1320 sai wangarawa suka zo daga Mali a karkashin jagorancin Abdurrahman Zaiti suka zo don yin gyara addinin musulunci tare da koyar da hukunce-hukuncen shari'ar musulunci. A wasu wuraren addini ya karɓu sosai har zuwa zamanin da Shehu ya fara wa'azi da koyarwa. To kafin da zuwan Fulani akwai yawan kashe-kashen mutane da fin ƙarfi da rashin zaman lafiya a ƙasar Hausa. Jama'a da a tsorace ake zama saboda tsoron yaƙi wanda za a iya kawowa a kowane lokaci ba tare da an shirya ba. Malamai a lokacin ba su kira a daina miyagun al'adu ba. Asali ma duk shekara wai malaman sukan hango abubuwan da za su faru na bala'in yunwa ko bala'in yaƙi. Sai su nemi a ba su shanu 40 su sauke alƙur'ani mai girma su yanka shanun su yi sadaka. To mulkin Fulani dai ya kafu ne a ƙasar Hausa daidai shekara ta 1804 lokacin da Shehu Usman ya kafa daularsa ta Fulani da mulki mai ƙarfi. Mulkin nan dai ya canza ƙasar Hausa gaba ɗaya kuma ya haɗa kan dukkanin Fulanin arewacin Najeriya yadda daga ko'ina suke zaune suka riga ƙullowa suna kawo caffa wajen Shehu Usmanu. To kamar yadda aka fara faɗa a baya, ƙasar Kano tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashen Hausa da Fulani a cikin ƙungiyoyinsu suka zo suka zauna don yin wa'azi da koyarwa, wasu kuma domin kiwon dabbobi a gefen gulabe da fadamu. Wasu mazana tarihi sun ayyana cewa ƙungiyoyin Fulani da suka zo suka yi kaka gida a ƙasar Kano sun kai 20, kuma kowace ƙungiya tana da shugabanta da sauran masu kula da abubuwan da rayuwa take bukata na yau da kullum. Da yawancin waɗannan ƙungiyoyin kuwa sun iso Kano ne tun kafin bayyanar Shehu Usmanu na kafa daula wadda yanzu ake kira daular Usmaniya. Har wa yau kuma ƙungiyoyin nan sun shigo ƙasar Kano ne a lokuta daban-daban, wasu matun a ƙarni na 13 zuwa ƙarni na 14 suke zaune a Kano. Wasu daga cikin ƙungiyoyin Fulani a ƙasar Kano sun haɗa da Sulɓawa, kuma bisa dukkan alamu dai ba za a iya jera sunayen waɗannan ƙungiyoyi dangane da lokaci ko shekarar da suka shigo ƙasar Kano ba, amma dai an yi ƙoƙari aka kawo sunayen gidaje mashahurai daga cikinsu. To daga cikin ƙungiyoyin Fulanin ƙasar Kano da suka shigo akwai Sulɓawa. Waɗanda su Sulɓawa, yawancin wannan ƙungiya ta Fulanin Sulɓa tana zaune ne a cikin birnin Kano da gefen Magwanda Kiru. Sannan wannan ƙungiya tana da manyan gidaje guda biyu a ƙarƙashin Malam Jama da Malam Ibrahim Dabo, amma shugaban ƙungiyar na farko shine Malam Jamu. Sai kuma Mundubawa, wannan ƙungiya ta Fulani ita ma tana zaune ne a cikin Kano, kuma jagoranta shine Modibba Sulaimanu. Sai kuma ƙungiyar Fulani ta Yolawa, wadda ita ƙungiyar Fulani ta Yolawa tana zaune a garin Yola da ke ƙasar Bici, wani ɓangaranta kuma a dawakin Tofa, shugabanta kuma shine Malam Jibrin. Sai kuma ƙungiyar Fulani ta Jobawa, wadda ita kuma tana zaune ne a Utai da Kausani na cikin ƙasar Wudul, Malam Bakatsine shine shugabanta. Sai kuma ƙungiyar Fulani ta Dambazawa, ita dai wannan ƙungiyar Fulani ta Dambaza shugabanta shine Daban Dambazau, Malam Inusa, kuma tana zaune ne a arewacin Kano. Sai kuma ƙungiyar Fulani ta Ba'awa, inda ƙaramar ƙungiya ce wadda ta fita daga cikin babbar ƙungiyar Yolawa, ita kuma tana zaune ne a arewa da dawakin Tofa. Ƙungiyar Genawa tana ƙarƙashin jagorancin Malam Geno, sannan tana zaune ne a Tsanyawa ta ƙasar Gaya. Ita kuma ƙungiyar Yarimawa tana zaune ne a gabas da arewacin Kano, kuma shugabanta shine Malam Ɗantunku. Sai ƙungiyar Indirawa, wadda ita kuma tana zaune ne a Kuzunzumi a ƙarƙashin shugabancin Malam Indiri. Sai kuma ƙungiyar Danejawa, inda ita kuma tana ƙarƙashin jagorancin Malam Ɗanzabo, kuma tana zaune ne a yamma da Kano. Ƙungiyar Rumawa kuma tana zaune a Harbau cikin ƙasar Bushi, inda ba a nuna sunan shugabanta ba tarihi. Ƙungiyar Torankawa kuwa wani ɓangare ne ya zo ya zauna a Sandam da take cikin ƙasar Rano, ita ma ba a nuna sunan shugabanta ba. To akwai kungiyar Jahunawa inda wannan kungiya take zauna a garuruwan Jahun da Bebeji inda ba a bayyana sunan shugabanta ba. Akwai Jallagawa waɗanda aka fi sani da Barnawa. Wannan kungiya tana zaune ne a garuruwan Dutse da kuma birnin Kudu. Malam Salihu dan Malam Lawan shine shugaban Jallagawa. Shi kuwa Malam Musa dan Malam Amada shine shugaban Jallagawa. Sai kuma Wangara wanda kungiyar Fulani ne wadda ta iso Kano sai ta zauna a cikin gari. Malam Abdurrahman Zaitu dai shine kuma shugabanta. Sai kungiyar Kurawa wadda ita ma tana zaune ne a cikin gari inda ba a nuna sunan jagoranta ba. Na Turbawa kuma kungiya ce da take zaune a kewayen kasar Gwarzo inda ba a nuna jagoranta ba. Akwai kungiyar Fulani ta Inniyawa wadda kuma take zaune a Getso inda ba a faɗi sunan jagoranta ba. Mai saurare, a baya dai mun ce Shehu Usman ya yi jihadi a kasar Hausa baki ɗayanta, inda Gabizani ya kafa daula mai ƙarfi a ƙarƙashin cikakken shugabancinsa. To a cikin wannan ƙaramin sashi an tabbatar da cewa an gina wannan daula ne bisa tsari mai inganci da adalci da kyautata ɗabi'u da halayen jama'a. Mudaula ce wadda ta kafa akan wa'azi da koyar da hukunce-hukuncen ibada da ma'amala da sauran dangogin addini na musulunci. Shehu Usman dan Fodiyo ya fito ne daga cikin kungiyar Fulani ta Torankawa, wato kenan shi ba Toranke ne. An haifi Shehu Usman a Maratta, gari wanda yake a lokacin a cikin kasar Gobir, a shekara ta 1754 miladiya. Shehu Usman dai ya zauna wurare da yawa, amma a zamansa na ɗigin ne ya fara wa'azi a kan jaddada addinin musulunci a zamanin sarkin Gobir Bawa Jangwarzo. Ilimin Shehu Usman da takawarsa suka fara bayyana a sarari kuma ya ƙara ba da ƙarfi wajen koyarwa da wa'azi. To a nan ƙarnin labarin wa'azin nan na Shehu ya fara haɓaka yana bazuwa tare da labarin ɗumbin karatunsa da iliminsa. Karamominsa da nuna gaskiyarsa da bajintarsa da mutuncinsa suka bazu ko'ina a ƙasar Hausa. Fahimtar haka ce ma ta sa sarkin Gobir Bawa ya fara ƙin Shehu a zuciyarsa. Yana zamanin Shehu yana son mulkin ƙasarsa ne. Ina ganin ɗumbin jama'ar da suka goya wa Shehu baya akan ɗaukaka addinin musulunci, sai Bawa ya shiga yi masa makirce-makirce don ya hallaka shi. To sarkin Gobir dai ya yi ta matsa wa Shehu ya ba shi raguna da shanu saboda bikin sallah. A ranar sallar kuma ya gayyaci manyan malaman ƙasar tare da Shehu Usman dan Fodiyo da masu bautawa dodanni da aljanu da iskoki da matsafa da bokaye da masu bautawa gumaka ya ba su kyautar sallah. Ya ba wa Shehu da jama'ar sa awo 5 na zinari, amma Shehu ya ki karɓa, ya ce baya so. Shehu ya ce akwai wasu muhimman abubuwa da yake so a ba shi maimakon wannan kyautar. To abubuwan da Shehu ya zayyana a bashi shine a bar mu wa'azin musulunci babu kuntatawa, a kuma bar mu yi ibadar Allah kamar yadda ya umarce mu, a kuma daina wulakanta masu naɗa rawani, a saki mutanen da aka ɗaure saboda ɗaukaka addinin musulunci. Sannan abu na biyar da Shehu ya buƙata a rage harajin da aka ɗora wa talakawa. Wannan lokaci sarkin Gobir Bawa ya yarje wa Shehu waɗannan buƙatu bayan mutuwar Bawa Jangwarzo, wanda aka naɗa ya gaje shi ya zama sarkin Gobir wato Yakubu, sai ta yadda dukkan waɗannan alƙawura waɗanda sarkin Gobir Bawa ya yi wa Shehu, kuma ya ci gaba da maza wa Shehu fiye da da, har shi ma ya rasa aka sake naɗa sarkin Gobir na fata. Shi kuma ya ci gaba da ƙara matsa wa Shehu akan haka na fata ma har sanyawa ya ayi shela cewa daga yau bayan Usman dan gidan Fodiyo kada wanda ya sake yin wa'azi, kuma kada wanda ya shiga addinin musulunci dan bai gada ba. Haka kuma ya ce daga yau kada kowa ya sake naɗa rawani, kada matan musulmi su riƙa yin lullubi. Sai shi ma sarkin Gobir na fata ajalinsa ya zo ya mutu, aka naɗa yunfa jikan Bawa. To shi ma yunfa dai Shehu ya sha fama da shi. Yunfa ya sha aika wa Shehu da mahara har a gidansa na ɗigyal don su yaƙe shi, shi kuma Shehu ya koro su ya yi galaba a kansu. daga nan sarkin gogurin fa ya sake dabara ya aika wa Shehu yazo yana son ganin sa dan ya kashe shi yasa aka haka rijiya a cikin fadar sa aka kuma kakkafa masu a cikin ta aka kawo babbar tabarma aka rufe bakin ta da Shehu yazo sai yumfa yayi masa ishara da hannuwar ya hau kan tabarmar Abdullahi ya doshi tabarmar zai zauna sai Shehu yayi masa ishara ya kada kansa da nufin kada ya zauna Yau ya tafi gaba gadi ya zauna ina tarihin ya nuna cewa Abdullahi Gwandi da Almar suka zauna a gefen sa wato a hagunsa da daman sa da yamba ya ga ba abin da ya samu Shehu sai ya dauko bindiga ya nufi Shehu ya harbe shi sai bindigar ta juye ta harbi na kusa da shi ya fadi matacce nan take yamba ya ce wa Shehu je kanaji dake wuna haramta maka zama a kasata kai da iyalinka kada kuma in ji an ce waɗansu sun bi ka Shehu ya ce hakika zan bar kasan nan taka amma ka sani ba zan rabu da jama'ata ba duk musulmi mai son bi na ba zan hana shi ba to ranar da Shehu ya dawo gida ya tara jama'ar musulmi ya ce ya ku jama'a yau tura ta kai bango zalunci da kaskancin shugabannin kasa ya ishe mu inda na umarce ku ku yi tanadin makamai don kare kanmu mu tashi tsaye mu ci gaba da bautawa Allah ko da za mu bayar da rayuwar mu ba mu sauran kauna tsakanin mu da makiya Allah maza suka rika na darawani mata kuma suka rika yin lullubi Shehu ya ci gaba da cewa ku rike masunku don mu kare addinin Allah jama'ar musulmi suka fara kabbara suna fadin Allahu akbar Allahu akbar to da safa dai Shehu ya cewa Abdullahi ya fara tafiya da mutanen sa kan dawaki sai kaura zuwa gudu gefen wani gulbi don su kama masauki shi kuma yana zuwa zai haukar rakumi tare da yara da mata sannan Shehu ya tambayi labarin almajirinsa Abdulsalam wanda sarkin gobirin fa ya kora Ahmad ya amsa wa Shehu ya ce yin fa ya aika masa lalle ya komo digyal ya zauna amma Abdulsalam yana neman shawarar ka to bayan an yi wannan sai Shehu ya ce ba zan iya ce masa ya koma ba domin ba zan iya tsare shi daga azzalimi ba sai Abdulsalam ya ki komawa sai yinfa ya ce tunda ya ki komawa zai gwada masa azaba sai sarki yinfa ya tura wa Abdulsalam da mayaka bayan Shehu ya koma gudu kuma yinfa ya bi shi a gudu da nufin yaƙi rago jama'ar musulmi da suka rage ba su samu damar bin Shehu ba su ma sai yinfa ya ci gaba da matsanta musu suka shiga matsanancin kunci to zai Shehu ya ga ba zai bar mutanen sa cikin wahala ba saboda haka Shehu ya shirya ya kai musu dauki to da ya fara cin kauyukan gobir da yaƙi har sai da ya kai babban birnin su na alƙalawa suka yi yaƙin da ba su taba yin irin sa ba haka suka shiga fadar yin fa aka kashe shi Shehu ya karbe mulkin kasar gaba ɗaya da yardar Allah to daga nan dai mulkin Fulani ya kafa a Najeriya ta arewa kuma wannan lokacin ne daular Usmaniya ta fi ƙarfin mulkin shugabannin ƙasa Amirul Muminina shine shugabanta na farko wato mujaddadi Shehu Usman dan Fodiyo ina Shehu ya karkasa daular zuwa Umara'u wato Umara'u dai su ne ake kira sarakunan musulunci wanda ya miƙa musu wukar yanka da tuta da takubban sarewa da kayan fada ga wanda ya tsokane su ashe kenan babu mai tube su sai abinda mutum ya aikata na kauce wa shari'a ya kuma ba su cikakken iko akan kowa wanda ya taka shari'a a taka shi wanda ya kashe a kashe shi ina kuma su ne kananan sarakuna na baya da su su ne masu tube su suna da ikon daurewa da ikon kwancewa amma bisa shari'a suna kuma da rubutacciyar shari'a wadda suke yi a majalisa a fada ko a kotu to sai dai idan wani bangare yayi korafi yana iya daukaka kara zuwa ga sarkin musulmi ina sarkin musulmi kuwa zai bincika ko kuma ya tashi mutun ya je garin yayi hukuncin gaskiya Umara'un nan fa suna da manya-manyan ayyuka na wayaya ina sune shugabannin shari'ar musulunci masu kula da rayuka da dukiyoyin jama'ar su da kiyaye su da aka tafiyar da mulkin gaba ɗaya yana hannun su to bugu da kari su ne kwamandojin yakin kasar su kullum ba su da dabbas ko ba za a kawo musu hari na yaƙi ba ko su kashe ko a kashe su to komai ma aka yi suna kwance ko suna barci ko suna wani nazari da dai yaki yazo za su bar dukkanin abin da suke yi dan su nufi abokan gaba. Talakawan kasar su kuwa suna kwance suna barci babu abin da ya shafe su, sai dai idan yaki yarin cabe an kama ɗayan su ko dabbobin su ko wata dukiyar su, sannan za su shiga uku. Sarakuna su ne suke tafiya kwato musu kayan nan nasu na ƙarfin tsiya ko a kashe su ko su kashe. Bayan sarakunan wato urama'u sun tashi daga majalisa, wato a cikin gidajensu za su noma abin da za su ci a shekara. Wasu kuma suna yin sana'ar ɗinki, wasu suna tufkar igiya, wasu suna rubuta littattafai domin siyarwa. To lalle sun kasance suna da sana'ar yi, inda aka ce wata shekara wani sarki bai samu abin yin layya ba. Da ya so masallacin Idi sai ya ce wa jama'a, bana Allah bai bani abin da zan yanka ba. To a matsayinsa na shugaba sai ya yi wa sauran jama'a izini su je su yanka abin da suke da shi na layya. Ina gashi kuwa sarakuna su suke rike da dukiyar ƙasa wato baitul mali, amma ba za su taba dukiyar jama'a ba saboda tsananin tsoron Allah madaukaki. A cikin shekara ta 1806 zuwa 1807 wasu daga cikin Fulani na ƙasar Kano suka yi shawara suka zaɓi malam ɗan zago ya tafi tare da wakilansu wurin Shehu Usman ɗan Fodiyo su karɓo tutar jaddada addinin musulunci a ƙasar Kano. Malam ɗan zabuwa ya isa a cikin ƙungiyar ta 'yan uwansa Fulani wajen Shehu. Shehu ya yi maraba da zuwansa ya ba malam ɗan zabuwa izinin jaddada addinin musulunci tare da tuta da takobi da wuka da carbi mai laya da kundi tare da waɗansu kayayyakin mulki. Daga nan sai wannan ƙungiyar Fulani ta dawo gida wato Kano, da dai 'yan uwan ɗan zabuwa suka ji labarin ya dawo gida tare da waɗannan kayayyaki. Nan da nan sai suka rika kullowa daga nahiya gabas da yamma kudu da arewa zuwa wurinsa. Ana haka dai sai malam ɗan zabuwa da jama'an nan tasa ta Fulani gaba ɗaya suka tashi suka koma Tudun Bawada. Tudun Bawada dai wani wuri ne da yake tsakanin Ƙaraye da Ƙiru. To bayan wannan ƙungiya ta komo Kano sai aka tsegunta sarkin Kano Alwali dukan abin da ya faru. Shi kuma sai ya tara malamansa ya ba su labari. Ya ce to ka fa abin da jama'ar Fulani suke yi dan su kore mu su kafa mulkinsu. Malaman suka gama shawarwari suka shirya aika wa malam ɗan zabuwa Badaneje da kyautar sammacin gora wanda idan ya ci zai mutu. To sai wani yaro daga cikin jama'ar Kanawa da ya je ya faɗa wa malam ɗan zabuwa labarin goron da za a kawo masa, ya ce kada ya ci wannan goro, idan kuwa ya ci zai mutu. Amma a cikin kuskure bayan lokaci mai tsawo har an manta aka je Tudun Bawada aka ba malam ɗan zabuwa wannan goro. A cikin mantuwa malam ɗan zabuwa ya ci wannan goro, nan take kuwa ya kamu da rashin lafiya. To ganin haka ne ya rubuta wasiƙa ya aika wa Shehu ɗan Fodiyo da bayanin halin da yake ciki. Yana cewa ya Amirul Mumini na haƙiƙa wannan ciwo ba zai bar ni ba, amma dan Allah da annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam na nema wa siriki na malam Suleiman ɗan Modibba Abu Hama alfarma idan na rasa a bashi wannan shugabanci. Da Shehu Usman ya karanta takarda sai ya ce kar har ciwon malam ɗan zabuwa ya kai haka, to Allah ya sauwaƙe. Shehu ya rubuto malam ɗan zabuwa amsa ya ce masa ya yarda da abin da ya nema. To Fulani dai sun gama shirin su tsab domin su yaƙi Kano a Tudun Bawada. Daga nan suka ɗunguma suka tafi Ƙaraye a ƙarƙashin shugabancin malam Suleiman. Ba su yi wata ba, suka kama Ƙaraye da yaƙi suka cinye ta suka yi kyakkyawan nasara. Bayan kwana biyu suka doshi kwazazzaban 'yar Kwando wadda take kudu da Kano. Ita ma suka kama ta da yaƙi suka haɗu da jama'ar Alwali suka fatattake su suka kore su. Alwali ya gudu zuwa Hunkuyi ta ƙasar Zazzau, suka bi shi nan ma bai tsira ba. Zazzagawa ba su amince masa ba. Sai Zazzagawa suka tambayi Alwali menene dalilin da ya sa ya baro Kano. Ya ce musu abin da ya fito da ni daga Kano kuma ya fishe ku daga garinku. Na ga gaskiya da idona, na fito ne tsaron raina, bana ma ta iyalina da dukiyata. Amma Zazzaga ba su bar shi ba, suka kore shi sai ya zagayo ya sake shigowa ƙasar Kano ta cikin rano. daga nan ya zarce burumburin Fulanin kuma suka bi shi karkashin jagoracin Malam Goshiba Yole. To a burumburin ne dai aka sha
3: hanyar shayin Akbar bai tsaya ga dumama jiki kawai ba, yana ƙara sanya nishadi a rayuwa. A duk lokacin da ka sha shayi da ganyen Akbar zaka samu karsashi na musamman. Ganyen shayin Akbar an yi shi ne da zallar ganyen shayi na Ceylon da ake samu a Sri Lanka. Kana za ku iya samu a dukkanin shaguna mafi kusa da ku. Ganyen shayin Akbar na zuwa da ɗanɗano iri-iri kamar bakin shayi, ɗanɗanon strawberry, black currant, lemo, mangoro, cranberry apple, kwarai kuwa. Sabon ganyen shayin Akbar mai zuwa ɗanɗanon cranberry apple da dai sauransu. Kasance da ganyen shayin Akbar a duk inda kake. Ganyen shayin Akbar, abokin mu'amalar rayuwa na yau da kullum.
2: Ibrahim Damu a shekara 1819 zuwa 1846 tura zuga fara zuwa Najeriya ta arewa domin wasu bukatu nasu kamar sayan bayi da neman dukiya da mulki. Tura dai sun fara shigowa kasan nan ne ta ruwa zuwa Libya, suka biyo ta Katsina, suka zarce har suka iso Kano. Su ma Turawa sun zo wannan ƙasa ne cikin ƙungiyoyi daban-daban da kuma ɗaiɗaiku. Misalin ɗaya-ɗayan Turawa da suka zo Kano akwai Dr. Bath da kuma Mr. Clapperton da Mr. Denham da Mr. Odini. Wani daga cikinsu ma sun zo ne da shiga irin ta Larabawa ta yadda ba za a gane su ba. Mr. Clapperton ya ce da isowarsa ƙasaitacciyar ganuwar gari ta Kano ya yi matuƙar murna da farin ciki. Amma ya yi mamaki maimakon ya fara ganin manya-manyan gine-gine irin na Larabawa a cikin gari. Tun daga shiga cikin Badala sai ya yi tafiya mai nisa kafin ya isa gine-ginen cikin gari, ba kamar yadda ya samu labari ba. To shi dai murmu mai girman gaske ne ga jama'a masu yawa, wasu suna shiga wasu suna fita, amma kuma ba su kula da shi ba saboda irin shigarsa da launin fatarsa. Ya ce saboda rashin kulawa da shi, shi ma bai kula da mutanen ba ballantana ya bada labarinsu. Inda ya ci gaba da cewa hakika kuwa wannan lokacin akwai mutane masu yawan gaske da gine-gine a birnin Kano. Yawan mutane a Kano ya fi na kowanne daga cikin garuruwan da ya gani a Afirka. Aƙalla a cikin garin akwai mutum 30,000 ko kuma 40,000. A hautsine da bakin mutane daga nahiyoyin Afirka waɗanda suka zo ciniki. Garin kuma yana da yawan kududdufai. Daga arewacin garin akwai wasu fitattun duwatsu guda biyu, wato Dala da Goran Dutse, wanne kuwa tsawonsa ya kai kafa 200 a dab da kofar gari kuwa, wato a jikin Badala. Akwai babban dagali waɗanda 'yan gadi suke hawa su hango wajen gari. A tsakiyar gari cikin wani kurmi akwai wata ƙasaitacciyar kasuwa, tana cike da manya-manyan fatake da dillalan bayi. Sannan kuma suna yin ciniki ne ta hanyar furfure, wato alal misali wani ya zo da gishirinsa tafi ɗaya sai su musanya da mai kifaye 5, wani kuma da ya kawo tunkiya aka saye ta da adadin wuri masu yawa. To wannan kasuwa ne dai akwai kayan sayarwa irin na Masar da Mali da Libya da Morocco da na Algeria. Waɗannan kaya na ƙasashen waje suna tsakiyar kasuwa, kuma akwai kayan gida kamar waɗanda aka saƙa ko aka ƙera, waɗansu kuma aka rina, da kuma kayan sawa waɗanda aka ɗinka kamar riguna da tagoyoyi. Yala 'yan tufafi da 'yan turamin sukari da ake sayarwa da gishiri da manda da 'yan kayayyaki na gaba aiki iri-iri, sigarma da fartanya da lauje da wuƙa jefi-jefi. Akwai awaki da tumaki da shanu da dawaki, har ma da raƙuma na sayarwa. Ga taya kan hatsi da dai sauran kayayyakin sayarwa da yawa ko ina barkatai a cikin kasuwa. Inda har wa yau dai a kasuwar Kurmi akwai manya-manyan dillalai masu saye da sayarwa da sayar da kayan ƙasashen waje. Duk kayan da aka sayar za a rubuta sunan dillalin akan kayan da Arabiya. Bayan an tafi da kayan, idan aka ga wani ha'inci sai a dawo wa dillalin wanda ya sayar da kayan ya biya kuɗin. To saduwa da sarki dai ta fi fataucin ta fi a duka wa gona noma, in ji baturen nan Clapperton, inda ya ce ya sadu da sarki ido da ido domin lokacin da suka isa Kano sarki baya nan. Ya yi wa sallah ya tafi Dala. Bature ya ce lokacin da sarki ya dawo sai ya tsaya a kan doki ya yi wa mutanensa huduba. Sarki ya ce lalle ne mutane su dage haikan akan ɗaukaka addinin Musulunci babu karkata. su yi imani da Allah daya su fitar da zakka su tsayar da sallah su yi layye ga wanda ya nemi ya samu iko Bature ya ce bai ankara ba sai ya ji an sake cewa sarki baya nan wato bayan hudubar da yayi ya juya ya tafi fani sau wani gida da ya shirya a matsayin sansanin yaki wato mil 5 daga birni Bature ya nemi abokan tafiyar sa waɗanda suka rako shi sune Elwadi da Hatsalla wasu Larabawa da suka raka shi fani sau ya ce shigar sa cikin garin fani sau sai ya fara ganin mayakan sarki sahu sahu cike da gari aka ce da shi idan sarki ya gama hada rundunar sa ta yaki idan dukan mayakan da ya gani sun hadu za su bi sarki yakin mallan dan tunku Bature ya ce haba tun kafin su iso fada ya rika ganin gidajen mayaka na kan hanya cike da mayaka ko ina da kayan yaki har yayi mamakin ganin wasu daga cikin abokan ayarin su suma sun zo fani saurin sarki sun tawo masa da dawaki na sayarwa to da isar wannan Bature aka fara kai shi gidan wambai domin a yi masa ido a sada shi da sarki anan dai ya dakata kafin ya samu ganin sarki to da ya bi wambai gidan sarki kafin su shiga ya fara ganin gidajen masu gati gefe da gefe yana shiga sai ya ga abun mamaki inda dukkan katangan gidan daga ciki an lullube ta da fatan garkuwar yaki gobar gidan kuwa akwai dukkan jama'a suna harkokin su ana ta kadakade da bushe bushe bayan wuce wani fili akwai wani katon daki inda ya hangi mutane suna kewaye da sarki an rataye takobi a bango bayi suna yi masa fifita daga nan sarki hakika ka san bufulatani ne mai cika ido da kwarjini kuma dogo ne kwaran gaske fariya jikinsa kamar tagulla amshakin sarki kamalalle yana sanye da kayan zina irin na Masar agu da dama bayi da ƴaƴan sarki da manyan mutane suna zaune a kewaye da shi shi kuma yana zaune a kan gado Baturen ya ci gaba da cewa yadda ya ga sarki ya san malami ne masani mai ilimi yana mata larabci tare da larabawa waɗanda suka raka shi Emiga wan bai takaddar shehun barna tare da agogon da ya aiko wa sarki. Sarki yana karanta takaddar a zuciyarsa sai yaga yana ta murmushi da yake nuna yayi farin ciki da aiken shehu. Sai ya ce agogon a ba wani balarabe dan ya koyi sanin lokaci. Shi kuma ya sanar da sarki lokaci lokaci. To daga nan kuma Baturen ya fito da tasa gaisuwar da takobi da faranti na shan shayi. Na madubi mai kawo nesa kusa da yadin zani rawaya 25 da yadi 4 na siliki da kwanuka 5 na faranshi da farar rawani da kananan akwatuna guda 3 da wukake guda 4 da reza guda 2 da almakashi guda 2 da tagullolin wasan yara da karyayyen ma'aunin zafi da sanyi Sarki yayi murna kwarai da gaske yayi godiya yace da wambai akai shi masauki Allah ya da da shi lafiya daga fagen fama kuma zai hada shi da mutane su kai shi har sakkwato wurin sarkin musulmi Muhammadu Bello domin yayi ziyara ya dawo lafiya to da Baturen yayi sama saukin sa sai ya tarattuni sarki ya sa an kai masa buhun shinkafa 2 da naguna kiwatattu guda 2 da tandun mai da sukari da kayan cefane da kudi a matsayin shida a gare shi to da sarki ya dawo gida yaki sai ya hada shi da jama'a suka kai shi sakkwata suka dawo da shi Kano daga nan ne kuma ya tafi Barna zuwa Libya sai kuma gida wannan dai ita ce ziyarar Khilafatun a shekara 1829 zuwa Kano to bayan yakin basasa da yakin da magaran na 1 da na 2 Dr. Mila ya iso Kano babu ma wanda ya gane Bature ne domin yayi shigar tufafi irin na mutanen wannan kasa ina Dr. Mila shine wanda ya kawo addinin Kirista a nan Kano har kuma ya tsufa ya mutu a Bukur Mila sanannen Baturen mission ne a Kano Mila kuma ya iso ne tare da wasu turawa da ayarin wasu ƴan kasa suka taso tun daga Eko da nufin zuwa Kano tafiyar wata biyu suka yi da kafafuwansu sannan suka iso Kano da bazara Sarkin Kano Aliyu ya sauke su a gidan baki. A inda suka zo Kano sun yi murna da ganin ganuwar birni mai girma fiye da yadda ma aka ba su labari. Dr. Mila dai ya ce har da dai sarki ya sauke su amma bai yi musu karbar kirki ba. Sun gaya wa sarki cewa su masu wa'azi ne na Kirista. kuma za su gina makarantu da ɗakin shan magani. Sarki ya ce bai yarda ba, domin kuwa kowane irin magani akwai shi a Alkur'ani. Da suka goma masauki saboda ganin sarki bai amince da zuwansu ba, sai mutanen gari suka rika tsammanin ma za a kai su jakara a sare su. To jin haka dai sai yaransa masu ɗaukar musu kaya suka rika zara jiki suna guduwa. A nan wazira Ahmadu ya ba wa sarki shawara kada ya kashe su, tunda yake sun taho da amana, a bar su su koma inda suka fito. Sarki ya umarce su da su bar ƙasarsa. To yaransu dai duka sun tsorata sun gudu. Waziri ya roƙi sarki ya ba su jakuna 100 masu ɗaukar musu kaya da 'yan rakiya har zuwa kan iyakar ƙasar Kano. To tuni dai an ba da labarin zuwan tura na farko a zamanin sarkin Kano Ibrahim Dabo, kuma an yi bayani game da zuwan Dr. Mila da Zummar ya yaɗa addinin Kirista a ƙasar Kano. A wannan nan garamin sashe kuma an kawo gwagwarmayar da Kanawa suka yi da Turawan mulkin mallaka, da irin gogaran da Turawan suka yi na shiga sun kwace mulki daga hannun Fulani. Da Turawan suka ci kwanta gora da budda nan da nan, labarin yadda aka ci waɗannan birane ba za a koyina a ƙasar Hausa. Har ma Kanawa suka samu labarin Turawa sun iso kogin ƙofar Zaria sun sauka. Saboda haka dole babban birni irin Kano su ma su shirya, kuma dukkan ƙasashen arewa dole ne su zuba wa Kano ido, wadda ita ce babbar cibiyar arewacin Najeriya. Domin babu wani gari mai cikakkiyar ganuwa da tsaro da dakaru masu yawa da kuma kayayyakin yaƙi irin na Kano. To amma abin da ya kawo zuwan Turawa Kano da wuri shine magajin garin kafin Danya Musa, shine ya kashe resident ɗin garinsa wanda ake kira Captain Maloni. To sai ya gudo Kano, inda sarkin Kano ya karɓe shi ya ba shi mafakar siyasa. Danin dadawa Turawa sun samu labarin wai Kano tana da shirye-shirye ta afka musu da yaƙi. Wannan shine dalilin da yasa hankalin Turawa ya koma kan Kano kurum, kuma suna tsammanin yaƙin Kano zai fi na ko'ina wahala saboda girman Kano da mayakanta. Turawa sun dakata a Zaria, sai suka ƙara ƙarfi da babbar runduna mai yawan hafsoshi 26 da ƙananan rundunu guda 13 da likitoci guda 2 da dakaru baƙar fata 800 da bindigogi guda 4 masu ƙarfin milimita 75 da manyan bindigogin yaƙi 5, sannan suka nufo Kano da sanyin safiya. A ranar 29 ga watan Janairu na shekara 1903, Kanar Molan, wanda ake kira mai madubi, ya jagoranci waɗanda za su yi yaƙi da Kano. A ranar da suka fara tahowa daga wannan ƙauye zuwa wannan ƙauye, har suka iso Bebeji, wato wani gari wanda ba shi da nisa daga iyakar Zaria da kuma Kano. To daga nan Turawa suka fara fahimtar ba a yi maraba da zuwansu ba. Amma sarki ya umarci sarakunansa da kada wanda ya buɗe wa nasara ƙofa idan sun iso garinsa. Wannan kuwa ya buɗe musu ƙofa to a bakin rawaninsa. Da izowar Turawa Bebeji aka fara faɗa da su, suka gashe sarkin Bebeji jibir da wasu mataimakansa. Sauran jama'ar gari waɗansu ba su tayar da rikici ba, so jama'a ba su kula da su ba. Da jin abin da ya faru a garin Bebeji, sai dukkan ƙauyukan da suke kan hanyar zuwa birnin Kano suka karaya, sai suka rika gudu suna shiga cikin birnin Kano. Kanar Molan da dakarunsa dai sun yi ƙoƙarin su karya ƙofar birni, abin ya faskare su. To sai suka ji gaba da zuwa wata ƙofar wadda dama wani Bature soja Laftana Gyar ya isa tare da jama'arsa, ita ma ta gagare su buɗewa. Yana nan akan haka sai wani soja ya yi dabara ya jefa igiya kan garin Badala saboda ya yi ƙoƙarin ya leƙa cikin gari. To da dai jama'a suka hangi jar hularsa, sai suka rika sheƙawa a guje cikin gari. Da coza suka ga banza ta faɗi, sai suka harbe ƙyauren ya faɗi, suka kuma rika bin mutane suna harbewa. Mutane suka ruɗe garin gudu wannan ya buge wannan, da haka su da kansu suka riƙa yi wa junansu rauni. Salama Jatau da sarkin Shanu Ɗangwari, waɗanda sarki ya bar wa jiran gari, suka fito suka taru Turawa. Da suka fahimci abin ba mai sauƙi ba ne, sai Salama Jatau ya nufi gidan sarki, inda ya ɗebe wasu daga cikin iyalan sarki ya fita da su. Sarkin Shanu kuwa ya hau kan Bene ya dinga harbin Turawa su ma suna harbin sa har dai suka yi nasarar harbe shi. Nan soja suka wuce suka isa har gidan sarki, amma sai sangin gida ya ce babu wanda ya isa shiga gidan. Ana cikin wannan janjane sai sarkin gida ya zara takobi ya saru wani bature a hannu ya yi masa mummunan rauni. Nan take aka harbe sarkin gida. Daga nan Turawa sun shiga cikin gidan sai wata kuyanga ta yi kokarin ta sanya

Fulani da suka shigo kasar Hausa jinsi ɗaya ne, sai dai kuma sun kashi kashi biyu. Akwai Fulanin gida, akwai kuma waɗanda ake yi wa lakabi da Fulanin soro. To galibinsu dai dogwaye ne wankantar wada, kuma akan samu farare da baƙaƙe. Wannan masu kyawawan idanuwa ne da dogwayen yatsu na ƙafa da na hannu. Yawancinsu kuma makaranta Alƙur'ani ne da littattafan tauhidi da sauran littattafan koyar da addinin Musulunci. Sana'ar su kiwo na cikin gida da noma, a kuma halayensu sun haɗa da kunya da haƙuri da yin liyafa ga baƙi da iya jagorancin jama'a. Fulanin gida ne kuma suka raya mulki na Musulunci a arewacin Najeriya. To haka kuma akwai Fulanin daji, yawancinsu fararensu. To Fulanin daji ne suka fi wauta da jarunta, ga su da ƙarfin hali da dauriya, sana'ar su kiwon dabbobi da saƙa irin ta kaba. Al'adarsu kuwa yawan tashi daga wannan wuri zuwa wancan, suna tafi suna ta bushe-bushen sarewa, suna nema wa dabbobinsu abinci. To sukan dai zagaye ƙasashen da ake samun ciyawa a bakin kogi, musamman lokacin rani. Ba kuma sa son zama a cikin gari sai dole. Sukan shiga gari ne kawai don sayan kayan masarufi, inda wasu masu tarihi suka nuna wata ƙungiya ta Fulani sun fito daga ƙasar Sham, wato ɗaya daga cikin ƙasashen Larabawa. Har suka zo Futa Toro, suka shigo ƙasar nan a rarrabe. Wani sashe na masu tarihi suna ƙarfafa cewa Fulani ƙabila ɗaya ne, kuma daga tushe ɗaya suke. Sun shigo ƙasar Afirka ta Yamma, wato ta getaren ƙasashen Laraba daga wajen ƙasar Masar, daidai gabar kogin Nilu. Sai suka bazu a manyan ƙasashen Afirka irin su Libya da Liberia da Morocco da Algeria da Mali da Burkina Faso, har suka kwararo cikin Najeriya ta arewa. A wata fadar kuma an ce Fulani sun fito daga ƙasar Senegal. To a cikin shekara ta 1320 sai Wangarawa suka zo daga Mali a ƙarƙashin jagorancin Abdurrahman Zaiti, suka zo don yin gyara a addinin Musulunci tare da koyar da hukunce-hukuncen shari'ar Musulunci. A wasu wuraren addini ya karɓu sosai har zuwa zamanin da Shehu ya fara wa'azi da koyarwa. To kafin dai zuwan Fulani akwai yawan kashe-kashen mutane da fin ƙarfi da rashin zaman lafiya a ƙasar Hausa. Jama'a da a tsorace ake zama saboda tsoron yaƙi wanda za a iya kawowa a kowane lokaci ba tare da an shirya ba. Malamai a lokacin ba su kira a daina miyagun al'adu ba. Asali ma duk shekara wai malaman sukan hango abubuwan da za su faru na bala'in yunwa ko bala'in yaƙi, sai su nemi a ba su shanu 40, su sauke Alƙur'ani mai girma, su yanka shanun su yi sadaka. To mulkin Fulani dai ya kafu ne a ƙasar Hausa daidai shekara ta 1804, lokacin da Shehu Usman ya kafa daularsa ta Fulani da mulki mai ƙarfi. Mulkin nan dai ya canza ƙasar Hausa gaba ɗaya, kuma ya haɗa kan dukkanin Fulanin arewacin Najeriya, yadda daga ko'ina suke zaune suka riga ƙullowa suna kawo caffa wajen Shehu Usmanu. To kamar yadda aka fara faɗa a baya, ƙasar Kano tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashen Hausa da Fulani a cikin ƙungiyoyinsu suka zo suka zauna don yin wa'azi da koyarwa, wasu kuma domin kiwon dabbobi a gefen Gulabe da Fadamu. Wasu mazana tarihi sun ayyana cewa ƙungiyoyin Fulani da suka zo suka yi kaka gida a ƙasar Kano sun kai 20, kuma kowace ƙungiya tana da shugabanta da sauran masu kula da abubuwan da rayuwa take buƙata na yau da kullum. Da yawancin waɗannan ƙungiyoyin kuwa sun iso Kano ne tun kafin bayyanar Shehu Usmanu na kafa daula wadda yanzu ake kira daular Usmaniya. Har wa yau kuma ƙungiyoyin nan sun shigo ƙasar Kano ne a lokuta daban-daban, wasu matun a ƙarni na 13 zuwa ƙarni na 14 suke zaune a Kano. Wasu daga cikin ƙungiyoyin Fulani a ƙasar Kano sun haɗa da Sulɓawa, kuma bisa dukkan alamu dai ba za a iya jera sunayen waɗannan ƙungiyoyi dangane da lokaci ko shekarar da suka shigo ƙasar Kano ba, amma dai an yi ƙoƙari aka kawo sunayen gidaje mashahurai daga cikinsu.

0: malaman gasar tare da Shehu Usman dan Fodio da masu bautawa dodanni da aljanu da iskoki da matsafa da bokaye da masu bautawa goma kai ba su kyautar sallah ya ba wa Shehu da jama'ar sa awo biyar na zinari amma Shehu ya ki karba yace baya so Shehu yace akwai wasu muhimman abubuwa da yake so a bashi maimakon wannan kyautar to abubuwan da Shehu ya zayyana a bashi shine a bar mu wa'azin musulunci babu kuntatawa a kuma bar mu yi ibadar Allah kamar yanda ya umarce mu a kuma daina wulakanta masu nada rawani a saki mutanen da aka daure saboda daukaka addinin musulunci sannan abu na biyar da Shehu ya bukata a rage harajin da aka dora wa talakawa wannan lokaci sarkin gobar bawa ya yarje wa Shehu waɗannan bukatu bayan mutuwar bawa jangwarzo wanda aka nada ya gaje shi ya zama sarkin gobar wato Yakubu sai ya tayar da dukkan waɗannan alƙawura waɗanda sarkin gobar bawa ya yi wa Shehu kuma ya ci gaba da maza wa Shehu fiye da da har shi ma ya rasa aka sake nada sarkin gobar na fata shi kuma ya ci gaba da ƙara matsa wa Shehu akan haka na fata ma har sanyawa ya yi shela cewa daga yau bayan Usman dan gidan Fodio kada wanda ya sake yin wa'azi kuma kada wanda ya shiga addinin musulunci dan bai gada ba haka kuma yace daga yau kada kowa ya sake nada rawani kada matan musulmi su rika yin lallabi sai shi ma sarkin gobir na fata ajalin sa yazo ya mutu haka nada yin fa jikan bawa to shi ma yin fa dai Shehu ya sha fama da shi Yimfa ya sha aika wa Shehu da mahara har a gidansa na Digel dan su yake shi. Shi kuma Shehu ya koro su yayi galaba a kansu. Daga nan sarkin gobir Yimfa ya sake dabara ya aika wa Shehu ya zo yana son ganin sa dan ya kashe shi. Ya sa aka haƙa rijiya a cikin fadar sa. Aka kuma kakkafa masu a cikin ta. Aka kawo babbar tabarma aka rufe bakin ta. Da Shehu ya zo sai Yimfa ya yi masa ishara da hannuwa ya hau kan tabarmar. Abdullahi ya doshi tabarmar zai zauna sai Shehu ya yi masa ishara ya kada kansa. Da nubin kada ya zauna. Shehu ya tafi gaba gadi ya zauna ina tarihin ya nuna cewa Abdullahi Gwandi da Almar suka zauna a gefen sa wato a hagunsa da damansa. Da Yimfa ya ga ba abin da ya samu Shehu sai ya dauko bindiga ya nufi Shehu ya harbe shi. Sai bindigar ta juye ta harbi na kusa da shi ya fadi matacce nan take Yimfa ya ce wa Shehu je kana ji dake wuna haramta maka zama a kasata kai da iyalinka kada kuma in ji an ce waɗansu sun bi ka Shehu ya ce hakika zan bar kasan nan taka amma ka sani ba zan rabu da jama'ata ba duk musulmi mai son bi na ba zan hana shi ba To ranar da Shehu ya dawo gida ya tara jama'ar musulmi ya ce ya ku jama'a yau tura ta kai bango zalunci da kaskancin shugabannin kasa ya ishe mu inda na umarce ku ku yi tanadin makamai don kare kanmu mu tashi tsaye mu ci gaba da bautawa Allah ko da za mu bayar da rayuwar mu ba mu sauran kauna tsakanin mu da makiya Allah maza suka rika nada rawani mata kuma suka rika yin lullubi Shehu ya ci gaba da cewa ku rike masunku don mu kare addinin Allah. Jama'ar musulmi suka fara kabbara suna fadin Allahu Akbar Allahu Akbar. To da safe dai Shehu ya ce wa Abdullahi ya fara tafiya da mutanansa kan dawaki. Su yi kaura zuwa gudu. Gefen wani gulbi don su kama masauki. Shi kuma yana zuwa zai haukar raƙumi tare da yara da mata. Sannan Shehu ya tambayi labarin almajirinsa Abdussalam. Wanda sarkin gobir Yimfa ya kora Ahmad ya amsa wa Shehu ya ce Yimfa ya aika masa lalle ya komo Digel ya zauna amma Abdussalam yana neman shawarar ka to bayan an yi wannan sai Shehu ya ce ba zan iya ce masa ya koma ba domin ba zan iya tsare shi daga azzalimi ba sai Abdussalam ya ki komawa sai Yimfa ya ce tunda ya ki komawa zai gwada masa azaba sai sarki Yimfa ya tura wa Abdussalam da mayaka bayan Shehu ya koma gudu kuma Yimfa ya bi shi a gudu da nufin yaƙi ragowar jama'ar musulmi da suka rage ba su samu damar bin Shehu ba su ma sai Yimfa ya ci gaba da matsanta musu suka shiga matsanancin kunci to sai Shehu ya ga ba zai bar mutanansa a cikin wahala ba saboda haka Shehu ya shirya ya kai musu dauki da ya fara cin kauyukan gobir da yaƙi har sai da ya kai babban birnin su na Alƙalawa. Suka yi yaƙin da ba su taɓa yin irinsa ba, haka suka shiga fadar Yimfa aka kashe shi. Shehu ya karɓe mulkin ƙasar gaba ɗaya da yardar Allah. To daga nan dai mulkin Fulani ya kafa a Najeriya ta Arewa, kuma wannan lokacin ne daular Usmaniya ta fi ƙarfin mulkin shugabannin ƙasa. Amirul Muminina shi ne shugabanta na farko, wato mujaddadi Shehu Usman ɗan Fodiyo. Ina Shehu ya karkasa daular zuwa Umara'u, wato Umara'u dai su ne ake kira sarakunan Musulunci, waɗanda ya miƙa musu wuƙar yanka da tuta da takubban sarewa da kayan faɗa ga wanda ya tsokane su. Ashe kenan babu mai tuɓe su sai abin da mutum ya aikata na kauce wa shari'a, ya kuma ba su cikakken iko a kan kowa wanda ya taka shari'a a taka shi, wanda ya kashe a kashe shi. Ina kuma su ne ƙananan sarakuna na baya da su, su ne masu tuɓe su, suna da ikon ɗaurewa da ikon kwancewa amma bisa shari'a, suna kuma da rubutacciyar shari'a wadda suke yi a majalisa, a fada ko a kotu. To sai dai idan wani bangare ya yi korafi yana iya ɗaukaka ƙara zuwa ga sarkin Musulmi, inda sarkin Musulmi kuwa zai bincika ko kuma ya tashi mutum ya je garin ya yi hukuncin gaskiya. Umara'un nan fa suna da manya-manyan ayyuka na wuyaya, ina su ne shugabannin shari'ar Musulunci masu kula da rayuka da dukiyoyin jama'ar su da kiyaye su, da aka tafiyar da mulkin gaba ɗaya yana hannunsu. To bugu da ƙari su ne kwamandojin yaƙin ƙasar su, kullum ba su da dabbas ko ba za a kawo musu hari na yaƙi ba, ko su kashe ko a kashe su. To komai ma aka yi suna kwance ko suna barci ko suna wani nazari, da dai yaƙi ya zo za su bar dukkanin abin da suke yi don su nufi abokan gaba. Talakawan ƙasarsu kuwa suna kwance suna barci babu abin da ya shafe su, sai dai idan yaƙi ya rincaɓe an kama ɗayansu ko dabbobinsu ko wata dukiyarsu, sannan za su shiga uku. Sarakuna su ne suke tafiya ƙwato musu kayan nan nasu na ƙarfin tsiya, ko a kashe su ko su kashe. Bayan sarakunan wato Urama'u sun tashi daga majalisa, wato a cikin gidajensu za su noma abin da za su ci a shekara. Wasu kuma suna yin sana'ar ɗinki, wasu suna tufkar igiya, wasu suna rubuta littattafai domin siyarwa. To lalle sun kasance suna da sana'ar yi, inda aka ce wata shekara wani sarki bai samu abin yin layya ba, da ya so masallacin Idi sai ya ce wa jama'a, bana Allah bai bani abin da zan yanka ba. To a matsayinsa na shugaba sai ya yi wa sauran jama'a izini su je su yanka abin da suke da shi na layya. Inda ga shi kuwa sarakuna su suke riƙe da dukiyar ƙasa, wato Baitul Mali, amma ba za su taɓa dukiyar jama'a ba saboda tsananin tsoron Allah Maɗaukaki. A cikin shekara ta 1806 zuwa 1807, wasu daga cikin Fulani na ƙasar Kano suka yi shawara suka zaɓi Malam ɗan Zabo ya tafi tare da wakilansu wurin Shehu Usman ɗan Fodiyo su karɓo tutar jaddada addinin Musulunci a ƙasar Kano. Malam ɗan Zabuwa ya isa a cikin ƙungiyar ta 'yan uwansa Fulani wajen Shehu. Shehu ya yi maraba da zuwansa, ya ba wa Malam ɗan Zabuwa izinin jaddada addinin Musulunci tare da tuta da takobi da wuƙa da carbi mai laya da kundi tare da waɗansu kayayyakin mulki. Daga nan sai wannan ƙungiyar Fulani ta dawo gida, wato Kano, da dai 'yan uwan ɗan Zabuwa suka ji labarin ya dawo gida tare da waɗannan kayayyaki, nan da nan sai suka riƙa ƙullowa daga nahiya-nahiya gabas da yamma kudu da arewa zuwa wurinsa. Ana haka dai sai Malam ɗan Zabuwa da jama'an nan tasa ta Fulani gaba ɗaya suka tashi suka koma Tudun Bawada. Tudun Bawada dai wani wuri ne da yake tsakanin Ƙaraye da Ƙiru. To bayan wannan ƙungiya ta komo Kano, sai aka tsegunta sarkin Kano Alwali dukan abin da ya faru. Shi kuma sai ya tara malamansa ya ba su labari, ya ce to ka fa abin da jama'ar Fulani suke yi don su kore mu su kafa mulkinsu. Malaman suka gama shawarwari suka shirya aika wa Malam ɗan Zabuwa Badaneje da kyautar sammacin gora wanda idan ya ci zai mutu. To sai wani yaro daga cikin jama'ar Kanawa da ya je ya faɗa wa Malam ɗan Zabuwa labarin goron da za a kawo masa, ya ce kada ya ci wannan goro, idan kuwa ya ci zai mutu. amma a cikin kuskure bayan lokaci mai tsawo har an manta aka je tudun bawada aka ba malam dan zabuwa wannan goro a cikin mantuwa malam dan zabuwa ya ci wannan goro nan take kuwa ya kamu da rashin lafiya to ganin haka ne ya rubuta wasika ya aikawa Shehu dan Fodiyo da bayanin halin da yake ciki yana cewa ya amirul mu'minina haqiqa wannan ciwo ba zai barni ba amma dan Allah da annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina nema wa sirki na malam Suleiman dan Modibba Abu Hama alfarma idan ya ce masa ya yarda da abin da ya nema to Fulani dai sun gama shirin su tsab domin su yaki Kano a tudun bawada daga nan suka dunguma suka tafi karaya a karkashin shugabancin malam Suleiman wasi wata wata ba suka kama karaya da yaki suka cinye ta suka yi kyakkyawan nasara ban kwana biyu suka doshi kwazazzaban yar kwando wadda take kudu da Kano ita ma suka kama ta da yaki suka hadu da jama'ar alwali suka fatattake su suka kore su alwali ya gudu zuwa hunkuyi ta kasar zazzau suka bi shi nan ma bai tsira ba da zagawa ba su amince masa ba sai zazzagawa suka tambayi alwali menene dalilin da yasa ya baro Kano yace musu abin da ya fito da ni daga Kano kuma ya fushe ku daga garinku naga gaskiya da ido na na fito ne tsaran raina bana ma ta iyali na da dukiyata amma zazzaga ba su bar shi ba suka kore shi sai ya zagayo ya sake shigowa kasar Kano ta cikin rano daga nan ya zarce burumburin Fulani kuma suka bi shi karkashin jagoracin malam Goshi Bayole to a burumburin ne dai aka shata daga karan farko a karshe bayan Fulani out of air time and you don't have money to top up Kano suka zauna wannan lokacin ne kuma out of data and you don't have money to top up The GC Bank airtime and data known is available to you anytime. Just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GC Bank airtime and data known. To get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GT Bank airtime and data loan. 737.
1: To a baya dai an bayyana yadda Fulani suka karbi mulkin Kano daga hannun Hausawa wato Habe. Wannan lokaci an shimfida mulki bisa tafarkin shari'a karkashin daular mujaddadi Shehu Usman. Na cikin wannan hali sai tura suka fara shigowa kasar Hausa don yin binciken kasa da leken asiri. Tun zamanin sarkin Kano Ibrahim Dabo a shekara 1819 zuwa 1846, tura suka fara zuwa Najeriya ta arewa domin wasu bukatu nasu kamar sayan bayi da neman dukiya da mulki. Tura dai sun fara shigowa kasan nan ne ta ruwa zuwa Libya suka biyo ta Katsina suka zarce har suka iso Kano. Su ma turawa sun zo wannan ƙasa ne cikin ƙungiyoyi daban-daban da kuma ɗaiɗaiku. Misalin ɗaya-ɗayan turawa da suka zo Kano akwai Dr. Bath da kuma Mr. Clapperton da Mr. Denham da Mr. Odini. Wani daga cikinsu ma sun zo ne da shiga irin ta Larabawa ta yadda ba za a gane su ba. Mr. Clapperton ya ce da isowarsa ƙasaitacciyar ganuwar gari ta Kano ya yi matuƙar murna da farin ciki. Amma ya yi mamaki maimakon ya fara ganin manya-manyan gine-gine irin na Larabawa a cikin gari tun daga shiga cikin Badala sai ya yi tafiya mai nisa kafin ya isa gine-ginen cikin gari ba kamar yadda ya samu labari ba to shi dai murmu mai girman gaske ne ga jama'a masu yawa wasu suna shiga wasu suna fita amma kuma ba su kula da shi ba saboda irin shigarsa da launin fatarsa ya ce saboda rashin kulawa da shi shi ma bai kula da mutanen ba ballantana ya bada labarin su inda ya ci gaba da cewa hakika kuwa wannan lokacin akwai mutane masu yawan gaske da gine-gine a birnin Kano yawan mutane a Kano ya fi na kowanne daga cikin garuruwan da ya gani a Afirka akalla a cikin garin akwai mutum 30,000 ko kuma 40,000 a hautsane da bakin mutane daga nahiyoyin Afirka waɗanda suka

mado kusa dab kamar kimanin yadi biyar suka harbe shi a goshi anan ya fadi kasa amma bai mutu ba sai ya ja gindi ya jingina da wata gushiya ta kusa da shi to daga nan harka ne fa sai dakaru suka fara tarwatsewa kowa ya kama gaban sa kashi daya suka koma sakkwata a karkashin shugabancin Galadiman Kano Mamuda kashi na biyu kuma karkashin jagorancin Madaki Kwairanga suka kawo Kano inda suka biyo wata hanya ta daban kashi na uku kuma a karkashin jagorancin Wambai Abbas su ma suka koma gida Kano to ana cikin wannan hali ne dai captain Ger ya matsa kusa ya tambayi sauran dakaru labarin waziri sai suka ce ai gashi can a gindin bishiya sai ya tafi wurin sa ya tsaya ya dube shi kurum tausayi ya kama shi domin a halin da ya ganshi raina kaiwa yana komawa ya fahimci ba zai rayu ba saboda galabaita da yayi Baturan nan ya girgiza kansa ya zaro wata takarda da gwamna janar ya bashi a takardar dai an umarci kada a yi yaƙi idan an zo kama Kano kuma a nada waziri Ahmad ya zama sarki ita ya zuna waziri ya kuma fada masa abin da takardar ta kunsa ta abinta yana yi masa bayani amma waziri bai samu damar ce masa komai ba har raye halinsa waziri ya rasu alhali kuwa yaƙin ya hada da babban ɗansa malam mai bindiga wanda yake a hannun daman mahaifinsa da dan morinsa malam Sani da zabiyarsa Atine da sauran jama'a na kusa da shi kamar mutum 50 turawa sun kashe waziri Ahmad ranar 25 ga watan Fabrairun 1903 a wani wuri a Kwatarkwashi to daga jin haka dai sai sarkin Sudan Muhammadu Bello ya aika wa sarkin musulmi At-Tahir da takarda cewa kanawa da suka fito daga Sakkwata za su komo Kano sun gamu da turawa Baturan nan Captain Wright VC ya yaƙe su shi da sojojinsa 45 ya kori rundunar wazirin Kano masu dawaki 1000 da na ƙasa alfaini idan Allah ya sauwaƙe mana wannan masifa mu sake komawa gare ka ba mu da wata dabara face daga Allah mabuwayi to kamar yadda aka nuna dai a baya kaɗan bayan da aka kashe waziri Ahmad sai dakarun yaƙin Kanawa suka rarrabu wasu suka bi Galadima Mamuda wasu Wambai Abbas wasu kuma Madaki Kwairanga dukkansu suka nufi Kano to shi kuwa jagoran yaƙin tura Ligga ya umarci sojojin sintiri kada su sake aukawa jama'a masu dawowa Kano daga Sakkwato domin yana ƙoƙarin daidaitawa da Wambai Abbas wanda zai bullo ta wajen gwarzo dama can Wambai Abbas ya aika wa Ligga takarda cewa zai dawo gida Kano inda nan Ligga ya amince da wannan takarda cikin gaggawa wadda aka rubuta ranar 6 ga watan Maris na 1903 Abbas ya shigo birni tare da mahayansa ta kofar Kansakali inda aka kiyasta Wambai ya shiga Kano da kusan mutane 10,000 har game da wasu ragowar mutanen waziri Ahmad waɗanda suka tsira to da suka iso suka sauka daga kan dawakinsu sai suka isa damfamin gwamna da farin ciki wani Aliga ya faɗa wa Abbas shi fa baya fushi da waɗanda suka yi yaƙi da mutanensa mudin dai sun yi wannan yakin akan gaskiyarsu nan da nan Ligga ya yi taron gaggawa shi da sauran mutanensa sai umarci Wambai ya je ya zo da magoya bayansa waɗanda suka miƙa wuya ga turawa kuma su ba da kayan faɗansu a wannan taron ne dai gwamnan farko a Najeriya Lord Lugard ya tabbatarwa da Abbas ya zama sarki na riko a nan kuma ya sanar da su matsayin turawa a cikin mulkinsu da cewa turawa ba za shi sigarka addininsu ko al'adarsu ko dokokinsu ba mudin dai ba su kauce wa tsarin turawa ba Ligga kuma ya tabbatar musu da cikakken mulkin Ingila kan mulkin kasar gaba daya to bayan gwamna Ligga ya ba Wambai Abbas shugabancin Kanawa kafin a zaɓi sabon sarki sai Wambai da jama'arsa suka shigo cikin birnin Kano tare da waƙe-waƙe kidan badujalar soja ya koma kida kamar haka gajere bakin ciki an kirga kudi ga mai su ya iso tana gasa tana dabo an ki shukar maiwa ga maiwar ta fito to a lokacin da gwamna Ligga yake nada Wambai Abbas ya zama muqaddas ya karanta musu wasu sharuɗa na zama tsakaninsu da turawa a wannan lokaci gwamna Ligga ya ce yanzu tunda turawa ke mulkin kasan nan kuma su ne za su zaɓi wanda zai zama sarki da kuma wanda zai yi kowace irin sarauta amma za a bar mutane su yi abinsu kamar yadda suka gada zartar da al'amura duka yana wurin gwamna kuma gwamna yana iya tuɓe sarki saboda rashin iya mulki
Ha kuma a game da addinin musulunci Turawa ba za su hana ci gaba da yadda

0: ake yi ba. Daga gidajen shari'a da majalisun sarakuna za a tabbatar da ikon su bisa ga yadda razdan ya ga ya kyautu. Yi wa mutane azaba da tura daruruwa cikin kurkuku ba imani. Duk ba za a yarda da wannan ba. Kuma ba za a yarda a kashe kobo ba sai da sanin razdan. Za a hana toshiya da cin hanci da mummunan zalunci duka. Wannan zirin laifuffukan kuwa za a hukunta su a ɗakin shari'a na Lardi. Wato shari'ar da ta shafi mutanen da su ba 'yan ƙasar nan ne ba. Ko ma'aikatan gwamnati duk a can za a kai su a yi musu shari'a. Gwamnati kuma za ta aza kuɗin haraji iri-iri bisa ga yadda gwamna ya ga ya dace. Idan harajin da za a saka ba za a bar zalunci ya shiga ciki ba. Masu fatauci da 'yan kasuwa duk za a taimake su yadda za su ci gaba da sha'anoninsu. Arzikinsu ya ƙaru, sarki ba zai saka musu harajin komai ba. Sai irin abin da gwamna ya ce ga yadda za a aza musu, za a bar kowa ya yi amfani da wurin da yake rike da shi. In gona ce ko gida, sai fa in gwamnati ta ga tana da buƙatar wurin don yin wani aiki wanda zai amfanar da ƙasa baki ɗaya. To masu saurare, a nan lokaci ya mana halinsa, don haka ya zama wajibi mu gintse wannan shiri namu na daga masarautar Kano. Da aka madadin tsohon kantoman birnin Kano Muhammadu Uba Adamu da Malam Jamila Abba, mai martaba sarkin Kazaura Najib Husaina Adamu, Farfesa Sa'idu Muhammadu ku zauna jami'ar Bayero, Abdullahi Nasidu Umar Waziri Galadiman Daji, da Abubakar Suleiman Sheshe wanda aka fi sani da Alhaji, jagoran tashoshin Kule FM Wazobiya da Arewa Radio Aboki da kuma mallakin waɗannan tashoshi injiniya Aminu Ibrahim Musalli. Ni Shehu Bala Kabara nake cewa a huta lafiya.
1: Kai addu'a da wannan sifan ta Allah tabaraka wa ta'ala, to wannan addu'a wanda yayi ta karbabba ce. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aka ce wanda duk yazo addu'a yayi wannan addu'a, to kai ta karbu saboda wannan jinjina wanda kai ma Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka
2: bi 3.1 Arewa Radio.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shiri. Shirin siyan nagari shiri ne dai da muke tattaunawa tare da Honorable Alhaji Aminu Dan Azumi Gwarzo, babban mataimakin gwamna na musamman a hukumar zabe mai zaman kanta ta nan jihar Kano. Kuma shiri ne dai da muke tabo batutuwa da suka hada da siyasa kasa jihar Kano da jam'iyyar APC baki daya, wanda kuma tuni Honorable Alhaji Aminu Dan Azumi Gwarzo ya shigo ɗakin namu na yada shirye-shirye a daidai wannan lokaci domin gabatar muku da wannan shiri na wannan sati. Farama Alhaji Aminu Dan Azumi Gwarzo, barkanka da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shiri, shirin siyan nagari.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: To mai sauraro, shirin siyan nagari shiri ne da yake zo muku a kafofin yada labarai ta Dala FM a duk ranar Asabar da misalin karfe 10:11 na dare, sai kuma shirin da yake zo muku a Arewa Radio a duk ranar Lahadi da misalin karfe 9:10 na dare, sai kuma shirin da yake zo muku a Muhasa Radio a duk ranar Lahadin dai da misalin karfe 10:11 na dare, wanda kuma yanzu lokaci yayi da zamu shiga cikin shirin kayan da na'in tare da Honorable Alhaji Aminu Dan Azumi Gwarzo, wanda kuma kamar yadda al'adar shirin take muka ba Honorable din ya bude mana shirin albashi daga bisani a muka shiga tattaunawa al'amuran yau da kullum. Honorable Alhaji Aminu Dan Azumi Gwarzo,
1: godiya ga Allah sarkin sarakuna, sarkin da ba wani sarki, ba wani shugaba, ba wani mai mulki mai bada mulki ko ya karɓa mulki kamar sa, sarkin da ya halitta kuma yake tasarrufi da al'amuran halitta, kasancen sarki tun kafin kasantattu, haka kuma shine mai cewa ta kasance. Wallahi wahidul qaharu, tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammadu, annabin farko da na ƙarshe, manzan tsira, manzan rahama, taimako da jin kai, haka kuma ceto ga bayi, shine ainihin shugaba da ya shugabanci da adalci, kuma ya kira da umani a yi adalci, shine ya yi mulki da adalci, ya kuma kira da a mulki mutane da adalci da jin kai. Manzo sallallahu alaihi wasallam, Allah ya daɗe tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman kasira, cike da alhini, cike da damuwa, cike da zillimi da taraddudi, nake jajantawa al'ummomin mazabar Mainika, mazabar Lakwaya, karamar hukumar Gwarzo, jaje dan ibtila'i na harin yan ta'adda da suka kai mana kwanaki uku a jere. Ina jajantawa waɗannan al'umma da suka shiga cikin tashin hankali, jalla ku jalle, damuwa, zillimi da rasa inda za su sa kansu. Ina jajantawa al'ummar garin Jaga, gidan gara ko unguwar gara, al'ummar fadar Jaga, mutanen Katata, jama'ar Bugaje, mutanen Kwantara, mutanen garin Ɗankendi, mutanen Sara, mutanen Tamburawa, al'ummar unguwar Zuwo, jama'ar da ke zaune a Muradi, mutanen da suke zaune a Sharara, mutanen Nasarawa, Najalawa, gidan Tsirya, gidan Biris, gidan Cibiki, Zangina, Zirin Mahauta, Makera, Lakwaya, Kururawa, Guruzawa, Rugoji, Nakuku, Dugumawa, Jamfari, Kuidawa, gidan Ali, Santa Kanya da Badumawa. Ina jajanta musu bisa wannan firgici, ina jajanta musu bisa wannan tashin hankali da wannan hari na 'yan bindiga ya saka su a cikin sa. Ina jajantawa tare da miƙa saƙon gaisuwa ta bisa waɗanda suka rasa rayukansu. Ina jaje ga waɗanda suka samu raunuka da wanda suka yi asarar dukiyoyi. Ina jajantawa al'umma na ƙaramar hukumar Gwarzo gaba ɗaya da jihar Kano bisa wannan ibtila'i. Ina kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen wannan rashin tsaro da yake addabar arewa maso yamma, yake addabar arewacin Najeriya da ita kanta ma Najeriya baki.
0: To amma Alhaji Aminu Dan Azumi, wai a ce a sakaci ne na ita gwamnatin ku ba tun daga sama har zuwa ƙasa, duba da ana ci gaba da samun irin waɗannan harahar har yanzu a jihohin arewacin ƙasar nan.
1: To sakaci dai duka idan abu ya faru ba wanda ba za a ɗorawa laifi ba, amma dai wannan harka ta rashin tsaro mu ita bai fi damun mu. Kuma idan so kake kace dan ina jam'iyyar APC ne kake tunanin jam'iyyar APC, to sai in tuna maka sanda muka kori Goodluck Jonathan, sanda muka yi kururuwa a kore shi, iya arewa maso gabas matsalar take. A lokacin Bahari ɗan Daura, cikakken ɗan Katsina, cikakken Bahaushe Bafulatani, duka abin da nake lissafa maka na arewa maso yamman nan da Katsina musamman suka haɗu da wannan masifa, kuma har ya koma ga Allah ma bayan ya sauka daga mulki, haka muka yi ta fama da wannan abubuwan. Abin da na fi damuwa da shi, nake kuma son in nuna shi ne muna da bukatar addu'a, tsananta addu'a, mu kuma ci gaba da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana wannan ƙarshen. Ya fi mu tafi muna yin abin da Turawa suke cewa blame game, ɗorawa na laifi, domin an yi canja gwamnati, zaɓe aka canja gwamnati da sunan a kawo ƙarshen matsalar tsaro. kuma da tsaran mu a gurin mu sai ya zama kamar ci gaba muka samu a harkar matsalar tsaran kamar dada shiga cikin duhun matsalar tsaran muka yi muna amfani da wannan damar dan isar da tsaran isar da sakon Allah wadai ga duk wanda ke da hannu kai tsaye ko ta bayan fage bisa zanga zanga da ya kamata ta zama ta lumana ce amma aka canja aka halarta ta zama ta tarzoma tarzoma da ta yi sanadiyar rasa rai da kona wani bangare na karamu a sakatare karamin hukumar gwarzo tare da kira ga jami'an tsaro tsananta bincike dan zakulo masu hannu a tarzomar da hukunta su kuma akwai damuwa akwai takeici matuka dan adam ya zabi sata da zubar da jinin dan uwansa kuma dai kamar yadda muka sani ya zo manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo lokacin da musulmi zai zubar da zai kashe ko ya zubar da jinin dan uwansa musulmi wanda kuma aka kashe din bai san me yasa aka kashe shi ba wanda kuma yayi kiran yayi kisan kuma bai san dalilin da aka yi masa yayi kisan ba ina da kon Allah sattaru jabbaru zuku wata matin ya kawo mana karshen wannan zubar da jinai ne na wadanda basu ci ba basu gani ba muna kuma godiya ga Allah sannan muna kuma isar da sakon godiyar mu ga jami'an tsaro bisa kai kawo kare kaina da kan kajeran su da hana idan bace dan kare rayuwa da lafiya da dukiyoyin al'umma Allah ya saka da alheri muna kuma godiya ga shugaban karamin hukumar gwarzo Dr. Mani Tsoho bisa sahalewar mai girma gwamnati Alhaji Kabiru Yusuf dan karo jami'an tsaro da ake cewa reinforcement da daukar nauyi na duka waɗannan jami'an tsaro ina kuma kira ga duka daga tai masu unguwanni da dukkanin jagorori na al'umma da wannan abubuwan na rashin tsaro yake addaba da su yi duk mai yiwuwa wajen ganin sun hana saukar baki da ba a san su ba kuma ba a bi diddige su aka tabbatar da sanin ko su waye ba ta hannunin ta hanyar hukumomin da abin ya shafa ba kuma idan an ga ire-iren waɗannan bakin da ake asashin su suke jawo mana waɗannan 'yan ta'adda da kuma muna kira lallalai a sanar da hukumomin tsaro da ya kamata da hukumomin da suke kusa dan daukar mataki da ya kamata a ce an dauka na dakile irin wannan musibin da suke damu Allah ka dube mu Allah ka taimake mu Allah ka kare mu da karewarka Allah ka duba kuma ka kawo mana agaji mu fita daga cikin wannan musifa ta rashin tsaro amin sun amin haka kuma ina amfani da wannan dama dan jajanta al'ummomin unguwanni na cikin birnin Kano da ke fama da fadace-fadatan jaba musamman unguwannin Zaitawa Koki Kofar Mata Wambai Zage Zango Yan Awaki Yakasai Dan Agundi Haure Fage da sauransu tare da jinjinawa jami'an tsaron mu shugabannin al'ummomi malamai gwamnatocin kananan hukumomi da gwamnatin jihar Kano misa tsayewar daka akan ganin an dakile duka waɗannan tashi-tashin hankula da ke cin rayuka da dukiyoyin al'umma na jihar Kano ina kuma dai amfani da wannan damar dan kira da babban murya ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu sanatocin mu ƴan majalisan tarayya da duka ƴan majalisu da duka wani mai ruwa da tsaki cewa ya kamata a yi tsayin daka don ganin an dauki matakai da hanyoyin dakile waɗannan balahirori da suke ci mana tuwa ƙwarya tare kuma da fatan kulawa ta musamman ga wannan harka ta tsaro da ke kan lalata zaman lafiya da dukiyoyi ilimi da tarbiyyar matasa ina kuma kira ga majalisar shura da ma duk wanda ke a cikin jagorori na al'ummar Kano da su duba yiwuwar zama don duba ko lalubo maganin wannan al'amari don tunkarar matsalar da kuma isar da ita ga mai girma gwamna da dukkan shugabannin kasa da dukkanin shugabannin da abin ya shafa domin zama na su waɗannan manyan da jagorori yaka iya buɗe kofa wanda za a iya samo matakai wanda ba ma iya Kano ba har arewacin arewa maso yamma da dukkanin matsalolin Najeriya za a tunkare su kuma a samar da maslaha su a samar da maslaha ko a samar da kofa da za a ce ita ce za a bi wajen kawo karshen wannan matsalolin da muke fama da su kuma dai kowa ya san cewa akwai abubuwa da yawa da suke haifar da wannan matsaloli na tsaro daga jikinsu akwai waɗanda ake zargin 'yan siyasa ne bayan su kansu yaran da suke zuga kansu da kansu suke cin karansu ba babbaka a junansu to akwai kuma wasu wata matakai da ake ganin a wajen taruka da wajen al'amura na siyasa wasu maganganu ne wasu kuma ayyuka ne suke buɗe kofofi da waɗannan tashi-tashin hankulan suka kasa barin mu kamar yadda na faɗa wancan satin ina sake kira ga mai girma gwamna da ya duba yiwuwar saka doka da ɗaukar mataki duk wani taro da za a yi na siyasa kada aga kowa ya fito da koreza koreza ko tsinke tsire ka aga mutun da shi wannan an dau wannan matakin an tsaya kansa ina da yakin zai dakile ko ya rage ko ya kasara wannan matsalar rashin tsaro dake adabin mutane
0: to amma Alhaji Aminu Azumi ana gani a gwamnati tana da hannu wajen sakaci musamman ma na irin wannan fadace fadace na daba da suke sake kamari a wannan jihar ta Kano ana gani a tambayan irin tararruka da ita gwamnatin jihar Kano ta abubuwan da kan biyo baya irin wadannan abubuwa kan biyo baya baka gani akwai sakaci musamman ma na ita gwamnatin jihar Kano duba da irin abubuwan kullun sake ta'azzara suke a irin wannan lokuta
1: wannan dai shine abin da na fada duka abubuwa da ita gwamnatin bilgiwa ce ko me ya faru ma dai ko kas ko gwamnati ta sani ko bata sani ba ita gwamnatin ce so shi yasa nace ina kira ga mai girma gwamna ya ma sa doka tarika ba ma na tarikan gwamnati ba tarikan da ba na gwamnati ba ma kada sake ganin mutane sun fito da makamai wanda ya ka iya kawo karshen wannan matsala kuma ina kalubalantar waɗanda suke siyasantar da wannan matsala ta rashin tsaro ina kuma kira da su zo dan Allah su ji tsoron Allah su faɗa alheri ko su yi shiru su ji tsoron Allah su sa a ransu al'amarin tsaro harka ce da babu zancen jam'iyya domin idan ada akwai bambanci ma na ra'ayi wanda yake ake zargin ake haifa wanda ya haifar da zargin juna to a yanzu kusan dukkanin masu gaba da juna a siyasance sun hada a jam'iyya daya a yanzu duka zargin da ake yi na cewar adawar siyasa ta sa wasu suna daurewa ta'addanci gindi ya kau abinda kurmi ya rage yanzu shine manyan jagorori su saka wa bakin su sakata su rufe bakunan su su kaucewa kausa zance su kiyayi barin baki su bar mugun alkawaki su saka maslahar Kano a gaba godiya mai yawa ga mai girma gwamna Allah baka biro shi dan kamewa dan cijewa da saka masa da alheri ba musu mai girma gwamna yayi hakuri matakar hakuri ya daure matakar dauriya ya kuma fito karo-karo ya karara ya taka dukkanin magoya bayansa birki tare da dawatar musu da cewa kada su ci mutuncin kowa a Kano in dai dan shi suke kuma musamman ma ya fi tsananta hanin akan jagorar Rabi Musa Kwankwaso bai ba da kofa a fili ba bai amince a boye ba haka kuma bai yarda da zagi bai kuma amince a ci mutuncin shi mai girma jagora Rabi Musa Kwankwaso ba shi mai girma jagora yana da tarihi na ayyukan raye kasa da na yana da tarihi na ayyukan raye kasa da na raya al'umma da na daukaka darajar Kano wanda kowa da kowa yake masa kallo yana ɗaya daga cikin wadanda suka ce miki Kano da wannan abubuwa
0: to amma ana an jiyo shi mai girma gwamnati na cewa a tarukan da suka gabata musamman ma a zabubuka da ake na fitar da yan takarkaru yana cewa lokaci yayi su ma da za kamata a ce su fara mai da irin martanin da shi jagora yake jifan gwamnatin su da su baka gani wannan shi ma wani sabon rikici ne zai sake kunnuwa tsakanin bangarorin biyu
1: to wannan dai shi kila dai mai girma gwamna ya dan farzan ne kadan amma da mai maganan ne ai ba ma zai ce zai ba ai mai ba ma ya fadi ai yadda za ka gane shi ba ma mai yin bane inda fitinan ne inda mutajabbiri din ne inda mai yada alfashin ne ai ba ma ka bukata ka ce ba ma sai ya ce zai yi ba ai da masu yin ai kaga su suna ta yi
0: to amma anan ji shi
1: kunyar Allah ba su cin kunyar al'umar Kano zancen yin sa suke yadda da ya kamo yadda ya zo musu
0: amma an jo shi mai girma Rabi Musa Kwankwaso yana sukan gwamnatin da kuma irin yadda gwamnatin ta butulce masa da kuma yana kwatanta ta mahagwa gwamnatin Ganduje akan irin wannan gwamnatin ta Abba Kabir Yusuf
1: to a kaga dai duka wannan kai ma da ya faɗa na san zaka ce ya dai faɗa ne dan ya ji daɗin faɗa domin ita koma APC da shi mai girma Alhaji Abba Kabir Yusuf ya yi ai kaga na ji magana ma da su musu tura kwanan ne ya faɗa a wata kafar talabijin da yake cewa ma da amincewar shi jagoran ya tafi ganawa da Tinubu haka kuma an gani sannan an ji cewa duka wannan manya-manyan maganganu da

0: shi da manya-manyan bakake maganganu da ake ta gukkundumawa duka suna fitowa ne daga shi bakin Jagora. Mutanen Kano suna sanar da ire-iren sunaye da bakake maganganu da magoya bayan shi mai girma Jagora da ƴan kwankwasiya suke fadawa mai girma gwamna a matsayin sa na gwamnan Kano, ko da sun sokoki ko sun ki. Wasu sunaye ma kazafi ne, wasu sunayen kuma batawa da goga bakin fenti ne, duk da sunan adawa. Sau biyu mai girma gwamna yana ikirarin ko dai babba ya ja girmansa kamar yadda ka faɗa, ko kuma shi mai girma gwamna ya buɗe bakinsa. An kira shi da sunaye na ɓatanci kala-kala, mafi muni kuma shi da kansa shi Jagoran, kamar yadda kake faɗe, a hirar da ya ta ranar Lahadin nan da ta wuce ya fito ƙarara ya kausasa zance, ya gorantawa mai girma gwamna, ya gorantawa ma ɗalibai da ake cewa ƴan sukwalis waɗanda ba sa kwankwasiya, kuma ya kai kansa inda Allah bai kai shi ba. Ba kuma kurum ya mai girma gwamna ko ƴan sukwalis ko Kanawa abin ya tsaya a kansa ba, kawai ya ma dubi wani Profesa Usman Yusuf ya kausasa zance a kansa a kaikaici, kamar da yadda ya yi ta maganganu. Kuma dai a kaikaicen ya bai wa makafin matasansa umarnin daga shi Profesa Yusuf ɗin ya kuma da duk wanda ya fito ya yi magana ta siyasa, ko da ta siyasa ce, inda ta saba da aƙida da ake cewa ta obi shi wannan ɗan NDC ɗin, wannan dai da ake cewa obi kwankwasa movement ɗin. Ina daga cikin mutane da suke karɓe gima Jagora Rabi Musa Kwankwaso a matsayin dattijan kirki, kuma dai ni nake ganin kamar ba a san shi da kowace irin kaba'ira, wato wata irin mu'amala wadda za a ce ta banza ba ce. Kuma ina daga cikin mutanen da ke kare mai girma Jagora tare da goyon bayan manufar kwankwasiya a baya, tare da kariya ga duk mai kai hari. Ina daga cikin waɗanda suke ganin an haɗa mai girma Jagora wani tarko ne ya faɗa, kuma aka haɗe masa kai, kuma dai ni a zatona yana son talakawa, su kuma ba sa son talakawan su wanda suka haɗe mai kai. A yanzu na samu bambancin fahimta da wannan manufa ta mai girma Jagora. A yanzu na saba da ire-iren waɗannan matakai na ziga da tunzura matasa ga wanda shi ma a arewa dai ya isa a kalle shi, domin shi Profesa Yusuf ɗin ai ba za ka ce ba masoyin arewa ba ne, domin shi har ɗaure shi a sandidiyar maganganunsa da fahimtarsa a kan Tinubu, wanda shi ita uwar bikin, ita owa ɗin ma duk take yi na kanta jihar baya sani. Kuma dai shi mai girma Profesa Yusuf Usman dattijan Rabi Musa Kwankwaso da Profesa kawai shi ne, shi a yanzu Profesa yana ADC, shi kuma Rabi Musa Kwankwaso yana NDC. Sai shi Profesa Yusuf Usman ya ce yana ganin da Rabi Musa Kwankwaso ba da gaske yake yi ba, yana ganin ba kishin arewa yake yi ba, yana da ra'ayin Rabi Musa Kwankwaso Tinubu yake wa aiki. Amma dai hirar shi mai girma Jagora ta awa biyu, kowa ya ga, kowa ya ji, kowa ya san irin kankanci da Kwankwaso yau Profesa Yusuf Usman, ɗaya daga cikin dattawan arewa. Sai na ce da a ce Jagora da gaske yake yi, takararsa da yake ta mataimakin shugaban ƙasa da gaske yake yi, kuma so yake ya zama, da a ce kur'uwa yake nema da ta mutane, sai nake ganin gaskiyar magana lallai amsar da ya ba shi Profesa Yusuf Usman ɗin ba ta yi daidai da ɗan takara mataimakin shugaban ƙasa ba. Amsar da Rabi Musa Kwankwaso ya ba Profesa Yusuf Usman ba ta yi daidai da ta mutumin kirki, ba ta yi daidai da ta dattijan ƙwarai mai neman goyon bayan mutane ba, mai manufa ta a ci zaɓe da goyon bayan mutane ba iya makafin mabiya ba. Profesa bai cancanci baƙaƙen maganganu da shi Jagora ya gaya masa ba, ba su yi kama da shi ba. Kuma ko da baƙaƙe ya yi shi Profesa ɗin, to ni sai nake ganin in dai da gaske shi Jagora yana da magana ta cewa yana buƙatar ƙuri'a, to ba haka ya kamata ya mai mai da
1: mutum. To amma ba ka tunanin shi ma yayi ne yake mayar mai da biki?
0: Duk maganganun da ya ba zagi, ba faɗan wasu ɗabi'u, personal attack ko na sharri ko na gaskiya. Kuma ko da shi Profesan abin da ma aka ce yayin a ce hakan ne ma, ba a bakin Jagora ya kamata a ji bakin wannan maganar ba, ba aka hafan yaɗa labarai ya kamata Jagora ya fito ya yi wannan maganar ba.
1: To amma shi ma bai fitowa ya faɗa ba.
0: Ai na ce ai za ka iya maimai da martani na siyasa, da maganganu na siyasa, da amsoshi na siyasa, zagi daga fusatacce take, zagi daga wanda yake ya kasa kare kansa yake, zagi daga mara hujja yake. Ina kira ga Rabi Musa Kwankwaso ya dubi wajen waɗannan kalamai da ya yi, domin ya duba yiwuwar la'akari da mutuncinsa, mutuncin Kanawa, mutuncin arewa, ya sauko daga wannan doki na san zuciya da yahu. A ce ka ce da dattawa misali duka, ai ya kamata a ce akwai magana ta dattako da dattijantaka da yake kallo, kuma yake nazari a matsayinsa na ɗan shekara 70 da wani abu, ka tara yara 20 da wani abu, kana gaya masa su ɗuɗɗura shari'a ba tarbiyya ba ce, ba mutunci ba ne, ba hankali ba ne, ba lissafi ba ne, kuma ba daidai ba ne, kuma da babban murya

0: muna sanarwa cewa abinda kai ba ma tare da shi ba ma goyen bayan sa bai yi kama da tarbiya ba bai yi kama da abinda ya kamata a ce mai tarbiya yayi ba kuma dai duka zancan shine ka ce ai an zauna da tattawa magana felle daya ga inyamurai mutanen Biafra nace to fa kuma dai su ɗan jarida ma har ma tambaya suka yi sai to idan bai bada mulkin ba fa kowa dai ya ji amsar da ya bayar wai zai san yadda zai dishi to in saboda Allah kai mai girma jagora kai zaka san yadda zaka yi da Peter Obi idan ya zama shugaban kasa bayan Obasanjo shine a gurin da Sirike Dickson kuma dai sune dai da tawon da kake nufi
1: to amma baka tunanin karfin sa a siyasa zai iya kai ga a ci an rasa ma gwamnatin gaba daya
0: to yadda karfi na wahami karfi na lissafin dokirano karfi na kuke ga nan ba mu muke ganin ku ba dai karfi ne na mutane a kasa to abinda zaka fahimta shine saddafa aka dauko Obasanjo da Abdulsalam Abubakar da sababan gida suka kawo shi yajeje ne suka yi suka ce kai Obasanjo felle daya zaka yi dan Allah shi mutane in yaso sai ka bada mulki da ya hawo yayi felle na dayan ya tafi yayi felle sai da yayi na biyin sannan ya tafi ma zai zama da kansa shugaban kasa na har abada tunda da ya samu dama yayi na ukun Allah iyaka kana ganin fayyada da ya kayya yadda akai mi girma jagora kana ko duba bayan ka kuma kana duba gaban ka kuma dai saboda Allah kana duba haunin ka kana duba gaban ka da bayan ka da komai da komai in dai magana ta gaskiya ne wannan take-taken naka sabawa ne da mutanen arewa maso yamma ka saba da mutanen arewacin Najeriya kuma dai ita jam'iyyar da ka dauko NDC da mutanen su da ke cewa Ibo din da kake cewa ka kacan ka zama mataimakin shugaban kasa kuma jin danjin dadin zarce har kana cewa wai in yake sauka a fele din wai zai ga yadda za ku yi nace to fa yanzu dai kaga na dubi ka tsina naga ita ka tsina zaben da kai na 2023 ni girma jagora ka rabu da lasa na litin yan kwani din fifi na Katsina ka bata da engineer Nura Khalil dan takarar gwamna na jihar Katsina ne na fifi na 2023 babu datta mata karabi duka ba kwatari kuma dai kowa ya ga dai yadda yanzu saboda Allah ka zo ka zazzage su professor Yusuf da dukkanin wasu Katsinawa da suke ganin girman professor Yusuf kuma dai wai dan takara kuma wai neman kura kuma aka tsallaka aka kalli Kaduna tuni Senator Suleiman Usman Hunkuyi dan takarar gwamna na NNPP na 2023 ya cika wandansa da iska sai Dr. Sani Mazawaji mataimakin dan takarar mataimaki ba sa nan so Ben Umar shugaban jam'iyyar NNPP na Kaduna ya tsallake a jigawa kowa ya ga Aminu Ibrahim Ringin dan takarar gwamna na NNPP 2023 da structure Sakacho kam kananan hukumomin local government 27 da ta jaha ya fece ya ce shi yana ADC ba za shi yawan gambara ba su mai lantarki na Gombe su professor na Taraba da sun yi maka layar zana dan tabbatar da gajiyawa da kuma ganin cewa ba za su iya wani kiwo mahaukacin karam ba anan a Kano tunda ka fara siyasa kake sabawa da duka wanda kuka hada hanya da shi kowa ya hadu da kai wankan wuta ne daya kan yafa kuma dai kowa ya gani kun bata da DG wato mataimakin gwamna Laka Karon Biyu Ganduje kowa ya ga yadda kuka bata da shi kuma dai shi Gandujan shine magajinka kaman ana ganin laifin Ganduje ne ana son a ce laifin sa ne kanawa kuma suka tausaya maka kuma dai kaga kowa ya ga tagwakka ta campaign ta farko ko guda daya gaba daya yanzu bana jin da wani wanda ya rage tare da kai ina inuwa gurjiya kawu inuwa gurjiya ko iyalinsa ina muntari kwaru ko iyalinsa ina samamu da baffa yula ko iyalinsa ina Kabiru Sanda ko iyalinsa ina dan Azumi Gwarzo ina sa Aminu Dabo ina sa Rabi Sulaimanci ina sa Ado Gwaram ko iyalinsa tsohon SSG ina su dan Dr. Dangwani ina su Yusuf Bello Danbata ina Hamisu Musa Sanata ko iyalinsa waɗanda suke da rai din kuma a yanzu gaba daya baka tare da su ko rabu dutse a hannun riga kuma su iyalinsu bakin ba dadi ciyamominka na 1999 zuwa 2002 42 tunda biyu na APP ne duka banda ɗaya kila ko biyu baka tare da ko daya irin su Garba Ado Gwale Allah ya ji kansa irin su Ismaila Santal Tsakuwa irin su Ibrahim Ahmed Karaye irin su Salisu Kabo irin su Sani Mukaddas Marigayi irin su Sabo Muhammad Dantata Marigayi irin su Sulla Chamba na Fage irin su Murtala Musa Kore irin su Tini Lawal Ajingi irin su Kamilu Ado Wudil Allah ya ji kansa irin su Kwamar Ibrahim Ali Antandu Allah ya ji kansa ba a maganar su Abdullahi Sani Rogo da Salisu Sagir Sakai wanda dama su ciyamomi ne amma APP kuma dai masu rai din da suke a yanzu ba sa ta taka baka ta tasu matattu ma ba ruwanka da iyalansu. Kwamishinonin ka na 1999 zuwa 2003 kusan banda daya bana jin kana tare da ko dai a yanzu. Haka ma kwamishinonin ka na 2011 zuwa 2015 kididdiga ta nuna ba kwa tare da su. Haka ciyamomin ka na 2014 duka haka kai bari kamar wani mai kan bari. Kuma dai saboda Allah duka waɗannan da kira yanzu za a san mutum biyu ko uku wanda ke tare da kai.
2: Out of airtime and you don't have money to top up. Out of data and you don't have money to top up. The GC Bank airtime and data loan is available to you anytime. Just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GC Bank airtime and data loan.
3: Barka dai, kana samun isasshen bacci kuwa? Ka taɓa gwada Sleep Plus? Sleep Plus shine sabon lozenges da aka yi domin taimakawa samun nutsuwa da bacci mai kyau. Yana taimakawa jikinka ya huta bayan gajiyar aiki da damuwa ko tashin hankali ta hanyar samun bacci cikin sauki. An yi shi ne da melatonin da wasu sinadarai na asali. Zaka so kai bacci ka tashi da ƙarfin jiki da kuzari ko? To, ana samun Sleep Plus a shagunan magunguna a faɗin ƙasar Najeriya. Idan matsalar rashin bacci ya ci gaba, a tuntuɓi likita. Sleep Plus, samun ingantaccen bacci. Kayan kamfanin 1980 Pharmaceutical Limited.
0: Haka kuma kaso 90 na abin da ake cewa stakeholders magaisa ko caucus dattawa a matakin jiha ko kananan hukumomi 44 ko mazabu 384 duka yanzu ba wanda ke tare ka baka tare da su sun baka ka ba su kusan dai anzu daga kai sai yaran da zaka tara ka ba su kalmomi ga dattijai da suka yi sa'an iyaye ko kakannin su.
1: To amma Alhaji Aminu da Azumi Gwarzo kullun haka kuke cewa ba shi da mutane, ba shi da magoya baya, kuma duk waɗanda yake tare da su ya bar su. Sai kuma zabi ya zo sai a sha mamaki a ga kusan shi yake cinye dukkanin kujerun da ake zabi. Ba ka gani wannan akwai kalubale a zaben da yake tahowa musamman ma a wannan lokaci?
0: Akwai gyara a wannan kalmar taka. Tunda nake a duniya duk sanda ake cewa waɗanda suka bar shi basu sun kwace mai mutane ba, da ni ake faɗi. Ba na cikin wanda suke cewa baya tare da kowa. Wannan gabar ita ba irin wannan zancen bane. Wancan lissafin da ake yi wanda suka tafin kananan hukumomi 44 da matakin jiha da matakin mazabu mafi yawa abin da ake kira structure sa tana nan 70 ko 80 bisa 100. A wannan karan wannan mutane duk da na lissafa ma daga matakin mazabu 184 kananan hukumomi 44 da mataki na jiha 90 ko 80 bisa 100 sun hadu sun ce mai girma jagora jamu tunda sai an fita kai mu APC. Mai girma jagora zo ka kai mu APC tunda ta kama kowa ya ga halaka ne MPP ya fito ma ya guggunda maganganu cewa dubba ma su isa ba kuma suka nuna musu isar so zancan irin wancan da kake gani ba irin wannan bane kuma dai da turan suke cewa history will judge lokaci ne zai nuna wannan zancan kawai ne ba a magana wai wani zance da zaka ce yanzu a wannan gabar ana wani zancan wani lissafi da zaka kalli mutane na Kano a yanzu da wannan take-taken wai ka zo musu da wani Peter Obi kuma wai ma wai
1: ana ganin yadda yake tara magoya baya
0: Peter Obin komai magoya baya saboda Allah haka ka musu Peter Obi saboda kawai kana tara mutane da rannan na gani wani taro an ce mutum miliyan 5 kuma dai masu bibiya da kididdiga sun ce filin sana a Bacha Mass Stadium dukansu mutum 16,000 yake dauka kiyasi ya nuna filin gidan jagora ba zai ci mutum 5,000 ba to ko 5,000 suke nufi ne ya kamanta maimakon a ce 500k ko kuma a ce 5k sai aka sa 5m miliyan 5 dan ce shine babu wada kofa da a wannan gabar zaka dauko duk da matsaloli na tarihi da bayanai da aka yi ta fafada duka wanda shi ma da kansa yayi wasu maganganun wanda saboda Allah yanzu a zo ana wanke waɗannan mutanen da kowa ya sani a ƙasar nan da suka tashe ta sai da mutane suka ji kamar su gudu lahira ma su zauna lafiya muna da ja da wannan kwangila muna da ja da wannan kira da muzun muna da ja da wannan zance da shi da kansa ya sha cewa ya fi Peter gogewa ya fi shi kwarewa ya fi sani ko me ake nufi da wannan hadakar muna da ja a kanta kuma dai
1: to amma Alhaji Aminu da Azumi Gwarzo wannan hadakar kamar tana bawa jami'ar APC tsoro a wannan lokaci
0: to ban sani ba dai ko APC take ba tsoro ko ADC ko kuma su kansu ce take ba tsoro da kansu ai mu in ma da abin da zai taimake mu ai wannan haduwar ta sai ta fi taimakon mu saboda suna hada a jumlace ai kai ka san da gaske suke yi shine zamu dan nada kafa wando amma yanzu muna shan shayi in Allah ya da zaka ga yanda sakamako zai nuna domin dai ne ban ga wani alamun wani mutane na kasa ko da ma ba arewacin Najeriya bane yarabawa ma da yan kudu maso kudu sau sau da zasu sai wannan baka haja tafi ta obi ba kuma dai ina kira ga mai girma jagora ya tana da dangantaka ta shekaru 40 ba ta tsakan 40 ba kuma dai shi mai girma gwamna Allah Kabiru sim ba kamar yadda kace ka rasa abokai ko na ji masu cewa suna cewa ka rasa abokan ka saboda shi ba shi kuma ya rasa komai nashi saboda kai duk abin da kake magana duk abin da ka sani duk abin da dan adam zai mallaka nashi mai girma gwamna Allah Kabiru ya ajana shi ya so yana ta mai girma jagora ne ma ai daga ran da ka samu yaro ya shekara 40 ai kusan ko aikin gwamnati ne da shekara 35 ake ba mutum gratuity kuma ko mutuwa yayi ya cancanci amma duba percent din kudin da aka tara in biliyan 100 mai girma jagora ke da shi to automatically da a ce Allah Abakabiru ya rasu ya cancanci a raba hudu a bashi biliyan 25 a ba iyalansa domin dai rayuwarsa kace kam a jikin shi mai girma jagoran yayi ta so ba magana koyi kuma dai yayi bayanin cewa a saurara masa to gaskiya ne domin dai in dai tsaho bai ji kunyar hawa jaki ba to fa jaki ba zai gane cewa wannan tsoho ne akan sa ba tutsu zai kuma ka da shi amma da din da tawon Kano da iyayen mu na karamu kuna da jahar Kano gaba daya muna isar da su goyen baya sakon goyen baya ga mai girma Allah Abakabiru Yusuf kuma muna kira da babban murya da ya kyale sai an kula kashi ke doyi yayi shiru yayi kurum ba sai yayi magana ba da ce mai girma gwamna sai yi shiru da kuma yafi masa sai mata fi kyau kuma dai duka zancen shi bai iya shi ba kuma bai gaji shi ba kuma bai san shi ba shi kuma ba dan tagagi bane baya wasu maganganun rashin mutunci shi ba ma iyar bai ma iya wannan rashin mutuncin ba kuma abin da ya kamata dai mu ga shi mai girma jagora hawaye niyar ka ta kiyaye ramar mu a duka duniya aka ce an samu da dukiya da daukaka da Allah ya ba mai girma jagora akwai hakki mai girma gwamna kamar yadda na faɗa akwai kasansa na halak malak a wannan zaman nasu zaman sa a reka 1980 zuwa sama da ya masa ya zama a matsayin mataimakin sa zama suka yi na aiki da gudunmawa a zamansa da bayan shekara 1980 zuwa da 92 yana nan tare da jagora har aka samu ya zai zama mataimakin speaker daga baya ya masa fiye bayan mataimakin speaker 1993 da suka dawo gida har ta 99 mai girma gwamna yana tare da jagora har aka samu gwamna ya saki masa fiye 2003 suka fadi ya dauke shi a ministan tsaro ya masa SA daga baya 2007 da aka zo aka yi masa advisor special advisor wanda ya tafi Sumaila din nan da Dafro ita ma dai wannan ya tafi da shi a matsayin mai taimakawa kuma lokacin da aka samu dama ma a NNDC a 2009 shine dai na hannun damansa kuma dai ya taka rawa wanda wajen yadda shi gwamna mai girma gwamna Allah Abakabiru Yusuf shi mai girma jagora ya taka rawa wajen samun gwamna Allah Abakabiru Yusuf shugaban Board of National Institute for Educational Planning and Administration wanda ake cewa NEPA wanda ya zama shugaba kuma bayan wannan 2011 da mai girma jagora ya sake zama gwamna shi mai girma gwamna ya zama PPS daga baya ya zama commissioner kuma daga nan bayan 2011 aka zo takara ta sanata bayan ya ci ya sauka ya baro jagora da shi mai jagora ya je neman takarar shugaban kasa bai samu ba kuma dai duka dai zancen da shi mai girma jagora yake yi kamar yana bukata ya sake kallonsa zancen ya dago mai girma gwamna daga kasa ya dago shi kasa da ja dago shi sama kamar yana bukatar ya sake duba to me yasa ya dago shi daga kasa ya kawo shi nan kuma dai duka dai ai kaga dai zaman da yake da kai ya zauna duka wannan ilimin gurin kai koya kuma dai ya dinga bada gudunmawa kuma kun ba junan ku gudunmawa kuma dai akwai aminci kuma dai akwai kusanci mai girma gwamna Allah Kabiru Yusuf duka taron su ta kai yadda na taba jin shi mai girma jagora ya ce lokacin da za a yi wannan canji na sanatan mai girma gwamna zai janye ya ba masa sanatan dama document takardunsa gaba ɗaya na rayuwa suna hannun mai girma gwamna kawai gani an ciki kamar aka ce ya sa hannu kusancin ya kai wadda takardarsa duka mai daraja
1: to amma baka gani bai kamata a ce shi gwamna Abakabiru Yusuf ya yi wa shi ubangidan nasa haka ba duba da irin tarihi da kuma irin abubuwa da ya zama mishi a rayuwa
0: to wannan dai kaga duka yana dai nuna amincin da ke tsakanin su iyaka Allah daka yanzu idan jagora ya fito ya ce shi ya ga butulci kai malam amini me naka da zaka ce ka ga butulci ai naka ga butulcin me ya kai na butulcin shi dai ai zancen na wani abu ne da sai ma shi jagoran ma ya fito ya ma faɗi me ya kai masa mutanen Kano dai alheri suke gani
1: mi sauraro muna tattaunawa ne tare da Honorable Alhaji Amin Dan Azumin Gwarzo babban mataimakin gwamna na musamman a hukumar zabe mai zaman kanta ta nan jihar Kano kuma zan bar Alhaji Amin Dan Azumin Gwarzo ya sharuwa alabashi daga bisani a zamu dora a cikin shirin kashi na biyu

0: domin sauraro barkamu da dawowa a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shiri-shirin siyan nagari shiri ne da muke tattaunawa tare da Honorable Alhaji Amin Dan Azumin Gurzo babban mataimakin gwamna na musamman a hukumar zabe mai zaman kanta ta nan jihar Kano kuma shiri ne da muke tabo batutu da suka shiri siyasa kasa da jihar Kano Alhaji Amin Dan Azumin Gurzo a daidai wannan lokaci dangantaka da abubuwa musamman na ci gaba da sake tsami tsakanin a bangarorin siyasa guda biyu na Injiniyar Abi Musa Kwankwaso da kuma mai girma gwamnan jihar Kano a daidai wannan lokaci wanda kuma ana gani kakan zabe mai zuwa akwai matsaloli da jami'an ku kan fuskanta musamman ma na hasashe da ake gani wasu daga da yawa daga cikin jami'an ku za su iya barin jami'an su koma wancan bangare baka gani waɗannan rigingimu lokaci ne da ya kamata a ce kun dinke su ba mai da martani ga bangaren Injiniyar Abi Musa Kwankwaso da kuma irin rigingimin da suke fuskanta
1: to duka wannan hayaniya dai da kake ji masu zancen da kun san su mutanen Kano sun san masu yin wannan maganar mu mutanen gwamnati ma gwamna Allah baka biyo Yusuf ba mai ta kuma ba mu amince da zagi ko cin mutuncin kowa ba taron mai girma gwamna Allah baka biyo Yusuf da jagora Rabi Musa Kwankwaso ta kai yadda na taba jin an ce shi mai girma jagora ya faɗa ya taba ba da labari zaka ce shi tsakanin su da Allah baka biyo Yusuf din kusancin da ke tsakanin su ya kai yadda har akwai wani akwati ma akwatu wanda kaya masu daraja da sirrin mai girma jagora yake a ciki wanda duk duniya bayan shi sai mai girma gwamna ne kawai suka san yadda ake buɗe akwatin ko ta rana yana nesa ko baya gari ya kira mai girma gwamna yace je gidansa a buɗe akwatin a dauko mai kaza da kaza bayan shi jagora ya dawo ya ga kuma kaman dai shirin akwatin ba yadda ya san shi ba saboda tabbas da yake da shi akan gwamna Allah baka bi su sai ce amma dai ba wanda ya taɓa buɗe wannan akwatin ko sai ya ce babu sai dai tuna wani daga cikin iyalin shi jagora sun zo sun tsaya akan sa a lokacin da yake kokarin budewa sanda ya aiko shi dinnan yace to amma sai dai wani sai dai kaza da na gani ya tsaya kama ko shi ne kare dai rana aka dauke wannan akwatin aka je aka canja shi aka canja masa abin da ake cewa password don kama dai a sake samun wata dama wannan yana nuna dai kamar kusanci da dangantaka da komai sai na ce a dan naira ɗaya da jagora ya mallaka akwai kasan mai girma Allah baka biyo Yusuf a duk daukakar da jagora ya samu akwai kasan mai girma gwamna idan har jagora zai tayin gwamna mai girma Allah baka biyo Yusuf zai yi tabinsa idan jagora ya gama gwamna to bashi da mafita bashi da mafi cancanta ya gaje shi la'akari da kusanci na kud da kud kamar mai girma gwamna idan a wasan kwaikwayo ne to kuma ya shidu idan kuma sabani ne to gobara ce daga kogi maganin ta Allah mai girma gwamna bai kuma ba zai kuma bai sani ba mai girma gwamna bai yi ba kuma ba zai yi ba kuma bai kasance zai yi wani abu mai kama da cin amana ba idan da gaske ne jagora yana son tuntsar da gwamnatin mai girma gwamna a 2027 to a waje dai wato a yanzu a tare da shi wallahi billahi ni a gani na ba shi da zibi ba shi da amintattu ba shi da makusanta ko wasu jama'a na kusa kamar waɗanda ya cusa a cikin wannan gwamnatin waɗanda kusancin mai girma gwamna da Allah ya kaddara da kuma waɗanda kaddara ce ta kawo su kusa da shi mai girma jagora kuma suka zama suna cikin wannan gwamnati na farko shi kansa mai girma gwamna sadiki ne babban amini na biyu dan takarar da ake hasashen zai zama taimakin gwamna shi ma sadiki ne na uku wanda ake zaton shi ne speaker zai iya zama speaker din shi ma sadiki ne kuma dai kowa da ya ga yadda dai ta kai ma ta kawo dukkanin su da shi gwamna da shi mataimakin da shi speaker duka tarbiya ne duka koyo ne duka renan madugu ne shi yasa nace dama a ce wasan kwaikwayon ne da zan ce wannan wasan kwaikwayon yana da kyan gani to amma dai idan da gaske so yake sai ya kawo da su to ni dai ina da yakini ina da tabbas akwai aiki domin dai kowa ya ga dai yadda abubuwa dai suka yi ta juyawa wajen yadda shi da kansa mai girma jagora ya dauko su da kamar yake dake cewa a tamfofi na kasan kwano ya dauko su zuwa matakin da suke a kansa kuma dai duka dai waɗanda suke a yanzu ƴan majalisan jiha duka in ka kalla mafi yawa musamman wanda suka ci zubin nan ne dai na jagora kai ta ƙaru wallahi ma akwai ƴaƴan Aminu Sa'adu Ungogo da na Sarki Ali Janeji wanda shi jagora ya ayyana yana bukatar su zama ƴan majalisu dan kurmi girma gwamna yana son ya cika masa wannan burin kada ya ci amana sa gashi nan an tabbatar da su sun hawo mulkin kuma yanzu an kuma tabbatar da su a matsayin ƴan takara kuma duk inda ma aka dan canja sai ga ma an kauda wanda ke dan rigima da jagoran ne a fahimta ta an kawo wanda yafi kusa da jagoran to sai nace ko a yanzu ko iya nan gurin shi jagora da a ce lissafin mai kyau ne in ka kalla sai ka ce ai ko yanzu kasuwa ta tashi dan koli ya ci riba domin kowa ya ga yanzu dan takarar majalisar jiha na Madobi dan takarar dan majalisar jiha na APC na karamar hukumar Madobi ma Yahaya Musa kun ku sani kanan jagora ne uwa dai uba daya sai nace to wai shi jagora duk bayan MDMD da ESES da commissiononi da duka wannan mutane makusanta manyan aminai manyan yara da ƴaƴan aminansa da ya ci cusa a gwamnatin to kuma wa yake da su da suka kai wannan yawa da in ya kawo da wannan kamar yadda yake cewa zai yi inda yake da gaske yake har zuciyarsa in ya kawo da su su wa zai kawo kuma me za su yi masa kuma dai ina da yakini ina da tabbas ina kuma dai da in kuma an ce ma dai sai a kawo da su din to mutanen Kano ba za su bari ba mutanen Kano sun gamsu da kai jagora sun yadda da zaben ka jagora ka zaba musu mutanen da ke tare da su irin su gwamnati Alhaji Kabiru Yusuf suna aikata musu alheri suna jin dadin su a wannan zaben da kai sun yadda da shi a yanzu akwai abin da ke damun ka a yanzu akwai abin da ke cizan ka a yanzu akwai wata dan ibtila'i da suna ciki mutanen Kano sune maka adda ubangije yayi maka amma dai zancan a canja su ba za a canja su ba kuma dai naji mai girma jagora kana ta zancan rantsuwa nace to fa to rantsuwa banda wanda ake ranan karbin da za a rantsar da abin da kuma sai a ce mai girma jagora sai a rantsa ma to ita waccan ta biyin fasawa za a yi in an zo domin dai duk wanda ya zo ya rantsa sai ya bi ka bi na kare da ubangida to kuma kamar mutanen Kano ya za'a yi da su kenan koko ita waccan rantsuwa kake son shi ya saba da Allah da al'umma Kano kai kuma ai maka yadda kake so
0: to amma baka gani rantsuwa ci ne zai sa mutun ya bi abinda al'umma jahar Kano suke so
1: to kuma dai mai al'umma jahar Kano suke so dai aikin alheri ne kuma abban girma gwamnati Alhaji Abubakar sai ne musu ba kuma za su yadda da wannan labarin wai azu wai wani ya gaya musu wai ba kwa gani su ce wai ba sa gani ko su ce ba kwa ji su ce ba sa ji ya za su ji kuma su ga alheri kuma suna ta mai kokarin cewa dai wai ita dai sai sun canja wannan gwamnatin ya ce to ka fata wani bera da ya tsinci kansa a gidan gona wata rana sai ya ga mai gidan ya samu sabon tarko eran nan sai ya firgita ya ruga da gudu ya je ya nemi kaza

0: shi mai girma Tinubu aka ce laifinsa ne kadan ya ce ya adalci
1: to kamar yana kalfalan da a cikin
0: shi da jagoran kansa da shi wuke da Sisila Lamido suka shiga suka fita Sisila Lamido ma dai dan an zalunce ya tafi kotu kuma dai kotu ta ce Abdai Duba kuma dai kowa ya ga Nafi Umar din nan ya ce an nuna masa fin karfi za a yi masa fashin jam'iyya kotu tana taurari ana kuma sauraron abin da zai faru kuma dai in ba shi Tinubu ba kuma ba APC din ba to kuma dai me ake zato ne kuma me zai faru me suke so su yi ne kuma dai yaushe ka taba ganin dan takara na mutumin shugaban kasa inda ya san zai ci kuma zai ce dole a yi fellita in ba haka ba to din shugaban kasa tun yanzu ka yanke hukunci kai shi mutumin shugaban kasa to sai yadda kai da shi kuma dai in ya zo ya zaman kuma ya yi fellita kuma dai kamar kai ne ma da yake nada kuma dai ya ga yadda shi Twitter obin ya je sekarinin na takarar shugaban kasar da aka yi na jam'iyyar NDC ba jagora ba alamarsa yana zaune a gida kuma dai abin tausayi shi Peter Obin dai inda zaka san kwanto yake yi irin dai wanda ya saba sai gashi ya biyo kwankwasan har gida ya zo ya ce da shi a mai sikirin to kaga dai wannan dai ne ma abin yake zama kamar kamar tafiya ce ta yayan agwagwa da aka ce yayanta sun kisi Peter sai dai ta bi su a baya in ba haka ba ya zaka tuba kanka daga jam'iyyar hadakar adawa jam'iyyar da yan arewa da wasu su suke ganin kamar ta yi kama da cewa za ta kore mu yan APC kuma ka zo ka zagi dattawan arewa ta hannun zagin da kawai su Professor Yusuf tunda dai ka hada su ne gaba daya kuma wai ka ce wai da dattawa kai wannan yarjejeniyar to kuma dai mu dai ya sanin mu su inyamuran nan su wannan ta mutanen ba fadan camfele daya suke yi ba zancen da suke yi shine su suna ma da kishi da shekara 40 kuma in dai tsautsa ya kawo su Allah iyakar abin da za su yi ni girma jagora
1: amma baka gani an yi a rubuce ba zai tsallake wannan sharadi da suka yi ba
0: to in ba kidima ba in ba rubu ba na ga maka Abdulsalam Abubakar da baban gida da manyan kasa su suka kawo Obasanjo ba na kuma ga maka a 1999 cewa suka yi felle daya zuwa 2003 ya tafi amma dai ka gani fa kowa fa ya sheji da ya kama sai kariya sai da kiyar ya zo yayi 2003 zuwa 2007 constitution ma fa ya ce a amma ya ta sauwa constitution din haikansa ya canja shi kowa ya gani yadda aka yi tarabin kudi dai wadai an kore da kyar jibin goshi saboda Allah sai ya zagaye dan da ya ga dai arewan ta kusa za ta samu dama in Allah ya yarda a samu yanci a samu canji kuma sai a zagayo a kawo mana a rufo mana akuya da fata kura da fata akuya kuma dai naje wasu masu baki da hakora suna cewa wai mutanen gwamna yan APC wai da gaske muke yi wai me yasa muke cewa shi kwankwaso tunda dai Tinubu yake wa aiki to me yasa muke yakar sa sai nace mu muna zargin jagora rabin sakonkwaso a 2023 aiki yau Tinubu aiki yau APC yana kuma cikin dalilin da yasa kila har aka dan yan dabarun da aka yi zaben da aka yi dai aka ce mudin ne kuma dai shi ya san zantutukan da yi da dan kwantan da aka yi da yan yarjejeniyoyi shari'a ma dai yadda akwai kurakuran da ake ganin inda an daka ta shari'ar za a iya kwace mana kujera kuma sai aka ban mana sai muke zargin a yanzu ma wannan dai yan dabarun ne na shi mai girma jagora duka magana tashi muna zargin iya ta Kano ce kuma su ma idan da gaske Tinubu suke wa aiki to me yasa za su rika taba jagora idan kuma a'a ba Tinubu suke wa aiki ba a'a suna dai sun taso APC din ne da shi mai girma gwamna to duka mu biyu ne a gurin mu muna da ja ka tafi kana yin Tinubu a boye kana goga mana kashin kaji ko dai ka fito kai Tinubunka ko kuma mu ga yawa mutane cewa wancan fa obin ba zai sau ba al'ummar Kano sun san sanda aka ciko mutane da gawa na gawan nan ta sojojinmu sun san sanda aka ciko mutane da gawa trailer guda ta mutanen arewa lokacin da aka yi wannan abin da ake kira na Biafra adadin mutane fa da aka kashe iyaka sa Allah kuma banda wannan kowa ya gafa asalin ma me yasa ma dai kisan su sardaunan nan duka zance ne fa na tarihi ne kisan shi kanshi shugaban kasa General Murtala Muhammad da ya dauko gyaran kasa kowa ya gafa dai zance ne da mutane ba fa za su manta da shi ba
1: to amma baka tunani yanzu lokaci ne da ya kamata a cin an ba su dama za su gyara da irin waɗancan kurakurin da suka yi ai ya kamata a ce a ba su dama a ga ko za su gyara
0: to ne gaskiya ko za su gyara ba zance bane da za a koma gefe daga Sirike Dickson sai Obasanjo sai Kwankwaso zance ne na kasa da yan kasa zance ne kaga yan kudu maso kudu da gaske ka zance ne na kaga yan kudu maso yamma da gaske zance ne na yan arewa maso gabas ka gansa a ciki zance ne na yan arewa maso yamma daban da Kwankwaso baka ga kowa a cikin wannan zancen ba ka do zance ne na kaga wakilai na Kano ta tsaki na arewa ta tsakiya su ma suna ciki zancen bai yi kama da zancen da kasa ta dauka ba kuma dai kowa ya ga yadda shi mai girma gwamna yayi kokari na rike alƙawari yayi biyayya tarukan alƙawari.

bayyana yadda anka gina daki ku diba ana suna aiki suna girmamawa aikin da suke yi wa zkurka ambata izba wa ana li ibrahim kan bait lokacin da munka zaunar da ibrahim wurin daki li ibn yahudan shi gina shi wa kana rafi'a min zaman at-tufan da lokacin da Allah yayi ya abinna ta abinna li ibn yane an yara li ibn ya wa kana rafi'a min zaman at-tufan an gina shi a wurin da kasa ta fara bayyana akan kasa sannan bayan haka an mala'iku suka gina shi to bayan haka nan sannan zamanin tufan sai aka dauke shi to bayan haka nan aka umarci ibrahim ya gina shi yanzu wa amarnahu bi bina'i munka umarce shi da gina shi faja'a ila mawdi'i ya tawzuwa ga wurin da ake gina shi wa banahu ala asasi adam ya gina shi bisa ga asalin da adam ya gina wa ja'ala turu fi sama'i sab'atu adhurin tsawon shi zuwa sama wato gini zira'i bakwai bi zira'ihim da zira'in mutanen wannan zamani wa zar'ihi fil ardi 30 zira'a amma wato abin wajen tsawon shi ga kasa wato 30 bi zira'in da dai zira'in su wa dakhala al hajara fil baiti wato hijr isma'il yana cikin daki wa lam yaj'al lahu saqafan ba'a da daki ba'a da rufi wato gini dai ne babu rufi wa lam yaj'al lahu saqafan waja'al lahu baban sannan ya sa mai kofa wa afara lahu zira'in an kai rijiya ciki wato kuma gabanin Ibrahim akwai dan Adam wanda yana shi wato Shit wa qabla Shit Adam gabanin Shit Adam ya gina wa qabla Adam al malaika kuma gabanin Adam malaiku sun gina saboda haka wato wadannan gina daki gini na farko na malaiku sannan Shit ya gina Adam bayan Adam Shit bayan Shit sai Ibrahim bayan Ibrahim sai abin nan wato abin nan Quraysh abin nan Quraysh sun gina zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana da shekara 35 bayan haka nan kuma abin nan Abdullahi ibn Zubair ya gina bayan shi kuma abin nan Fatimiyu na sun gina sannan bayan haka kuma waɗannan Saudiyu ba ginawa sabo sun kai ba ƙara rufin shi sannan kuma Qusayyu ya gina wato gabanin bayan ginin Qurayshawa Qusayyu wanda yake shi ya fara yi masa rufi ya tafi ya samu wata jirgi wajen Jidda wanda yake ta baci an ka barta to wannan itacen nan su ya dauko ya yi rufi da su kuma inda ko mutum goma dai ne ga wato lokacin da suke gini wa lokacin da Ibrahim yake gini wa amarna Ibrahim kuma umarci Ibrahim Allah tushrik bi shay'an kada ka hada komi da ni wajen ginin daki wata kirbaiti ka tsarkake daki na daga gumaka litaifina don masu tawafi wal qa'imina da masu tsayuwa ciki masu sallah ciki war rukai sujud da masu ruku'i masu sujuda ya ambaci rukunna biyu na aikin sallah wato abinan ruku'i da sujuda masu yin ruku'i masu yin sujuda wato kenan a tsarkake wannan daki a gina shi don masu abinan masu zama ciki da masu yin sallah wannan ya nuna ko kai cikin abinan cikin hurumin ka zauna ko cikin masallaci ka zauna ba da ibada ba fuskantar Ka'aba dai ibada ne an ce ana saukar da lada 100 kullun 40 don masu fuskantar Ka'aba 60 don masu sallah a kullun ko ba su ce komai ba sai dai makaruhi ne idan mutum ya shiga cikin Ka'aba ya miƙe ƙafafu zuwa gare ta kun fahimta ko sai mutum ya kame abin nan eh na kiran namu kin nasi

0: la sharika ba abokin tarewa gare ka inna alhamdu wa ni'mata godiya da ka shiryar da mu ga wadannan ayyuka na ibada gare ka ne wannan ni'mata kanan ni'mar da ka ba mu har mun ka taho ka ba mu lafiya kuma ka ba mu abin nan gozorin da mun ka taho don naka ne walhamdu da godiya la sharika ba abokin tarewa gare ka wa jawabul amr da a jawabin amri an kace ya tukar jalan mutane za su zo ma suna tafiya kasa wa taujam urajil mai tafiya kasa wa wala kulli damirin za su tawo kuma akan dawaki ko raƙumma ko wani raƙumi wanda yake ya rame saboda tafiya yake mai zurfi ashe kenan akwai masu zakuwa abin nan kasa na kusa ko kuma masu zakuwa akan dabbobi tun daga nesa kun gane ko to كما ناشي على
1: الله

0: to li yashhadu manafi'a lahum wato mutane wato abin da ka kira mutane su tafi don su halarci abubuwan amfani gare su fi dunya bi tijarati a duniya wato kun ga fatauci kun fahimta ko domin in an tafi komai zaka iske abin nan babu inda ake fatauci cikin duniya kamar makka kun babu inda kaya suke da arha kamar makka mi addalili wato attajiran can za su tafi kasashen da ake yin kaya su sau da yawa su sau wannan da sun kai da yawa kun ga custom sai yayi kadan kuma tsadar kayan sai ta yi musu kadan don abin da ake sayarwa fan biyar in za ka sayar da yawa sai a sayar makon hudu ko kuwa sayar makon uku a sau da yawa in an taho sai a su kuma su shigo kasa maka ba ta yin custom saboda ka sai a shigo da kayan in an shigo da kaya kai mai kaya kuma jiran kake yi alhazin to su saya ba ka son a aje in ka aje an ka ga abin nan har an ka kare haji sun ka tai sai a barka da neman ma inda zaka su to ta ajewa saboda haka kuma maimakon ka ce sai na kara na ninninka in kwabo ka samu sai ka ce alhamdulillah to bayan haka nan kuma ga natsu addini saboda haka wato kayan ingila sai ka tafi maka ka sau rabin su kamar yadda kake siya ingila kayan Najeriya a tamfannin alhazai sukan dauka su tai da ita don wasu ba su iya daukar kudi domin kudi sai ka tai banki ya baka abin nan sai su sai a tamfa da menene su tai can in sun tai sai su rabi
1: darajar kudin ta kudin yawan kudin nan
0: eh domin can kana son kudin na ta shi ne wasu sai su komo da ita na Najeriya su ci riba kuma ba shi ne ba wato kenan kun ga akwai riba ta fatauci ofil akhirati koko riba ga lahira domin mutum ya tafi aikin da ake yi cikin makka wato yana amfanin musulmi kwarai mai iko da mai samu a bashi cikin tuwahin ihram ya komo ƙasa talar kashi ko a sanya mai tuwahin ihram ya zan daraja guda sannan baya kanan su suna gudu wuri guda suna gewaya wuri guda suna jehe guda su kai guda ne abin duk abin da za su yi ba ka iya bambantawa tsakanin mai iko da mara iko sai dai wajen kibar jiki talar kamar haya hijin daji domin shi bai saba da hutawa ba kun fahimta ko bayan haka nan kuma ga fahimtar juna mutumin Najeriya ya haɗu da mutanen Rasha mutanen Ingila kowane duk wuri guda zaune ana hira ba mai ce wani komi cikin tuwahi iri guda ba wani abu ne kowa bai jin shi wani abu ne akwai wani abu da ni jarraba a can wata rana an komo daga Arafa an sauka a Muzdalifa na taho ban san abin nan ni sauka daga abin nan motata sai ni tafi ni iske wasu masarawa sun kewaye da su da ƴaƴan abin nan iyalin su suna cin abinci sai ni shiga don in ci ban ce musu assalamu alaikum ba don ina son jaraba su ne ni shiga ni fara ci sai suka ƙara buɗa min har suna ɗebuwa suna kawo min ina abin nan bayan haka nan an ka tashi za a yi alwala sai ka kawo min ruwa ni alwala mun ka tashi sai ni iƙama da sun ka ji na iya

0: ka masu kace bismillah yanzu ne ba nake to wannan wuri za ka tafi baka san mutane ba baka san su ba basu san ka ba sannan kuma ba ma launin ku iri guda ba ba harshen ku iri guda ba ka samu irin wannan ka shiga abin da basu yi ma magana sai su ƙara buɗa ma to kuma ku diba ko ina cikin duniya ana taruwa don ayi shawara wace hukuma addaki kun da tara duniya kamar yadda mutanen musulmi ke taruwa sannan kuma arabu kowa na murna mutun ya wahala irin wahalar jiki amma kuma ya komo da ya sauka san yake ya koma har yana faɗa yan ce a yi hankuri har wasu su tafi aufihi ma ko ku gare su wato lahira da duniya kenan a kawalin yana yiwa kace wannan abubuwan amfani na duniya kawai wajen fatauci ko ko da lahira kawai don waɗannan aufihi ma ko ku gaba ɗai kun fahimta ko ta ina ne wato wa yadhkuru isma Allah su ambaci kuma sunan Allah fi ayyami ma'lumatin cikin kwanuka sanannu ashar zilhijja wato sune kwanuka goma na zilhajji aw yawm arafa ko ranar arfa kun san addu'a ranar arfa ranar juma'a ta ranar arfa amma ranar arfa ta an yi karba addu'a gare ta don haka nan ba a san mutun shi azumi a ranar don shi ji dadin addu'a Allah ya karba min kaza Allah ba ni kaza Allah tsare ni daga kaza kun gane ku wato abin nan su ambaci Allah ranar arfa aw yawmin nahar ko ranar sallah babba wato muzdalifa kun wato mashi Allah harami ila akhir ayyamit tashriq a qawalin wannan akwai ambaton sunan Allah wanda yake banci alhazai akwai wanda yake ya hada duk musulmin duniya duk cikin waɗannan kwanuka alhazai za su yi abin nan za su yi ta abin nan haylala da istighfari da dai abin da ya sauka ga mutun duka kamin ranar arfa talbiya ita an ka azabu labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak amma bayan an yi sallah az-zuhr da al-asr na abin nan talbiya ta kare ko da yake wasu na ganin ana yin talbiya har ai jifa daga nan kuma ga addu'o'in da ake yi akan hanya shine ake yi bayan haka na kwana muzdalifa ana ta wannan ana ta abin nan tasbihi da istighfari da haylala daga sallar as-subha a ran nan ga mashaba wanda ba ta malikiyya ba in an ce assalamu alaikum da liman da masu biyansa duk kowa sai ya kabbara uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko kuma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd har kwanukan ayyamu tashriqi su kare bayan kowace sallah amma malikiyya suna ganin wannan sallar asuba ba ta ciki daga sallar azhar ake farawa saboda haka karewa zai zan rana ta hudu ranar da yake in an yi jifa daga nan sai a wace kun fahimta ko to waɗannan kabbarori da ake yi bayan sallah nan alhazai ba su keɓanta da shi ba duk musulmi kowa na yi ko ina yake cikin masallatai na ko ina cikin duniya kun fahimta ko Rasulullah fi ayyami ma'lumatin wato su ambaci sunan Allah cikin kwanuka sananne su ne goma ga zilhajji ko ranar arfa ko yawmun nahari ko kuma akhir ayyamu tashriq alama zakan saboda abinda Allah ya ba su na arziki na abinci min bahimatul an'am na dabbobi wadanda ba su magana abin nan a yanka su ci su ne abin nan raqumma da shanu da tumaki da awaki Allah ce tun har wadanda ake sokewa fi yawmil idi ranar idi wama ba'dahu da abinda abayan shi min alhadaya na hadayi wa dhahaya wato kun ga layya ba a yin ta can ko wani kasa ana yin layya amma hadaya makka dai ake yin ta kun fahimta ko eh to abin nan kullun ina bada shawara wanda ya sami dama shi gabanin arfa in ya tafi yayi umra tamattu ya same shi to yana iya yin abin nan hadaya shi kun ga lokacin mutun ya yanke a wannan lokaci hadaya na da sababi biyu sababi na farko umra sannan ayi haji cikin wannan shekara to abin nan idan mutun ya yi umra ya samu sababi na farko saboda haka yana yin hadayar shi ya yanka kuma in ya yi a wannan lokaci cikin makka za ta samu masu ci amma in ya bari har an ka tafi arfa to yana da wuya ya sami abin nan sharuɗanta su cika domin sai an fita da ita hillu sai ya tafi da ita arfa ya komo mina da ita ya yanka kuma in ya yanka nan wato da yawa kuma sharuɗin yankawan nan wato ya zan cikin kwanukan na uku na yanka ran sallah da kwana biyu masu bi to kuma in ya yanka nan da kyar zai sami miskini wanda ke son ya ci shi ma yana da wuya ya debo ya ci saboda haka sai a bar shi nan a kona saboda haka wanda bai sami damar yin hadaya ba gabanin sallah to ya fi kyawo mushi bari sai ya komo makka ya sai ragunan da zai saya a sa cikin mota a kai hindu sannan a komo da su cikin hurmi a yanka cikin makka da mutane su samu su ci kuma ba a yan wanda ya sai rago cikin makka ya yanka cikin makka bai yi hadaya ba
1: wanda ya saya
0: minai yanka shi ma bai domin duk cikin hurmi ne tilasin in an saya cikin hurmi sai an yi ta da shi waje
2: amma wanda ya kai hillu ya yi
0: shi wanda ya kai hillu ya komo da shi ya yi
2: to ma yanka akara makalla akwai wani wanda bai da lafiya sai hadayen ya kama shi sai ya yi fatawa a wajen wani malami sai ya yi fatawa sai ya ce masa in ya koma gida ya yanka
0: a can a ba a yin hadaya sai yin abin nan sai makka wato wannan ba daidai ba amma in ya zan shida ne ya zan abin nan yayi aski abin nan ba lokacin aski ba wanda yake fida wannan ko ina yana iya yi ba sai makka dai ba
3: mun larabawan sukan ce wanda ake kan dabbobi a hannun su sukan ce ai sun fita da su
0: ba larabawa ake dibi ba littafi ake dibi lokacin da sun ka fito da su daga hillu sannan wakilan ka ne in sun mutu suna ta ka biya su ana yi yankawa in ya yi wata goma ko ya yi shekara guda ga risala an ce sai mai shekara guda shi ake layya da shi ko zanen suna ko hadaya hukulu min ha ku ci daga hadayar da kun kai idza kana mustahabba wato in ya zo wadda ba ta tilas ba aw min hadayar tamattu ko ku wadda an wajiba kamar ta tamattu da kirani wa min kulli hadayin wajaba alai duk hadaya wadda ta wajaba mutun in ya yanka zai ci illa min fidiyatil adha sai wadda yake mutun yayi wani laifi ne an ce shi bada fida'i wannan ba zai ci ba waje za a yi sai da kanansa kamar kon farauta wannan da haka nan alwashi na miskinai wanda yake abin nan
3: ne
0: abin nan miskinai wanda kai yawa miskinai abin nan alwashi to wannan ba za ka ci don kai alwashin nasu ne wa'ad imul ba'is al faqir kuma ku ciyar da abin nan ku ciyar da faqiri al faqir al ba'is wanda a cikin wahala al faqir wanda faqiri ku ci ku ciyar kun gane ku to summa li qalu tafasamu
4: Maman Abba wato na lura fa ba kya wasa da kai ayyamu asibiti domin yin rigakafi
5: saboda na san muhimmancin waɗannan allurai don lafiyar yaranmu ana yi wa yara rigakafi da zarar an haife su akwai ta sati 6 akwai ta sati 10 akwai ta sati 14
4: yanzu kina nufin dukkan haddace wannan jadawali
5: da saura ma ai mai gida akwai ziyarar asibiti idan allurar kanta ta farko a wata 9 sai kuma ta biyu a wata 15 kowace allura tana bada kariya ga jariranmu daga cututtuka masu kisa
4: madalla
5: ko ka san cewa akwai wata kungiya da ke bada kuɗin abin duk mahaifiyar da suka yi ɗanta rigakafi tana da naira 1,000 kyauta har so 6 akwai kuma babban tallafi na naira 5,000 ga wanda suka kammala rigakafin yaransu wato bayan wata 15 kenan
4: to gaskiya a matsayina na mai gidanki na yarda ki dinga kai yaranmu rigakafi
6: ku ziyarci asibiti mafi kusa da ku ko wurin taron gangami na rigakafi don yi ma ƴaƴanku alluran rigakafi masu kariya daga cututtuka masu kisa rigakafi yafi magani
5: wannan sako ne daga hukumar kula da lafiya mataki na farko tare da haɗin gwiwa da ƙungiyar New Incentives da kuma All Babies Programs
7: ثم عليكم تبلعهم وليوهم وليطوروا بالبارد العديد
0: تو أنا نيما مي موتا KD8181AA
8: يا يا باتا يا سيستا
0: Dan yake barin yara. Ta mu ci gaba. Sun kammale kado ta fata mun sannan bayan kanan su bayan sun ci sun sha sannan su yi kare abin nan su yi aski kenan su gusar da mugunyar kama ay yuzilu aw sahmu su gusar da wato kazamtarsu wa sha'atahum ba sha'ata ne kenan wa sha'atahum mugunyar kama wato su yi aski katul zuhur kama tsawon akai fa kuma a yanke wal yatawafu bil baitati sannan su tai su yi tawafi wato tawaful ifada wal yatawafu bit takhfif wal yufu nuzul da dadde ko kuma daki wanda yake yantacce wani bai taba bautar da shi ba shine al haram qala ibnu abbas sumi atiqan an yi mai suna atiqan li anna allah ataqahu min tasallud al jababir ta alayhi allah ya yanta shi wani mugun sarki ba zai ta yi mallake shi ba wa kan min jabbarin sar ile da yawa wanda yake mugun mutun wanda ya tafi zuwa gare shi ya haje mahudan shi rushe shi fa mana kullahu ta'ala min sai allah ya hana shi mithlu abraha kama abraha wafa ala allahu bihi ma fala allah ya halaka shi kamar yadda ya halaka shi wa qala mujahid li annahu lam yublaq addu wani bai iya mallaka shi ba wa qila baitul karimun dar wato daki mai daraja ai annal atika bi ma'anal karim wa domin anti rajulun atikun wato kenan mai daraja min qawlihim abinna itqul khayl wa tayri ko atqal khayl wa tayru in ya zan dogan za an abinan dawaki zababbi ana cewa abinan khaylun atik ko kuma abinan tunfu atik wato abinan zababbe kun fahimta ko babu mai iya mallakar makka sai abinan sai mutanenta wato musulmi kun fahimta ko akwai magana wanda mutane ke yi abinan wanda yake muyagu su ce mutanen makka mutanen madina ba su son annabi wannan magana ƙaryata qur'ani ne kuma ƙaryata hadisi ne domin annabi ya ce makka madina kafiri bai iya zama ciki kafiri bai iya zama ciki sannan kuma an ce wanda yayi niyyar yin wani abu na ibada karkace cikin makka niyyar yi kawai za a dandana mai azaba to ya za ka ce mutane makka ba su annabi wato ka ƙaryata qur'ani kenan duk wani hadin haka nan kafiri ne abin da ni ya ƙaryata qur'ani ya ƙaryata abin ya ƙaryata hadisi alhamdulillah cikin makka kuma an ce abin nan madina tana korar wanda ba na kware ba munafiki bai iya zama ciki eh madina kamar yadda zuga zugi ke korar abin nan dauda ga bakin karshe Allah ila rabawa wato hukuncin sa aka sheshi kamar yadda yake cikin mutasar wanda ya zage su gaba dai hukuncin sa aka sheshi to wato jahilci da amdi duk daidai zalika
8: wa ma yu'azzimu ma billahi wa huwa khayrun lahu inda rabbi wa uhillat lakum al-an'am illa ma yutli alaykum fa yajtanibu rijsa min al-awthani wa yajtanibu
0: zalika al-mazkur wannan abinda anka ambata haka yake na girmamawa wannan daki da wadanda da abubuwan da sun ka shafe shi duka wa man yu'azzim hurmatillahi duk wanda ya girmama abinda Allah ya hurmomin Allah wato sha'irul dini abinda anka haramta ko abinda anka halatta shine hurmatullahi kenan wanda ya girmama su wanda yake wannan shine maudu'in sura ka girmama komai na addini kada ka dauke shi da walakanci wato hurmatu la mala ya hillu intihaku abin da yake bai halatta ka saba masa ba fa huwa khairul lahu wannan shi alheri gare shi inda rabbi yugo ubangiji zan safi al-akhirati ga lahira komai na addini ka dauke shi da girma wa uilla lakum al-an'am bayan kana an halatta muku dabbobi ai akalan ba'da zabe ku ci bayan an yanke illa ma yutla alaikum sai abin da ake karanta muku tahrimu haramta shi hurima alaikum almaytu ba an karanto wata aya ba can farkon abin nan aka ce hurima alaikum almaytu wa damu wadannan an haramta su saura an halatta muku fal isna'u munqati'un ga malikiyya wa yajuzu an yakuna muttasilan yana yiwa wato abin nan mota ta kide take da akuya ko rago a ce ana ka kawo yuka kawo yuka in an samu yuka an ka yanke wasu gani ya halatta amma ban daga malikiyya kun fahimta ko ga malikiyya duk abin da an ka ce kawo

Sana da gambo dan fa sakwa tonga fashe hukap

Ya llegaré a ti, tú. Sabes, vas a ver.